0: iga-file nga kaso sa Office of the Ombudsman. Violation, it Republic Act 3019 mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kung mahingagaw na ito niyang week, pita-pitahon taro nga madamo nga mga dokumento. Natuhoy ko na sambit niya palpak. Hindi palpak, kundi pinutos it anomaliyang mga proyekto. Una, sa Banwat Batan, agrayang gumawa man nga 2025 COA Audit Report.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak ka parte, speaking it COA Audit Report. Rongan at kalibong at 2025 Audit Report, gumawa na. Aton nga munisipyo, again, deficit na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Deficit na naman mga kasimanwa. Ay, Diyos mio. Dos minutos nagtaliwan sa oras nga, alas otso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
0: Paki-contact nga ni si Madam Mary G. Kimpo Joel, dong Economic Enterprise Department Head, aga Chairman ita Bids and Awards Committee. Nag-okay tayo mo rin dong. May amo na nga kasugot kay ina. Kurega nga letter reply nga gin-submit it back pinagi kay Leia Yari. Arong back secretariat kuwaton nga munisipyo't kalibo. Ay nga yung pangutana, haman it back, ha? Dong ginasugo nyo nga magkandak ita strict post-qualification ag site inspection. Di ba nga, kamo na nga niro nagkandak it site inspection. Ha? How now nga ni kamo nga nagkandak it site inspection? Mga SB members, di ba nga?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Anak ng tipakling talaga makagwapo. Hawanan tayo minsahe ha. Samtagin hawagat ta si Miss Mary Kiki Pujowel. Good morning, Madam Gima Tolentino. Blessed Monday morning man. Blinda Taay kay Bro J. Mar Carpi Julian. Oh God bless. O nasa Otsando. Sa mga member ita Flux of the Divine Mercy. Kay Naipatring ng Nancy Igos aga ng Josephine de la Cruz ag Lilian Sablaon o nasa Tinigaw. O good morning ko na rin kay Jojo Hopanda ag sa mag-abang Jake ag Lucas Kryl Ropa nga nakatabid man katon. Kay Michael Isoga, good morning. Naduga, kamo sa radyo? Wa, ta kami naduga ng Tina. Imot ang radyo, nagka-diferensya siguro. Pakipihit-pihit yung mga radyo. Basi ko na humuwag roon ang akuan. Anang at tuning. Good morning, kid ng Tina Guboy Tambong. Ay nagaugan sa tangalan. Nagabubo ko ng ugan. Blessed Monday morning, paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Ginag-greet na, kid. Ro, among amigo sa istansya. Nga permi ko na nagapinamati. Kada agahon. Tatay Judito Dito Ambrosio. O na sa istansya. Kay Robert Luis Kahilig, mayag yung pagpamati sa mga katipuneros at katipunan, Binaliw Point, una sa Banwat Burwanga. Madam Rona Rana Baiz Panganiban, nagaugan man ko sa Nabas, good morning. Rony Abayon, well, thank you, kid, ha? Years na nasa Rumblon pa ako noon. Iyak na ba sa Aklan makaroon? Mr. Rony Abayon, sir, thank you, kid. Kay nung Jex Okati Terasona, mayroon man niya pagpamati. Una sa Olbuswang. Kay Binji Antaran, Ikagoy. Una sa Lapnag, sa Banwat Banga. Good morning, Madam Rosie Isog Sandagaw. God bless you man. Another beautiful Monday is here with us. And it's great opportunity to remind ourselves of many blessings we have in our lives. On this day, let us focus on positive and be thankful for what we have. Have a blessed day, everyone. God bless you more with your family. Thank you, kid. Likewise, ng Rolin Guyo Tabor. Kay dating SB Longnong Diases, made man niya pagpamati. Happy Blessed Monday man, Toto Joseph Tolentino. Ginagreet ako no si Auntie Pem Kasungkad, una sa Santa Cruz Bigaa, sa Banwat Leso. Nasa linya na ton dong Head it Economic Enterprise Department. Aga Chairman ita Bidjar Awards Committee. Pagkatapos nga ni nga Rong Sangguniang Bayan, nagpasat Resolution 2026-0682. Tao kon saga ko ha, nga rong author ko resolution, matsa si Isbe Ribaldo yata. Urging the Bidjar Awards Committee to conduct strict post-qualification ag site inspection at Kalibo Memorial Park ag crematorium and verify the contractor's accomplishment report against the project terms of reference to ensure full compliance prior to contract award or final payment. Ako nangawahan, haman back ang ginasugod nyo, may project monitoring committee kita, may aton pag office of the municipal engineer, may supervising engineer pa. Ha? Hamanit back ag naunaon nga ni RSB nga nagkandak it site inspection. Madam Mary Gay Kimpo Joel, ma'am, good morning, good morning.
2: Yes, katotong chat, good morning. Sa listeners ito, the radio, may daig nga agahon katong tanan.
0: May inyong nga nga response letter dated July 13. Aga, pirmado ra ko inyong back kasekretaryat, Lia Yare. Aga, I know, pirmado mo man bilang back, back chairman. In response sa ISB Resolution 2026-0682. Ano ro pag-intindi mo at pag-appreciar ko rin nga ang resolution? Ay iba, tabiro ako nga pag-interpretar man ko andang nga resolution ay Madam Mary Gay Kimpo Joel?
2: Yes, Kadotong Chet, no. Actually, the yung back resolution was signed by all the back members as the collegial body, no.
0: Okay.
2: Ako na pag-appreciate Kadotong Chet, itanda nga ron nga resolution, SB resolution yung padaga. Hay, na yung ginapakandak na kami post-qualification.
0: Correct.
2: Ito sa site. Ginapa-inspection ta kami o ginapa-sunod sa inspection.
0: Tama.
2: Ay, do point, abin naman katotong chet, agin naman naka-stipulate sa amon nga sabat, nga, it is beyond the mandate of the BAC na mag-conduct na kami it inspection sa area because as BAC members, limited mo lang among functions. No, it is only nga mag-conduct it bidding and then right after nga ma-issuean it executive department it niyang notice to proceed ko sa project ay infrastructure o maka-award it contract of awarding of contract sa goods ay na yang ano ta ima o tapos siya tar obligation it back kasi katodong jet at the bidding process abi hay na yang ano malang sa pass or fail criteria eh
0: okay
2: maumpisa kita karon sa posting ma-pre-bid kita if there's anything i-pre-bid and then ma-ano kita ma-opening kita at mga bid documents no ay it is just a pass or fail criteria during the bidding process. Kung bagahay, kung ano rin nakabutang ina nga gin-submit it aton nga mga prospective bidders, doon mo lang raamon nga gina-check karon. And we have no choice nga i-grant, example, sa examination or evaluation at technical eligibility requirements, this is just a pass or fail criteria katotong chat. And then, di karon kato nagkakatalo rin kung both bidders, prospective bidders,
0: qualified
2: bidders, high qualified, i-open rin natin to financial envelope.
0: Okay.
2: Di karon rin nagkakatalo kung sa presyohan, sa approved budget,
0: sa,
2: kung sino rin may pinakaman na ba.
0: Kung pilaro na gina-offer.
2: Oo.
0: Sabi, lowest bidder doon eh.
2: A lowest calculated bid. Then after karon kung ma-determine natin to lowest calculated bidder, makanta kita post-qualification evaluation to determine the veracity or authenticity it mga documents na gin-submit it aton nga lowest calculated nga bidder.
0: Okay.
2: Do yon. Do yung katodong siya do process it aton nga bidding eh. So we cannot go beyond what is mandated sa BAC.
0: Dahil so, ako nabing pag-intindi, Madam Gay, sa ako nang pag-intindi ra ha, sunuabi sa Republic Act 9184, dahil ito ginasundan eh. Ha? Prior sa final payment, aga project close out, pero ato yung munisipyo, ayan at munisipyo yung project, aga kandak, gidmat at mandatory final inspection, aga yes. Site evaluation, di ba ka?
2: Yes, exactly.
0: Ag technical review, it inspectorate team or authorized engineer, not back.
2: Yes, kasi tama kat katodong jet, no? I appreciate the understand the bidding process. Nga, kumbaga, hay, dayang is implementation stage na, right? After nga makataot, tapit notice to proceed. oh, ma-recommend naman sa ano sa whole head of the procuring entity or the mayor ag makatao it notice to proceed for sa infrastructure project e wo taro tapos yung taro obligation it back. So watch out yut it atong yung engineering department ro pag ano pag monitor it implementation it project as the implementing agency department. Ag we also have the project monitoring committee nga mag ano may inspectorate team man sandaron nga mag check man it aton nga mga projects man nga ra before nga ni matawan it final nga billing man nga ni ro aton karang nga mga contractors.
0: Ag part sa nakara may tatlo yata ka membro sa Ngulyang Bayan agro chairman makaron nga ni si Vice Mayor Pili Piero Kimpoy.
2: Yes so oh, but do ato kita kararo watch out kita kontra it ato ng engineering department that is the responsibility to monitor do ipag-implement it project.
0: Aga so, may kwan may anda nga supervising engineer si Engineer Nerone.
2: Yes. So, Engineer Nero is just, ano eh, yes, job order, ano yung maroon eh, personnel. But, before, si, ano, si Engineer Dave, yate mo sa mga infrastructure projects na monitor.
0: Okay.
2: So, as, siyempre, hi, won, nabi makar si Engineer Ami, so I don't know kung sino makar do OIC, no? So, doon mo lang gina-point out ka to, don't yet. Nga, kumbaga, we cannot go beyond what is mandated to us. So, doon nga nga medyo gin-clarify lang namon sa sanggunang bayan nga hindi ta kami pwede kakandakit post-qualification nga ginahamba na lang because the post-qualification is just ano identifying or the authenticity verifying the authenticity of the documents that were submitted during the bidding process.
0: Sa final payment aga pag-release ko 10% nga retention fee sali mapabat bakra?
2: Wow, ta kami karon sa limat. Bagay nga ni katodong chat akong humble nga after naka notice to proceed, nakamin kami sa hope of the procuring entity, ang na-issuehan it notice to proceed sa sangka project, if that is a infrastructure or na-issuehan it contract kundo for goods or services, ay wow, ta kami, tapos yung taro obligation it back. So after yung takaroon, pag nag-start yung taro project, it is the obligation of the Municipal Engineering Office to monitor the project.
0: Mm-hmm.
2: Kung ano rin nagkakatabo sa site, that's why nagkamianda rin nga anuman, nga inspectorate team magkakatabo. And then, we also have the Project Monitoring Committee, nga the inspection man, kung ma-reach at a certain percentage of project, 90% if I'm not mistaken.
0: 90% before yes, makasugod so, yung Project Monitoring Committee.
2: Yes, doon ka to doon, Chet. So, base nga ako na, ano lang, na nalipatan yung sigut atong mga sanggunang bayan member oy may ko nagka ano sandali karon medyo nagano ba kita naging clarify man aton do amon nga side sa back
0: mahambag tabaga nga ro atong nga sanggunang bayan is barking on the wrong tree.
2: I'm not saying that maybe there well syempre ko naman hay hindi man nandagin masayran tanan man mga procedures no but of course hey, that's why that's the reason why we responded to their to the endorsement of the mayor kasi iya kami gin-endorse sa back ni mayor do that nga itong SB resolution sa ganyang bayan and we also we did not mean to offend them or to be kung ano I don't know how they take it no ramon sabat but we're just explaining to them with legal basis kasi sa amon lang nga katodong chat nga back hey, as among technical working group hey, we have two lawyers man so gin-istoryahan kita namo na gin-istoryahan as a collegial body kung ano ro isabat sa sangguni ang bayan
0: iya binakabutang ay urging the bids and awards committee urging inasugo ka mo eh
2: yeah. Yes oo so do yun baga so we just want to set the record straight nga we are not the one that is going to conduct the inspection because that is already tapos yung taramang obligation as back.
0: Pero haman ito akagin pangutana ay kapilang beses yun kamo nag-inatinder it committee hearing nga atong inistoryahan dahil yung project nga ng crematorium ag memorial park. Uwa kagin din pangutana kara itatong nga SB bilang back chairman.
2: Actually matana hay during the meeting it mga series of meeting about sa crematorium hay I was not invited because we're gonna question at the implementation stage no how the project was implemented and then here comes the back SB resolution nga gina-urge kami hay that's why nga nag-explain lang nga ni kamera yon nga do yun nga we are not duty bound it is beyond our mandate as back members nga mag-conduct inspection sa area because that is the responsibility of the Municipal Engineering Office.
0: Pwede ba nga ni actually kamong ibitahon sa SB ang pangutanon ano ba ra ano rong sistema kara ano rong rong protocol kara
2: yes katodong chat
0: ay nag-lecture pa kamo sa atong isang gulang bayan sa inyong marangal response letter.
2: We did not mean to to offend them no sa among sabat. It's just that gina-explain niya namon do amon nga side ang do legal basis kasi as you can see may legal basis kami gin side why we cannot conduct the so-called post-qualification because post-qualification is being conducted during the bidding process and not during the implementation of the of the project.
0: Okay. Now, ginahambabing 98.5% yung kunurong accomplishment itay nga project. Aga, side ko nga, rin nga ng krematorium mag-mirror park, ipaidagom na si Economic Enterprise eh. Diba? Sa Economic Enterprise.
2: Yes.
0: Now, ibutang tabing 100% completed yung project. So, natural, i-turn over yun dahil sa Economic Enterprise.
2: Mm-mm.
0: Before na mag-operate, abo aming permit, sino dapat mag-ayos kara ita? Like ECC, NWRB permit, DOH permit, ay ano ra, cementerio ra?
2: Actually, Katotong, this is just, I think the phase one of the project. May mga requirements. Kung whatever that is stipulated sa aton nga na yung kontrata, do yun do ginasunod karo. So, sa mga ECC siguro nga rahay, I think it is to, I cannot say something na hindi ko sure ka to doon siya. Hindi ko ako abihakita or contract, no? So, I just have to go through it pa kung ano yung mga responsibilities na katoka kung sa contractor pa baga o kung sa LGU.
0: Sa LGU na.
2: Yes, oo.
0: Di nga akong gusto nga i-clarify kung sino kanyo nakatuka, kung sa contractor o sa local government unit.
2: I don't want to comment on this yet because I still have to check the contract. Kasi doon sa TOR yata, yan eh, no? So, I will keep you posted ka to, don't chat, kung ano karon do sistema, sa mga requirements para anon kita, para sigo kita sa akong ginahambal.
0: Okay. Satisfied ba taro SB sa inyong lecture, inyong response letter?
2: I'm not sure about that.
0: Ay, nako. Ay, totally akong ginman ha. Anong dosatos galikwato nga ng covered court?
2: Covered court.
0: Covered court niya sa plaza. Okay, hindi na energization galiman eh.
2: Yes, yes, na energization man mo katodong jet, no? That's why nag-close it for how many days last May nga to, last month. Dahil nga naging ginayos din natin atong electrical connections. So actually today we're going to conduct a mito board. We're going to have a mito board ay nayang istoryahan natin do atong covered cord on how it will be operated gidag.
0: Do yun pa. Ano ba talaga itong covered cord? Pwede bang libre to? O siyempre Economic Enterprise sabi ron ginasusan it munisipyo eh.
2: Actually, Katodong Jets, may aton mataabing existing ordinance karon nga naka-stipulate matana nga in case of may mga special events, may rate mataabi ro sa covered court. Nga, it is specifically stipulated mataabi. If you want, I can provide you with a copy of that.
0: Dahil ginbuksan, nabi itaton nga LGU, through Mayor Jury, sa publiko nga libre para kuno sa mag-basketball kita ha?
2: Yes.
0: Basketball yata from 5 yata AM to 5 PM. Pero wa to naka-stipulate sa kwan sa
2: ordinance.
0: Sa ordinance.
2: Yes, yes. That's why nga that is something kailangan makabagi that ordinance specifically sa covered court. Kasi actually makaron matangani hay kung nagagamit ng covered court sa atong pumuyo hay gina-open mat ani mayor for as long as what nakabook ba ang mga special events at mga prior bookings. Gina-prioritize sandaron ug wam sanat bayad katulong chat.
0: Oo, that's why nga raw aton nga poblasyon nag-ubra ita mga open nga nga mga basketball court sa mga purok-purok. Mayad man yan ni. Ay, hindi man sana mag kaabo man nabi unay. May mga grupo-grupo abi nga nga nagagamit man. Nagdi ka man kabasa-basa kahampang na nga nakasikin, nakachinilas ka lang. Siyempre, mapol doon ng tapakan eh.
2: Oh, may gina-maintain. Siyempre, katodong jet, we also have to consider also ro electrical consumption man. That's why nga, ginaano natin, ayuso natin ro pag anong recover ko pag-operate. So, today, we're going to have a mito board. Isto pag-istoryahan namin doon yun nga ro nga issue.
0: Okay, sige. With that, Madam Gay, thank you kita. Salamat.
2: Salamat man. Thank you for having me, katodong jet. Very much appreciated. Thank you.
0: Thank you very much. Dong department head, itatun nga local government unit, sa Municipal Economic Enterprise Development Department aga chairman ita bids awards committee dayang nangawa paki-contact abirayon si Engineer Emerson Dachikay nangin mayor da imaw nangin municipal engineer Matsamakaro ba ako nakabati nga rongbak kay ginapakandak ita site inspection sa sangka proyekto? Ha? Bukon... Actually, no, sagot ng bayan, nagkandak na nga ni. Pilang beses ako mo nagkandak site inspection eh. Pero kakaiba tara eh. Oh, ginasuguro back nga magkandak it site inspection before ko nung final payment sa kontraktor. O bakit back bang nagbabayad sa kontraktor? Hindi man back ang nagbabayad sa kontraktor. Pero ginaprobahan da ang solution. It was unanimously approved by the sangguniang bayan. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Alas 8.21, dali lang dong. Ato nanggit nga hawanan mensahe nga raw. Budyong Inday, good morning. Kay Chile Temporasa sa Thailand, good morning man. Igbata Dido Reyes sa California. Kay Ski Chairman, Konsehal, Toto AJ Villanueva Hawod. Agauna kay Isbilili na kay Chip Noel sa Laging Banwa S naman siya. More power man. Kay naduga kamo sa radyo. Wa man kami naduga sa radyo. Naduga ba kita sa radyo do? Paki-check mi dong. Naduga ba kita sa radyo? Ganda naman sa gawa, di ba? Oh. Wala. Wala nang tina. Sa imot ang radyo base. Eh? Paki-pihit do yung mga tuning. Base ko natabing malang. Kay Jinky Obligar Benedicto. Good morning, Gid. Una sa gisi. Altabas. Altabas, no? Gisi. Kay JB Matore. Atina Elis. Greener Gray Agagay Isabel. God bless you, man. Una sa Olbuswang. Kay Bong Sonyo. Good morning sa Marikina City. Katulong Jet. Good morning. Agsatanan nga kanong kapagamati. Good morning, man. Makagwapo. Blessed and happy Monday. Mos, mapirya kita sa Pook GD Port. Una, paginbutang sa gapit tunga sa karsada. Mga may una man nga magapad nga lugar nga magayo sa disgrasya. Ay nako, wala na! Kahapon, inako kahapon sa GD Port no Engineer Bernardo Beray Moises. Aga, ginpabuog it operator peryahan. Tama gid man nga dapat buon. Ako, amigo ko rong operator peryahan nga ra. Actually. Oh, amigo ko man. Amigo ko na magaw ay nga una ta sa tunga it karsada. Hindi lang siya sa kilid karsada. Sa tunga itwa ma buhose nga karsada. Doon pa nga ng pangutana, Department of Palpak Works and Highways. Bakit hindi nabuhusan ang porsyon na yan? Ng Pook GD Port. Pilang metro sa may 200 metros doon? O bakit hindi nyo mabuhusan yan? Bakit iniwan yung nakatiwangwang yan? Dinilit nyo pala yan? Dinilit pala sa program of works, yun nga porsyon nga ron, para mabayaran ng kontraktor. Tama ba ang pagkaintindi ko? Haman hindi nyo mabuhusan doon yung porsyon at karsada. So tama gid man nga, hindi dapat di karon. Dahil una, tayo mo sa karsada. May claimant abi long property. Ag may pending pa nga kaso sa korte. Ay tao kun haisyuhan nun it permit. Pero mayad man nga ni kahapon, inagtunan ko gid sa Pook GD Port. Kahapon it hapon, inagtunan gid namon sa Pook GD Port. Gintan-aw ko, agwaw nigto. Tinanggal na po. Wa pa nga ni cooperate, tinanggal na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Matsa mahipos yun ng Kalibo Public Market. Haraguman ng cemetery at crematorium. Hay gahinipos. Si Mayor, basi kung makatot statement. Hindi na. Mangutana kita kana kung may chansang maka-istorya kayo mao. Ipangutana ko kana, Igbata Dido Reyes. Now speaking ita tindahan. Hay sige rong obra tindahan. Sige rong obra. Ay kuno, bad contractor. Hay base kung matapos dong ground floor August. Pero ayan, hindi pa natapos ng August. So September guman kita ha? September man kita. Base kung matapos ag may turn over na sa local government unit dong bilog nga proyekto. Huga to na ton nga matapos September. Pag abot October, karon galing kita gasugutan sa kontraktor. Pag hindi na naman banwa matapos ang tindahan, it's September. idol yun nung promesa.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.

0: para sa poblasyon Makato. Thank you, Gid. Mientras, una, piling tagapagmana, ITLG, matapos ng problema, project na rotmunsipyo, di ganun yung makaporma. Mayor nyo, mga SB Kalibo. Good morning, Jet. Shout out lang mga amigong hugot. Richard Dalaunan, Bart Bitoo, Nagwoods, Assis Francisco, Dr. Jones, at your service. Bagong tauman do mga pasaway. Alin kay Tris Hermanos. Kay Pastor Roland Rubias Tibulan, thank you gida sa ginpadaga nga manaming mensahe. Pastor Roland Rubias Tibulan, God bless you all the time, man. Pastor, kagawad. Kay Dong Jun Rupin, thank you gida na sa Badyangan Banga. Arlon Francisco, happy monitoring, man. Nasa New Washington. Kay kagawad, Manog Kagawad, agdating Kagawad, Ariel Aye de la Cruz Belgarejo, good morning, Gid. Jote ka ba makakaroon sa provincial jail? Or una ka na sa libtong Kagawad, Ariel? Sige gang, ro mga search warrant sa mga pobreng tao at mga illegal firearms. Pero ro mga gun owners nga puro expired or paso rong license at pilang dagon wa ginasitahay may mga record man sandaron. May uplan katok doon nga PNP makagwapo. Ah. May uplan katok. May listahan doon nga pulis. Tao hamat na pundurong uplan katokon. Happy Monday, Gid. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Amen. Kagawad to be. Doon si Priano na sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo. Julius Nunez. Good morning, Gid. Toto Julius Nunez. Sir Ed Sabal sa California. Kay Toto Efren Kokoy Tanlok, happy Monday. God bless you, Toto Kokoy. Kay Johnny De La Cruz, una sa Libacaw Public Market. Romanga Kubos, hay sa outdoor court. Agro mga kilaga, una sa indoor court. Royon yut ah, ang pagtanaw. Pero salut gid kay Cap Nil. Bisan palin, may andang court. Rain or shine. Hindi kong mangawa. Importante may permit. Vendor nga ni sa sidewalk. Tama ka makagwapo. May God, my goodness! Ginamatod kung maroon ng mga katabo na sa mga proyekto at LGO Kalibo. Abanig Bata di Dorigues. Welcome to Bagong Kalibo. Good morning man kay Jacinto Turati. God bless. Dali lang ito. Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out. Honorable John Ripiano, it po is New Washington. Aga Maring Ani Salvador. Aling kay Ma'am Pulis Abal sa California. Dupangutana ko nung hamba ni Arby, si Rotaplex, manggihapon buong kontraktor sa mga masunod ya Project Kalibo. Oh, come on. May una nga mga SB nga kuno ay anda nga plano nga magpasat resolution nga ipaban. Ha? Request on andaro nga head, ha? Ita procuring entity, Hope, which is si Mayor man. Aro pangutana, masugot baga si Mayor. Ha? Arby Torre, yan ang malaking tanong. Sir Mario Torreya, good morning, Gid, sa California. Ang iba nga mga mensahe, dali lang, Gid. Balikan ko pagkatapos siya mangkara. Alas 8:30, oras sa Tugino, San Miguel Pale, Pills and the True Global, Filipino Beer.
1: Todo, comentario.

0: Biotics Live Microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang nami ginipik sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong yung mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Saninga Tion.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
7: DTX 500.
8: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban sa mga free radical
7: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
7: Mag DTX 500.
8: Araw-araw.
7: Mabibili sa mga butik.
8: Phone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice. Nagapangita gituya sa kapinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit game.
10: May free collagen.
9: Ang gutatayon ka pa.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
7: At gaganda ka pa.
8: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung
7: may Visio.
8: Ang Visio.
7: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo?
19: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Walang inaatasan sa ngayon ng katotohanan.
21: 8.5 FM.
20: Radyo, radyo, todo.
22: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.43 na. Ano anong tagaugan dong? Anday, Papang Noel, ano anong tagaugan? Dong, pakicheck ba kung ano ng tawagan? Aba ni makagwapo, abi, ipaputo na ko na ng tudlo, partner. Nana, ipaputo ko ang tudlo pag mabandong mo taplex. Aba ni Arbe. Base kang makagwapo, madainan ang tudlo, bukod ka makagwapo, tawagon kang makagwapong putol. Oh, bagsik ni Juan, partner. Postaan yung mga mudaywan ni makagwapo. Ah, kung maban ko nung Rotaplex, ipautod na ng tudlo. Kung hindi, ay arbitoring tudlo, ipaputol.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Partner, partner, bagsik ni Juan. Ha? Kung maban ko nung Rotaplex, ipaputol ni makagwapo ng tudlo. Pero kung hindi, ay arbing tudlo, ipaputol. Ay, Diyos mio. Aratara, speaking it PMT. Speaking it PMT. Laya nga na, contractor ha. Contractor tara ha. Contractor tara. Ag nakasayod eh, model. Naka-experience mo kare. Anang hambal. Dong haling project monitoring committee nga ron or project monitoring team at LGU, pamahaw ma lang. Pamahaw, grabe. Kabo pa man sanda. Aga, ibang tower na gaiba. Tag mga job order ta. Ay, kita mo lang, Abiron. Doon ang project monitoring team, kung nag-monitor it project, kapin kung doon project ay 90% yun, doon ang completion, mga job order man, kung hindi pinasunod nanda. Ay, ay, abi inyo nga PMT nga ron, i-dissolve nyo lang ron. Ha? Ay, back man gini ginasugo nyo nga mag-conduct it, site inspection. Te, kung back ginasugo nyo, i-dissolve nyo ang PMT. Kung wa malakpugos dun. O, suguon nyo ro back mag-conduct site inspection. Ay, may PMT ka mo. May project monitoring team. May municipal engineering kita. Kung i-dissolve daton, agbayluhan talang it back. Back lang magpadagat mga proyekto. Kung naman nagatagang-tagang atong isang gulang bayan nga ra. Ha? Kung naman nagagawa, gid, nga mat sa approve na thinking ta kamo. Ina-approve ba kamo? Tapos, pagkabuti chimpo, gina-question nyo. Ti, nag-agi sa inyo mga alima. Gin-deliberate nyo. Tapos, kabuta kung napanuhan, banwa. Ha? Nga gina-inusi sa ito nga sangguni ang bahay nga nag-agi man sa nang alima. Oras ko rin nga rang National Museum. Dung muwa o dung contract at National Museum mag LGU Kalibo. Nga ginpirmahan ni Mayor Jury Sucro nag-agi sa nang alima. Huwag ipag-usisaa ka to. Kung may historical value gani rong building, kung iwaota ka mo nagsugot. Uwata ka mo magsugot nga mag... Sugod sa kontrata ka mo sa National Museum, magunwaw ta magpundo ng National Museum. Ay, ginpunduhan da. Pinaroan na ka rin inisyal ng pundo, 20 million. May another 35 billion pa. E, ginapurbahan nyo ang MOA. Tapos, kutan nyo rayon. Konekto ka mo sa atubangan ni Mayor Jury Sucro. Gahinipos man ka mo. Hadagan man ang kamot ngirit. Pagtalikod ni Jury Sucro. Paglinibakon nyo rayon. Abo ka mong reklamo. Kung ipatawag man ka mo si Babaw to, kag nag-atubang si Jury Sucro, mansig hipos malang ka mo. Pras kukuha nga itong akuan nga request. Tagito sa nagay mo Sucro, mansig hipos anda. Pagabot sa sanggol ng bayan, damo ka mo reklamo. Diyos mio!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Ay tama taro hambay ni Kwan. Ni SB Marte. Ano tabi mana ko nito kita kay Mayor Sucro aguna rot mga concern nga mga national government agency nagahinipos man ang kamo. Wa man kamo nagakomento. Tapos pag abot nato niya, okay man kinyo ko nito kamo gatubang. Pag abot niya kabo abot ta kamo triklamo. Dapat igto ka giginambay nyo. Ay tama man si SB Marte. Kung nito kamo si Babaw, hipos kamo. Kung sa idaom kamo, sangag kamo. Hindi ka rin makita nyo gid kung ano rin yung abilidad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Kakaibagin daw isip ni Spiribaldo mag-seminar. Ay, siyempre buko matabi mo ito, engineer. Hindi naman siya engineer eh. Dapat ko na mag-seminar sa Anat Back at DPWH. Sino barong chairman it back at DPWH makaron? Sino barong chairman District Engineer Milo Santos? Sino chairman it back nyo makaron sa Department of Public Works and Highways? Dapat gid man. Aton yung mga isbigar mag-seminar, abe, anay ka mo. Ah, kapingi do mga bukot, engineer.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Wag mo sa natanan. Wag mo nga ni sa natanan. Padagan mo pa, Bitcoin. Padagan mo pa, it. Mga job order, mga inspection, inspection. Ay, gamagat yung basa sa itong nga sagot. Ano, abe? Kung gatubang man si Jury Sokro, ngirit-ngirit man kamo. Pagtalikod, ayun ni Mayor Sokro. Ay, puro na yung kamo reklamo. Oh. Ay, palin doon, na Mayor Jury Sokro. Ay, naging ngirit-ngirit man sanda kung una ka. Kung ipasaka mo sa ibabaw to, ay, tango-tango man sanda. Pero pag panaog lang dahil sa mga bisina, ay, ibaw na istorya.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Back chairman, it DPWH, si, aba, ikaw gali, caretaker engineer Gerald Sinatin, dong chairman at the bid sa awards committee. Ipa-seminar kay Kwan, engineer Gerald Sinatin, dong aton nga mga SB member. Kapino bang bukot engineer?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: ara. Ginpaidagong baga sa Mido, Roca Bird Court, sa Kalibo Pasada Park. Under ginmataron sa economic enterprise. May ordinansa karon. Doon yun nga dapat. Makaroon may meeting dong Mido Board. Ang sabi nung sa topic, bagsik ni Juan, dayang operation it covered court. Ay gin-energize yun dat Greenland. Pinerdihan da ni Greenland ita mga kuwang-kuwang sang milyon. Ha? Para ma-energize gid. Ay por reklamo ro nga IIEA. Di, sa inyong kamo IIEA gon. Abi, inspeksyonan nyo man abi rong linya nga rot crematorium aga Memorial Park. Kung nagsunod dun sa kwan, standard specification. Ha? Inspeksyonan nyo mabirong tindahan nga ron. Ha? Kung ano karon nga insulation at electrical insulation, nagsunod man sa standard. Ay di ba sa mga project-proyekto, ginahambay nyo nga dapat haya una kamo, third party kamo?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Partner o kapartner? Ano ba tawag, tagawagan ninyo, bagsik ni Juan? Kapartner? Oh. Ay, kapartner. Sige. Ay, sugot ka. Nga, kung mabandong Rotaplex, mapautod tudlo si makagwapo bagsik ni Juan. Pero kung hindi maban, ay arbitoring tudlo kung naipautod.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
22: Hi, Jed. Todo. Alam na, haman abi nga may road network sa printed public market. Agud may rason para hindi agi mabuksan ng public market. Tama? Ay hindi. Dahil nga rin gina-construct nga rin, rin gina-rehab nga karsada, anat probinsya. Anarit na provincial government dahil doon nga Roas Avenue Extension, Tatay Jirwell, ay provincial road. So, ro budget ka anat probinsya. Doon nagkatrabaho yata si Gaber. Si dating Kapitan Antoy Surina, morong kontratista eh. Matsaana o inaaro mga kwan, hibig weapon nga nakita ko. Anat at probinsya rag dapat gaman i-rehab din nga karsada nga ron. Baldadon karsada nga ron. So rong nga ginarehab nga karsada, wa matatyabot sa ginakonstruct nga Kalibo Public Market nga may fountain.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Iba mata, iba mata. Wa matat relasyon doon nga pagkaya-edit karsada, anat matat probinsya ron. Sa ongoing construction it kanami-nami nga Kalibo Public Market made in Hardiplex.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Pero atong word of the day makaroon, incompetent. Incompetent kita rong liderato at Kalibo. Ay, good morning kita, Tatay Jerwell de Rosario. Actually, si SB member ni Maribaldo, nag-mayor at Kalibo. For 9 years. 9 years. Oh, 3-term mayor nga ni, dapat awir gini mo karon sa trabaho o responsibilidad back. Pero nangawa ta kita nga kung pamatsyagan mo tahay, bago ka tang sabak sa serbisyo, ag nag-board member pa ron ha? Si dating mayor man, Emerson, ay nag-approve man ni mo ko resolusyon, urging dong back nga mag-conduct its site inspection. Dating mayor, dating municipal engineer man niya ni Mau, that's why gusto tayo mo nga makamano-mano, ay dong resolusyon was ano, unanimously approved.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Unanimously approved.
20: Todo.
22: Ay, Diyos mayo. Good morning, it. Kay Kapitan Juliet Onyet Tolentino Milgarejo nga nakatabid may katon. Kay Nung Lino Japo, gali. Ay, good morning, Nung Lino. Kay Nung Ray Rogan, nga nagpamati. At kay Taylasio Guarino. Taylasio na sa Banga, mayroon man niya pagpamati. Kay Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez, nagpamati man makaroon eh. Kay Toto Joini Maglunso. Good morning, Jet. More power. God bless, numan siya. Good morning, Jet. Jorks Makabinta. Sa mga taga-Banwa ita, numan siya. Ay, doon na, istoryahan tarong basura. Gahugat pa ko ita signal eh. About sa basura, may nasaga pa akong information about sa basura. Si Toto Joini, nagangirit-ngirit samtang nagatanaw sa Kwan TV. Ito sa opisina ni Kapitan. May drone ako, kita ko. Nakakwan ka eh. Matsa, guwapo yung porma ho eh. Matsa, nakablock ka ita with collar gid nga, ano eh, nga gambong eh. Ah, okay. Sige, sinyon to kayo na. Congressman, good morning, Jujet. Listening on a rainy Monday morning on way to Congress. God bless and more power. Thank you, good Congressman Papa Jess Marquez. May committee hearing yata. A session. May session dong House of Representatives, dong lower chamber. Good luck, Congressman Jess Marquez. Undaway na daw mo sa kwan eh. Sa Kongreso eh. Sa Kamara. Correct, good. Si Bak Chairman. Ang baga ni Engineer Bernard Biray Moises. Engineer Day Mau ha. Aratamin na to ang Engineer Day. Civil Engineer by profession Day Mau. Nagsugod Day Mau sa bangko bilang manog pautang. Pero Civil Engineer Day Mau. One of the last documents nga i-prepare ag i-submit ay certification ngarong bidding process ay within sa Republic Act 9184 and its amendments bago mag-release or mag-implemented project, 10% of the project ay i-release dapat after the final acceptance of the LGU upon recommendation of the project in charge wrong engineering office. Oh, ay taga-bangkura ag civil engineer by profession.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Good morning sa compound ni Tapirotsog Villaruel. Toto Berlin. Una sa barangay Estancia, Sitio Libtong. Thank you man, Nung Liland, Laurente, Antilinya. Nagaduli 4 kahapon eh. Kay Mayor Simonet Francisco Tanyo Washington. Ba, tagda to galinga. Nag-post baga sa social media, hinagay pabati ko kinyo by Merkulis siguro. Tagkagawad nga gin-filean it kaso nga 12 counts it cyber libel ni Mayor Simonet, nagpangayot public apology. O hinaga lang galing ha? Ruan ng public apology, kita mo gilang abiron?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Ay nag-public apology. Abobing hangkilan jit sa LGU yung kalibo, then yun yung problema. Tanawar nung nagkakainabo sa mga project munisipyo, haron, puro paltos. Ag puro pa sa dauna, hagos kontraktor. Hagos mga kontraktor man. Good morning jit, anong ginaton abi, ay atong engineering department, patay-patay gid. As in, to the max, hindi man gid totally inoted. Shout out lang kay Engineer Dave Ignacio, padayon niyang. Ay, matsa imoro OIC makaroon. Ha? Ang contractor man da. Ha? OIC akwa na ton, municipal engineer. Contractor man da. Subcontractor da.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Sige, masadya nga nira ay puro ka mo subcontractor sa mga LGU. ay makaroon nagaginagsan yun. Ah, nagaginagsan yun makaroon agak sigurong file makarot kaso. Ah, conflict of interest. Doon gina-file makaroon yung mga kaso sa mga public officials nga nagapangontrata. Tanyo makaroon ng mga project at DPWs yung gina-subcontract or gina-kontrata it mga politiko. May mga cases mo kung naka-pending sa ombudsman. Doon iba nga ni may warrant of arrest na bakod kong conflict of interest. Now, makaroon, nagapanaog nga nagapanaog ra. Halin sa national level, pagto sa local level. Noong DILG, makaroon, nagastrikto na sa mga local official. Halin sa probinsya, munisipyo, papanaog sa barangay. Ang nga naga-intrabanwa sa mga proyekto. Naga-intra sa mga proyekto, naga-subcontract it mga project. Ngani kamo nga mga lehitimo, lisensyado, it pick up nga mga kontraktor, mag-isip-isip kamo nga mapagamit kunyo nga mga lisensya. Ay base kamo rong hapiton, kuring ongoing makaroon nga pag-usisa nga ra sa mga pag-subcontract it mga proyekto at gobyerno, nationally and locally funded project.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Ay kung masayran da, base rin yung mga lisensya, mabutang sayang-agang.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Loko ka rin eh. Aray, dali, sinin yun to. Dali lang kita. Ay, good morning again, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Dapat kano si SB Christine ay imorong abogada, lektura na roan ng ibang membro. Anong mga kaibahan sa Sanggunian Bayan ay imorong nakaintindi, imorong abogada, dapat kano lekturan ni attorney. Magaw, ay may siyong lekturan mo. Pareho man lang kamong SB member. Ang mga hangkilan yun da. Mga veterano unda, bago na nagsunod sa Sanggunian Bayan da, ay mga veterano unda mga politiko.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Kung ako kay Joris sa sunod election, hindi ko tapagbuon. Ano nang buon nga pareho kay SB La Chica? Mahipos? Mahipos!
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Pero ang mani, RB, hindi ko no matabo ron. Buon kong pamilya na sang barangay botante na. Loko ka, RB, ayaw man, ayaw man do yun. Ayaw ro yun, ayaw mong kalipayan doon. Kay Marvin Makabinta, good morning. Kagawad Irene Silva Gonzalez. Oh, good morning ko no, mga taga Bacausor, sa mga constituent. Sa akon nga kubari, ante aga kagawad Nancy Soto Season sa Tambak. Aga sa Manog Kapitan Uno Season, good morning call. Basura, dog impounding area, public market, crematorium, vendor sa sidewalk. Anima. Transfer lang ako sa munisipyo Andagaw. Wa paga munisipyo ang Dagaw. O ginaplanuhan pa nga isipirito ang Dagaw bilang sangka munisipyo.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: May proseso, abi. May proseso. Roga patindog itsang kasiparadong munisipyo. May population requirements. May land area requirements. Para sa manit city hoda. Ag may budget requirements. May software budget ita kwan eh. Annual budget na da, mga 30 to 40 million po yung eh. Annual budget. Aga, mas mabaho abi karon dong ira. So, ginatanaw abi nga budget, before ka mangin munisipyo, dapat ay mabaho man. Imong local. Local ha? Local nga source it pundo. Ay, sa land area po, hindi siguro. Sa population, tao kung makapasar. May mga requirements abi. Itanaw mo tabi kung qualified yun nung kwan ang Dagaw mangin siyang kasiparado munisipyo. Di ka man batono ni Kapitan Unyet base pati mau ibas mo ko sa social media makagwapo. basta may mayad nga binuhatan, hay ginadayaw, agropalpak sa serbisyo, yaw-yawon. Tama. Kon manami, palakpakan. Palakpakan. Kon palpak,
2: yaw-yawon. Yaw-yawon.
22: Good morning, good morning, Cesar Gomez Tayco. God bless you always sa buswang nyo. Una sa Dalook, Pamilya Oreta. Una kay Alberto Oreta. Ag sa Pamilya Oreta sa Dalook. Kay Kagawad, aga makapitan manda. Mila Tayco ita nyo buswang. Happy Monday man.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Sa akon be, nga pananawro atong problema sa atong LGU, hindi gid magayo sa problema at atong nasyong Pilipinas. Ayron, deficit yuman. Nanoron. Corruption is everywhere. Deficit gid man, deficit. Again, pa-confirm ko kung matun yung deficit atong yung munisipyo. Last year, konfirmado, deficit. Ginahugat, kurong kopya it audit report in 2025 para makita ta. Kung ano rong financial standing ita itong munisipyo at Yalibo, kapingin rong significant findings and recommendation ita Commission on Audit.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Na-contact mo ba si dating mayor, dating municipal engineer, aga chairman at infra committee? Gusto tayo mga maka-istorya, imoro chairman at infra committee. Aga kanan naka-address na yung mga sugat, kabuabon yung mga sugat nga nakabot sa nangalima. Sabat, presko anat back nara. O bilang dating mayor, dating municipal engineer, ag chairman ita infra committee, eksakto bagang suguon ninyo rong back nga mag-conduct it site inspection? Papel bat back nga mag-conduct ita site inspection? Papel ba ita back nga maghimot stricto nga post-qualification ag site inspection sa mga proyekto at munisipyo? Nga may inyo man nga project monitoring committee?
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: May inyo pang municipal engineering sa office? May project engineer pa kamo? May supervising engineer pa ngani kamo? Ay, nako.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Bau ah, ibandong Rotaplex, wasa na kuya pe. Basi kibot yang kita. LGU parang ikihat Rotaplex. Tilito damarins. Na, taba. Dinong hambay ni Isbe Christine. Manay, dapat multahan. Sukton yun mana dapat magbayad ng Rotaplex. Dahil ko delay nga pagtapos si tindahan. Ano hambay ni Isbe Christine? Ay abugada tay mau. Tanawon tanay. Tanawon tanay. Kung ginasukot na itong sanda sa slippage. Kung sukto na itong sanda bangod kong grabbing delay nga nagresultat kaperdihan sa itong munisipyo Kalibo. Kaperdihan, haman. Maabaho nga kaperdihan ginman sa itong munisipyo Kalibo nagkatabo. Dong koreksyon sa tindahan apiktado. Apiktado Economic Enterprise Department. Nagabinay kita 30 sa Pamilya Garcia nga taganat yugtang ginatindugan ni Temporary Public Market. 300 milyones. 300 mil plus. Ano mga bugan? Kapilaon kita na karinyo. Katlogon kita karinyo. Ito ito nga kontrata. Tigrabing kaperdihan sa ito nga munisipyo at Kalibo. Naurupangutana. Sokton yung Rotaplex. Iba si bumalik, ha? Bumirang sa itong munisipyo at Kalibo. Haman kami inyong basugon. Ay inyong saga. Ayin, papundon nyo kami. Na-delay para transfer it taga-tindahan. Kaya di tama si Isbe Kisin. O si Saon Tanay. Paisabon kun kita't arumay saga, ha? Nga Edio Kalibo. Hamat na-delay yung project. Agbukot at si Rotaplex.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Aray, dumasaklap, ha? Doyon dumasaklap, mga kasimanwa. Pag gumambay si Rotaplex, base kung sumaga ka mo. Ha? Kamat kami tabasuhon ninyo. Basugat ninyo yung munisipyo at kalibo. Aeroamon nga design, ginaprobahan nyo. Ha? May inyong engineering nga matuwa ta kamo gaminotor. Kung may palpa kami, abanuan nyo pagpuna ah. Ama nagpinaukoy ta kamo. Ay may inyong municipal engineering.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Alas 9:09. Good morning, Jet. Happy birthday sa akong apo. Okay. Emeris Binji Aranas. Ngayon nag-birthday. Grabe nga gana. Emeris Binji Aranas. Ngayon nag-birthday. Sintray mo, iya mo sa Kalibo or igtot mo sa Canada man da Sir Edgar. Good morning, kid. Happy birthday, kid, sa apo ni Sir Edgar Aranas. Emeris Binji Aranas. Ngayon nag-birthday today.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Sinyon tuon. Regardless, Matajet, nga bangkilan, Rebang SB, dapat hindi pride ipairalon. Mas kapatid ko sa lawyer, abo tang hatunan ron parte sa laye. Hindi mananda, hindi man sana mangutana sa kaibahan nandang abogada agod, hindi man maagang-agang pride abinagairal. Good morning, pre. Blessed Banday, Banwang Kalibo. Good morning, Git. Kagawad, Kim Chanya Milgarejo. What magain magkonsulta sa in colleagues nga bugada o galing pati man galero bugada nag-vote man sa probal. Tama. Yun na ni Mos eh. Ay, may problema ro LGU. Base sa napabalikan ni Rotaplex. Ring ni Rohambang ni SB Kristen. Nga base kung bumalik katon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Basik sabon kon bukod at saga ni Rotaplex. Basi ato ng saga ng Gio. Gani, magdahan-dahan kita. Belated happy birthday kahapon kay Dandoy Iliserio. Oh, month of August. Augusto kahapon eh. Many numbers ang inangkin namin sa family. May happy and sad. Ay, ganyan talagang buhay. Hindi lahat happy ni Nilanda Servato de la Cruz. Ganyan talagang buhay. Minsan happy, minsan din sad. Hindi naman pwedeng araw-araw at habang buhay happy. Talagang dumarating sa buhay natin na merong sadness at meron din happiness.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Happy birthday, una na sa Canada. Agben niya pagpamatigid, Pamilya Aranas. Una kay Ijo Binji Aranas. Ag sa binuga pamilya, ag sa nang unga ka nag-birthday sa Ontario, Toronto, Canada. Alas 9:12 banwa. Oras sa Pilipinas. Rong oras, hatod kinyo. It's San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: Todo comentario.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gitam ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gitat at tabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
10: Makakas, mga butika.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
11: Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
11: Southon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
11: Southon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
11: Southon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday.
21: O, Tatay?
22: Mindoro. Ito yung na ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras banwa, alas 9, 22 na. Mao nga ni, hindi na nakayang ibandong Rotaplex. In actually, tag mga SB nga nagaduso, ha? Nga dapat manaro mga kontraktor nga nga palpak. Palpak no eh. Like Rotaplex sabi, agday nga nga one mark, agbersense, nga kontraktor. Ito yung nga krematorium. Kontraktor sa ngagan. Ngagan ma lang, actually. Bersens aga one mark. Daiwaro kontraktor, ha? Take note. Hindi lang isa. Ang kontraktor ita Memorial Park at krematorium. Dalawa po. Joint ventures. Bersens, builder, ag one mark construction. Ag Sambilog man ang kanda nagrepresentar. Daiwang kontraktor, Sambilog, doon nagrepresentar kanda. Anak attorney in fact, Sambilog rin si Christian Ray Raymundo, nga taga-Kalibog, taga-Linabuan. Pero ngagan malang, Roy Bersen, agay one mark. Kasi nabuotan na narong 5% nga royalties karon eh. Ag sayod man kamo, hindi man matago sa publiko, sayod nyo gid. Kamo nga mga opisyal sa Kalibo, kung sino, doong subcontractor at project, dati man nga sa munisipyo Kalibo. Haminsyon na rin nga ningaga ni Engineer Danilo Gumban. Una sa dati naton nga, empleyado at munisipyo sa municipal engineering. Dalaan ang tawag, imaur una, nakikita, nag-supervise sa project. Haminsyon na rin pilang beses man nga ni. Nga, bawal nga ni Kontaron. Ha? Bawal rin subcontracting. Maliban lang, sa kunduimo hay supplies ag materials, pwede. Pwede. Supply ng materials, ginaalaw. Or labor. Labor component at project, ginaalaw ron, pwede. Pero sa technical nga aspeto at project, hindi pwede nga dapat ginapasubcontract, pati technical, pwede supplies and materials, bagas abi, kung ano na, pwede ka mag-supply sa general contractor. Or kuwang imotawo, watawo, pwede. Nga mag-provide kat labor. Pwede nga magparinta ka equipment. Pareho man sa tindahan. O mabot si Rotaplex sa Kalibo. Wa matbit-bit ng equipment doon sa Sambilog. Nagrinta ma lang. Doon component at project at demolition, si Sabino man doon nagkontrata. Sa supply at bagas, may iba man nga nagkontrata karon. Ay gintunga, gintpita-pita mananda. Pero, sa technical nga speed project, si Rotaplex matabatood. Sa technical, imaw mata. Ka nag-apply ro mga laborer. Ro mga construction worker, kay Rotaplex man nag-apply. Doon nag-supervise at project, rong site manager, site engineer, ay Rotaplex mata. Okay tarun. Supply sa materials, allowed matarun eh. Labor, allow eh. Renta ita equipment, allow. Pero yung krematorium mo, pati technical, sigin subcontract, hindi dapat pwede ron, bawal nga ni Kontaron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Rin nga drainage ngayon nga 5 million, ay technical karon subcontract doon nagtrabaho. Bukon niyang it labor, bukon niyang it supply sa materials, bilog yung implementation, subcontractor doon nagtrabaho. Bumuog ang kuwanang 5% si kontraktor, gumamit yung kuwanang lisensya. Nako, pero masakit nga kamatuuran. Agdaya minatod nga nagkakatabo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Shout out gali sa nag-birthday naga. Kay nung Danny Lorejo. O sana malasing mulaw sila. Tatak, EPL. O na sa Palay sa Banwat Batan. sa EPL Sounds. Sayod ko matabo karasolihi. Ngayon nagahipos lang ng Elio sa mga SB. Waron may una gida sa ngasot-sot nga tao. Nakiros man ako, Jet. Ha? Sayod ko mata pangsunit Vice Mayor bilang presiding officer at SB. Ano man ang makoment? Makomentaryo baga sa mga isyot banwa kasi second in line manimaw. Ay, aling gida SB kwan. SB ay Vice Mayor kwan. Philip, sunod-sunod man sa Agos dun.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5

0: yun. Pero sa kabaturan, papilit akong taray ta executive department. No? Galing nag-ausisa nung sanggo ng bayan. Dahil kuha ng oversight pangsyon. Ay kunwa, ga-ausisa SB, ay sinuman doon may lakas loob nga mag-ausisa una sa aton nga munisipyo. SB man lang doon problema. Sa aton nga SB man nga ra, ay kung katubang kay mayor, okay. Kung katalikod, bukot okay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, sa matod. Pag una sa nagatubang, gamiting, okay. Pag panaog nanda sa opisina ni Jory Socro, hay, bukod nyo't okay na yun.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Dado iba una, ha? May mga hando magdumot man. May mga hidden agenda man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Pero iba nga ni una, gusto man nga ning palayason yun sa munisipyo si Jury Socro, ay sandaman mabuhos. Di ba ka? Abo man naghahando muna. Gusto nga ning makiha si Kwan. Wangit may lakas loob nga makiha. Gusto nga ning may magkiha kay Mayor Socro. Ha? Agud sanda man rin mabugos. Nagabagantay man ang sandara. Gabagantay man ang rasanda. Ha? Nga maka kita manit gabot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wa pa man. Wa o man. Wagon. Wagon. Mga nagahinambay nga ron nga iban, iban, i-blacklist, i-blacklist. Hanggang salita lang naman yan. Ang salita lang yan. Tingnan nga natin kung may magpasat resolusyon. Ha? Nga gina-request si Mayor bilang head of procuring entity nga iban sa dara. Tanawon ba natin kung may maglakas loob nga magpasat resolusyon. Nga ipaban si Rotaplex, ipaban si Bersins aga One Mark. Abi, abi! Abi! Isbe! Sino may lakas loob nga magpasat ito resolusyon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning kay Exaltio Terencio. Happy monitoring gid. Aba, wag mo akong pilitin makagwapo. Pero pag pinilit mo ako, sasabihin ko rin yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: ay sinabi rong mga member sa ngunang bayan ay wago man ang sanda. Ang regular member, agdaiwang ka-ex-opisyo. O ay, ikaw mga naghambay, si La Chica, ano man buon mo kay William Jr. ay nagahinipos malangani atong SK Abi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oo, tama dun. Puro gabantay kay Mayor. Kaunting mali. Yun ang isyo. Bantay ako. Kung sino sanda. Thanks, Tojet. Thank you, kid. Nung boy, Minyes, Antesa. Una sa compound dito, Pastrana, Minyes, Agantesa, sa barangay Pook. The Trojan Horse Gili style nanda. Tama gid. Nakita mo rong pelikula makagwapong Helen of Troy. Rong kung papaano no kumulaps. Dong rong akwan. Dong ano ni? Rong Troy. Dahil ko haling kabayo, kabayo. Ay, kabayo, kabayo nga kahoy. Nga sinugod sa palasyo. Nga ito gali sa sugod ng mga traidor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama ron, Jet. Nabalitaan na arbitore. Kami una kung nung ililibak dumataas nga sa posisyon, empleyado, kato makaron, kinasamba, matsa Diyos. Pito lang ron nabilin. Hay pito lang sana nabilin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Inaga man galing kita.

0: trabaho ah. Ooy, ang galit ba ang mayor at kalibo ka na kung magkataon. Maliko sino mo karatig ko, ah. Nga maaywan. Ay, mauro na matabo. Manuglimpyo. Manuglimpyo karon do masunod. Janitor. Advice kay Mayor, i-priority personal services. Ag i-appoint mo gun. Do mga tunay nga kaapin. Ha? At least, may assurance mo nga loyalist pag abot it oras. Advice malang hanin kay Mr. Andro Toy Swalog ron. Ay, di ka man pwede basta-basta nga magpagos it empleyado o mag-appoint it bisan sinuang. Kapin do mga regular nga mga empleyado ay covered sanda. Ita civil service law. May ginatawag security of tenure. Lumatabo man lang karon kung gusto mo gid. Ay ibutang mo sa mga special kwan project. I-floating mo. Ag magbutang ka ita. Mag-create ka man it kwan. Mag-create ka baga ita. O kundi, kung gusto mo sa project implementation, mag-create ka man it. Paras man baga kung inubara na dati. Ah, panahon ni kwan ni Mayor Ribaldo, di ba? Mayor Ribaldo, nag-ubra ka man dati project monitoring or anong team mo nga kwan dati? Project monitoring teaman nga sa project implementation sandat aroga trabaho. Tapos ng municipal engineer, tawo-tawo sa buhay-buhay lang. Pagpungko man dayon ni kwan, nila chika. Ah, di ba Engineer Marte? Kung siya naman kamugin pang tapok, ah, tag mga nagabuhit man dati project implementation, ah, kung siya naman sarapin ang tapok din, pagpungko man ni kwan, ni William La Chica, binalik man kay Engineer Emerson La Chica rayon. Ganyan talaga yan. De... ah, hindi man pwede ron. Hindi ron, mayad tayo mo ron. Okay tayo mo ron, makagwapo. Aro yun doon sa bilog. Tama gini mo ron, mga lipuris. Ay, hindi man kung pwede siya to na playing safe manimaw. Hambay na nakatumayad gid si Mayor Juris. Makaroon nyo man, uwasan na naila. Nano man, ing mga constituent karon Mayor Juris. Mga hunyango. Hambay ni Bongning. Apat lang bilin, Esme. Ubus mo, tat bawas ko. Apat lang nabilin. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubizo. Rowan na itong matalakay ng mga isyo. Wan na itong matapos na lagayon. Buwas naman kita. Balikan tao maninaga. Sangagan kong bilog ka persa. May doon para mag-isip-isip. Ah? Maimo man nga uyang at oras. Makagwapo. Agun nga maisip mo kung sino sa nabilin kanda. Trabaho lang. Walang personalan. Banwang nagabamati. Mangin. Hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 Mabilis sa himpapawid to get the jet race. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patatas, magabot ka.
4: Sorihanda sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system. Correct.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkat sa mga buti ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas,
4: makabuti ka. Okay, so makatula to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid la mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga Kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bis nga ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera M.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman, hay mag

0: located at Salas Quimpo Plaza, 19 Parker Street, Calipo, Aklan.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigin.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian ay sa espiho. Sa aton mga tagpala mate, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Chanto yung mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw naton magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
8: sa
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayong pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, kid magpabalda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo nga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basi ka DTX 500 ha basi ka multi C no amun ang kung da mo makita nga kung ka supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
8: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no kung mapilasan bala
7: dasi
8: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula nag-a-edad man Sir JP.
7: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Di, amuna na pari Richard, thank you.
8: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen? So,
7: okay.
8: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
8: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A, vitamin C.
7: Justo!
8: No? So, ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts. No?
8: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So, in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
7: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man ah.
7: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
7: Sige ah, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban stress reliever pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok
10: kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa oy maligo adlaw-adlaw good hygiene is really good no? Then number one if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na. Ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot ang nami pagidi. May ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas pa nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP, halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-historyan, Sir JP, diri na ka mo sa Clinica Sporbiotics. Ang Clinica Sporbiotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga-Clinica Sporbiotics ka naga-amat-amat dula, ano, naga- kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
7: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maca, ini nga food supplement, may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs, that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
10: Sakto lang init, kampiyon ang
7: kasudo, kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
10: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tang kaso ubos si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga partly, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, tinlo, eh butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand D3

0: pharmacy in a capsule. Way labot yung ginapan namin. Imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagila.
1: Itong programa, ang impormasyon sa ikayong lawas, inima ka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas 4 Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 3 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, lalaking tinaga ng sariling kapatid sa Kalibo, hindi na nagsampa ng kaso.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, dalawang mangingisda mula bata na nasagip pa ng Philippine Coast Guard.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At probinsya ng Aklan, suportado ang Blue Heart Campaign kontra human trafficking.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 30,000 pesos na NCT sa natanggap ng 100 years old na lola sa Malaya.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Dalagita patay matapos makuryente sa bakod na may live wire sa Rojas City.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, DepEd 6 nagsagawa ng post-2026 sa Palarong Pabansa Evaluation na Conference.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, dalawang COA auditor haharap bilang mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Escudero naghahain ng panukalang ipagbawala ang gambling ads at celebrity endorsements.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At China tutol sa pagtatakda ng Pilipinas ng baselines sa Bajo de Masinloc.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, Teodoro nanawagan sa mga opisyal na pumapanig sa China sa West Philippine Sea. Dapat umanong magbitiw sa pwesto.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Pangulong Trump ipinagliban ang planong pag-atake sa Iran.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 4 patay sa inihinalang suicide bombing sa Pakistan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para naman sa headline ng balitang sports, finals nina Alex Yala at Jessica Pegola naudlot dahil sa ulan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, 13 years old na si Yvonne Lexi, bida sa Team Journeys.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang negosyo, posibleng dagdag presyo sa LPG. Aabot sa 27 pesos kada tangke.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan ng health news sa Pilipinas at US, nag-aisa sa 42 billion na pesos na health deal laban sa HIV at TB.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima laban sa kanyang kapatid na tumaga sa kanya noong gabi ng Agosto 1 sa Puok, Kalibo, Aklan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay 49 anyos, habang ang suspect naman na kanyang kapatid ay 38 anyos. Batay sa investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang magkapatid. Dahil sa kasagsagan ng alitan, kumuha umano ng patalima na tinatawag na espading ang suspect sa kanyang bahay at tinaga ang nakatatandang kapatid. Nasa lag naman ang biktima ang naturang patalima gamit ang kanyang kamay. Ayon sa pulisya, kapwa na sa impluensya ng alak ang magkapatid nang mangyari ang insidente. Dinala sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Sa kabila ng nangyari, Nagpa siya ang biktima na huwag nang magsampa ng kaso laban sa kanyang kapatid.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, ligtas namang nasagip ng Coast Guard Substation Dumagit ang dalawang mangingisda mula sa bata na naunang iniulat na nawawala matapos hindi makauwi mula sa kanilang pangingisda noong Sabado. Batay sa ulat ng Coast Guard Station Aklan, ang dalawang mangingisda ay bawang residente ng Barangay Mandug, Batanga. Ayon sa paunang impormasyon, nagkaroon umano ng problema sa makina ng kanilang bangka habang nasa karagatan mula sa Ivisan Capiz, dahilan upang hindi sila agad nakabalik. Sa isinagawang search and rescue operation ng Coast Guard Substation Dumagit, natagpuan ang dalawa sa layong 4 nautical miles mula sa baybayin ng Sapian Capiz. Papuan na sa maayos na kalagay ng mga mangingisda at ligtas ng nakabalik sa kanilang mga pamilya.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng suporta ang pamalaang panlalawigan ng Aklan sa pandaigdigang Blue Heart Campaign laban sa human trafficking sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa ilang munisipalidad sa lalawigan. Nag-iisa ang 4-piece Aklan Provincial Operations Office na kinatawan ng mga bayan ng Batan, Malay at Nabas sa mga lokal na pamalaan sa pagdiriwang ng National Anti-Trafficking in Persons Month noong nakaraang buwan. Dumalo rin sa mga programa ang mga partner agencies, local stakeholders, 4-piece field staff at mga parent leaders upang higit pang mapatatag ang kampanya laban sa human trafficking. Nagsagawa rin ang mga kalahok ng ceremonial signing ng Pledge of Commitment bilang simbolo ng kanilang matibay na pagtutulungan upang sugpuin ang human trafficking sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, tumanggap ng 30,000 pesos cash incentive, plaque of recognition at birthday cake ang 100 years old na si Lola Lucila F. Paloma ng Barangay Motaga mula sa lokal na pamahalaan ng Malay bilang pagkilala sa kanyang pag-abot sa edad na 100 years. Personal na ipinagkaloob ang mga benepisyo sa house-to-house distribution na pinangunahan ni Mayor Frolibar S. Bautista, katuwa ang Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizen Affairs. Ang 30,000 pesos cash incentive ay ibinigay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 460 Series of 2021 na pinopondahan ng LGU Malay para sa mga kwalipikadong sentenaryo ng bayan. Hiwalay pa rito ang 100,000 pesos na cash incentive na ipinagkakaloob naman ng Pambansang Pamahalaan sa ilalim ng Centenarians Act para sa mga Pilipinong umaabot sa edad na 100 years. Ayon sa LGU Malay, layunin ang programa na kilalanin at parangalan ng mga nakakatandang mamamayan bilang pasasalamat sa kanilang naging ambag sa pamilya at sa komunidad.
0: Todo balita.
1: Las 12:44 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Patay ang isang dalagita matapos umanong makuryente sa isang bakod na may nakakakabit na live wire habang nagpapahinga matapos mag-jogging sa Barangay Dumolog, Rojas City. Ang biktima ay residente ng Barangay Banica, Rojas City. Ayon kay dating Barangay Captain Richard Mario Artillero ng Barangay Dumolog, una na niyang binalaan ang caretaker tungkol sa panganib ng paglalagay ng live wire sa bakod. Ngunit hindi umano ito agad na aksyonan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na nangyari at alamin kung may pananagutang kriminal o sibil ang naglagay ng live wire sa naturang bakod na bahagi umano ng kanilang pribadong ari-arian.
0: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, nagsagawa ang Department of Education Region 6 sa pamamagitan ng Education Support Services Division ng Post-2026 Palarong Pambansa Evaluation Conference upang suriin ang naging kampanya ng rehiyon sa katatapos na Palarong Pambansa. Dinaluhan ang aktibidad ng mga Schools Division Superintendents, Sports Coordinators, Coaches, Sports Officials at iba pang stakeholders sa Western Visayas. Pinangunahan ito ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco kung saan tinalakay ang naging performance ng rehiyon, mga nagawa hamong hinarap at mahahalagang aral na nakuha ng delegasyon sa pambansang palaro. Layunin ang pagtitipon na matukoy ang mga epektibong pamamaraan at mga aspetong kinakailangan pang pagbutihin sa pagpapatupad ng sports programa.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo National.
1: Haharap ngayong Lunes ang dalawang auditor ng Commission on Audit bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang magpatotoo kaugnay ng pag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kinilala ang mga testigo na sina dating Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamel at Supervising Auditor si Lynn May Del Campo. Matapos ang kanilang testimonya, inaasahan ding haharap si Marvica Pareja, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of the Representatives. Ayon kay Lead Prosecutor at Representative Jervel Arluistro, tututok na ang prosecution sa audit process at sa mga naging natuklasan ng COA, kabilang ang mga Notice of Disallowance na inilabas kaugnay ng umano'y questionableng paggastos ng confidential funds.
0: Todo National.
2: Naghain naman si Senate President Francis Escudero ng isang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng advertising, sponsorship at pag-endorso ng mga celebrity at social media influencers sa pagsusukal sa telebisyon, radyo, print, online at social media sa buong bansa. Ayon kay Escudero, panahon na upang higpitan ang regulasyon sa industriya ng pagsusugal, katulad ng mga pinatutupad sa mga produktong tabako upang maprotektahan ang kabataan at iba pang vulnerable sectors laban sa masamang epekto ng sugala. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng isang taong transition period bago ganap na ipatupad ang pagbabawal. Ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multa, pagkakakulong at posibleng pagbawi ng kanilang lisensya sa negosyo, habang ang mga dayuhang lalabag ay maaari ring maharap sa deportasyon.
0: Todo National.
1: Mariin namang tinutulan ng China ang pagtatakda ng Pilipinas ng baselines sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Tinawag ng China na illegal at invalid ang hakbang at iginiit na ito ay paglabag umano sa teritorial na soberanya. Noong nakaraang Linggo, isinumite ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal nitong nautical chart ng Bajo de Masinloc na nagpapakita ng 12 nautical mile territorial sea at 24 nautical mile contiguous zone alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, layunin nitong palakasin ang legal na batayan ng karapatan ng Pilipinas sa nasabing lugar sa ilalim ng international law. Giniit naman ng China na ang Wangyun-dou na tawag nito sa Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo nito at mula nitong tinanggihan ang 2016 arbitral ruling na pumabora sa Pilipinas.
0: Todo National.
2: Samantala, nanawagan si Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan, lalo na sa mga halal na opisyal na magbitiwa sa kanilang posisyon kung papanig sila sa China sa usapin na ng West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, nanumpang lahat ng opisyal na ipagtatanggol ang konstitusyon at mga batas ng bansa, kabilang ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya, kung hindi nila kayang suportahan ang posisyong ito, mas nararapat na magbitiw sila sa pwesto o dalihin ang usapin sa Korte Suprema upang malinaw sa publiko ang kanilang tunay na paninindigan. Binigyang din ang kalihim ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay nakabatay sa umiiral ng mga batas at polisiya ng bansa, kabilang ang 2016 arbitral ruling na pumabora sa Pilipinas.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, patay ang isang 13-anyos na grade 9 student matapos saksakin ng kanyang 14-anyos na kaklase sa loob ng Las Piñas National High School. Matay sa imbestigasyon ng pulisya, inutusan umano ng sospek na isang Child in Conflict with the Law or CICL ang biktima na bumili ng tubig at binigyan ito ng 20 pesos. Gayunman, naiwan umano ng biktima ang sukli sa kantina kaya tubig lamang ang naibalik nito. Nauwi sa mainit na pagtatalo ang insidente hanggang sa biglang bunutin ng sospek ang kanyang patalim at saksakin ang biktima sa itaas na bahagi ng kaliwang dibdib. Agad na isinugod ng mga guro ang biktima sa Las Piñas District Hospital, ngunit hindi na ito naisalba. Samantala, nananawagan ang Department of Education sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang habang nagpadala na ang ahensya ng mga guidance sa advocate upang magbigay ng psychosocial support sa mga mag-aaral na naapektuhan ng nangyaring insidente.
2: National. Sa iba pang detalye ng balitang national, kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ng ikatlong Pilipinong tripulante na nasawi sa nagpapatuloy na engkwentro sa pagitan ng Russia at Ukraine sa Black Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdag, apektado ng sigalot ang kabuuang 236 na Pilipino mula sa 70 na barko na naglalayag sa Northern Black Sea. Bukod sa tatlong nasawi, may 15 pang sugatan at isa ang nawawala, habang ligtas naman ang 217 iba pang tripulante. Sa ngayon, nasa 89 na Pilipino na ang naibalik sa bansa kabilang ang 9 na sugatan. Samantala, ang iba pang apektadong tripulante ay nananatili sa iba't ibang bansa tulad ng Ukraine, Romania, Greece at Turkey. Matatanda ang dalawang linggo na ang nakalipas nang iulat ng DMW ang pagkamatay ng dalawang Pilipinong seafarer pagkakasugat ng 12 na iba pang matapos ang mga drone attack sa Black Sea sa Southern Ukraine.
1: National. Alas 11:52, naatlipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. International. Ipinagpaliban ni Donald Trump ang planong panibagong pag-atake laban sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon upang matigil ang nuclear program ng Tehran at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, pumayag siyang ipagpaliban ang operasyon matapos umanong humiling ang Iran at ilang bansa sa gitnang silangan ng dagdag na panahon para makumpleto ang isang kasunduan. Aniya, suportado rin ng Israel ang pansamantalang hakbang, ngunit maaari pa rin ituloy ang pag-atake kung mabibigo ang usapang pangkapayapaan. Samantala, iginiit naman ng Israel na kikilos ito kung muling palalakasin ng Iran ang nuclear program at ballistic missile capabilities, habang sinabi naman ng Iran na handa ang kanilang militar sa anumang posibleng pag-atake.
2: International. Samantala, hindi bababa sa 40 na kataong nasawi, habang 80 naman ang nasugatan sa isang hinihinalang suicide bomb sa labas ng himpilan ng pulisya sa Kabul Swat District sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at ang hinihinalang suicide bomber. Inako ng militanteng grupo na Tehrik-i-Taliban Pakistan ang pananagutan sa pag-atake. Pinundinan ni Shehbaz Sharif ang insidente at nag-utos na masusing investigasyon at operasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa pambobomba.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Balitang sports. Naantala ang finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC dahil sa malakas na ulan at pagkidlat. Nagsimula ang laban ni na Filipina tennis star Alex Ciala at world number 3 Jessica Pegola halos 3 oras matapos ang original na schedule. Nakuha ni Pegola ang unang set sa score na 6-4 at nanguna sa ikalawang set sa score na 2-1 bago muling itigil ang laro dahil sa masamang panahon. Ayon sa organizers, ipagpapatuloy ang finals kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Naghahangada si Yala na masungkit ang kanyang kauna-una-unahang WTA 500 title. Balitang sports.
2: Sa detalye naman ng balitang showbiz o balitang artista, napili ang 13 years old na si Yvonne Lexi Valenserina bilang lead actress ng award-winning youth TV movie series na Teen Journeys matapos mangibabaw sa daan-daang aspiring young talents. Kinilala rin siya bilang most promising young actress sa PMPC Star Awards for Movies 2025 at awardee ng Philippines Young Faces of Success 2026. Ayon kay Crisaldo Pablo, bukod sa husay sa pag-arte, namukod tangi rin si Yvonne dahil sa kanyang kabutihan at professionalism. Ibinahagi rin ng 13 years old na actress na pangarap niyang maging Miss Universe at sundana ang yapak ni Catriona Gray. Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo. Todo balita. Posibleng madagdagan ng hanggang 27.50 pesos ang presyo ng bawat 11 kilogram na LPG cylinder sa mga susunod na araw bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan ayon sa LPG Marketers Association. Ayon sa grupo, ang panibagong sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa supply. Dahil dito, sinabi ng LPGMA na maliit ang posibilidad na magkaroon ng rollback sa presyo ng LPG sa mga susunod na buwan, lalo na't magsisimula na ang pag-iimbaka ng supply para sa winter season sa ibang bansa. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na price adjustments ang Department of Energy.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa 15-taong Health Strategic Objective Agreement na naglalayong palakasin ang paglaban sa HIV at tuberculosis, gayon din ang pagpapahusay sa health security ng bansa. Ayon sa U.S. Embassy ng Pilipinas, nilagdaan ang kasunduan noong Hulyo 22 kasama ang Department of Health. Sa ilalim nito, maglalaan ang Pilipinas na mahigit 30 billion pesos sa loob ng 5 taon para sa pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan, habang inaasahang magbibigay ang U.S. ng higit 11.8 billion pesos depende sa pag-aproba ng U.S. Congress. Layunin ng kasunduan na paigtingin ang disease surveillance, pagtukoy at pagtugon sa mga outbreak, pagbutihin ang paghati ng serbisyong pangkalusugan at palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagpupondo at pamamahala ng health sector. Nilagdaan ang kasunduan ni U.S. Ambassador Li Liptong kasabay ng pagbisita sa Pilipinas ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylin Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12. Welcome sa aton nga pagpangalagan.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

0: balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: May nagtradlaw Banwaita Kalibo, may nagtradlaw probinsya Taklan. Welcome sa atong pagpangalagad, sa atong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Todo.
1: Magkaroon daw kita ita Lunes, pizza trash na kita Banwa sa buwan ita Gusto, Dagon 2021.
0: Todo Aksyon.
1: Lunes tran Banwa ro kagapag abi-abi agapag panamyaw. It may gahapon may gapagpamati sa atong mga suki kita gapagamati sa kabilugan nga Banwa Takalibo, kabugusan nga probinsya Taklan, sa kutob kumbagabutan ko ato nga pagpangalagad macro edition ito ato nga pagililiba. Aro ako gigin nyo Banwa nga pag-welcome pagpanamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw.
0: So
1: ikamusta sa ato nga mga katodo, sa ato nga maigbanghod na kapingin sa ato nga mga katodo gagapamati, makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga palatuntunan. Kabay, daw nga naging okay Banwarong imbukada nga adlaw itlunes, daw sa nagkaragabugan ita Gusto sa anton nga mga igbanghod kapinggid sa managapu pamati, makaroon ka nga kahaponanon sa anton nga pag-ililiba. Daton siyempre Banwa nga mga tricycle drivers, sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon ita anton nga Banwa ita Kalibo kamanaman bilog nga probinsya Kitakan. Siyempre mga katodo sa pinakamaga terminals, daw sa anton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang makarog na mga pangoraso nagapupaway na ito niya mga drivers na samtang nagapatigayon na itapagoy ilabas makarog ka na mga panyempo sa mga karindirya ya sa aton sa Banwa ita Kalibo.
0: May balita, may aksyon.
1: Siyempre Banwa sa aton mga igmangod sa aton mga suki ng mga tagpagamating nagapamatiman makarog ka na mga panyempo. Una sa aton mga negosyante sa bayang karagong Kalibo Public Market. Kama naman sa Wain Karagong Kalibo Shopping Center. Sa anton naman katodo, sa anton naman bulantero, bulantero Banwang, nakatutok man magkaroon karaga Udra Adlaw. Okay, after Banwa ita masako karaga baga inoras kaina karoon nga gahon. At siyempo man magkaroon magkatodo ang nagapupahuway doanton ng mga negosyante. Sa tagsan naton kamaga merkado publiko ya sa Kalibo, aga Kalibo Shopping Center. Aga siyempre, no, sa bugos naton ng mga merkado sa bilog naton na probinsya kra Itakan. Kabay, no, nakauilabas na magkaroon karaga baga panyempo doanton ng mga negosyante. Samtang nagatutok sa ato niya pag-ililiba makarong edisyon ni tato niya pagpangalagad.
0: Aksyon!
1: Sa ato mga mga igmangog nagapamati sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Adong iba nagadigamu pa makarong ka na mga panyempo kapinggin sa mga ulihi ka na nagpahoom. Pero siyempre, no, sa mga timprano pa nagapreparar, makaroon nagasusandi ay na nagapahilay-hilay na kay timprano man nga nagkailabas. Aga siyempre magkatodo sa mga uwa pauna na kailabas kamulang bahala magpreparar magplastar ita inyo karon nga mga ilabas makaroon ka nga unto kay kami man dumagatod kinyo magpreparar magplastar itapilag ka mga balita nga ato nga pagatawat ligwa sa ato nga pag-ililiba kapinggit daw sa mga balita lokal nga ato nga pagatawat ligwa sa kabugusan ko ato nga pagpangalagad
0: bawat balita hindi pal
1: sarangga magkatodo nga magpartisipar sa ato nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Kaway pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon nga adlaw.
0: Aksyon!
1: Pwede ka muna nga maka-comment sa ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Pinaagi no sa pag-comment sa ito nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gito nga pagataw at liguan no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, no, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na ito no, nga mga katodo rong makapamati maka-update sa tapila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga may mas updated ka mo no, sa managa kanabo no, sa bugos na ito nga probinsya Katakan pakipalo na no, doon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo ni notification agud no nga maging mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bilog naton nga Banwa Kalibo ang probinsya ita Aklan
0: pagana sa
1: yani pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pagwaragwag sa Lunes nga edisyon no ita aton nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon. Todo, aksyon.
1: Sa kinaangdan maging kaibahan sa Rodek nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters na naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magacheck kita magkatodo. No, ito pila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station sa bugos nato niya probinsya Katakan. Mga insidente banwa gina kaginabo sa bugos nato niya probinsya. Naging respondiyan itato niya mga kapulisan. No, follow-ups sa pila ka mga insidente nga nagkaginabo sa bugos nato niya probinsya kung nagataliwan karon nga mga inoras. At ito may unang magkatodo ng mga insidente banwa gina guntad. Insigida ron ni Gabasyad at ato niya mga Todo reporters. Pinagin doon sa kay Katodong Jestral Nermar. Direkta sa ato niya mga municipal police station.
0: Bawat balita.
1: Siyempre mga Katodo, ron pinaman ka mga balita direkta sa ato niya munisipyo at Kalibo. Pila sa mga aktividad programa itaton niya LGU Kalibo. Agagin patigayon makarong kagadlaw ita Lunes. Kay sa itaman banwa nga masako doon tagsa naton ka mga opisina. Daw kapigid daw sa opisina kara ita gobyerno na kay balik no itare kagadlaw ita Lunes maabo kara banwa ro nga ginapatigayon kara gabaga transaksyon ang kapingid iya sa aton sa banwa ita Kalibo ang mga kaabyanan. Ako may una kara banwa no nga pila ka mga impormasyon tuto ka mang banwa daw kay igabasya daron induna sa aton nya pag ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera sa kabugusan ko aton nya pagwaragwag makaroon nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Gana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Ilaban wa sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo, pagkatataron sa ito nga pag-ililiba, makarong edisyon ni Tato nga pagpangalagan. Aron dahil ka na banwa nga peryahan, naging patindog baga una sa may bahing karakong barangay Puong. Adi karunggit sa may binit ka na itakarasada, makatodo kagina, na istorya na ito si puno nga barangay Ludi Pinos, ita barangay Puong kakalibo. Aron dahil ka na banwa nga pila ka mga kagamitan or di kag-construct ka peryahan makatodo sa Lasambi karaga barangay automatic banwa nga gimpakakas itry karaga operator makatodo kay base karaga ina sa kay kapitan aga sana karaga pagsikyar sa Lasambi karaga lugar aga panuan na banwa nga wa na ronday karaga pila kabagay struktura aga gimpatindog una karon sa Lasambi karaga barangay aga wa man karaga banwa itapagituon dong barangay council ita barangay Puok aga iwa karaga banwa nakasecure itry karaga permit sa barangay base karabanwa sa confirmation katon kagina ni Puok Kapuno nga barangay Ludi Pinos kay nabasaan ta banwa no sa pila ka mga komento sa social media aga mana what problema kung may mana karaga permits no sa barangay na pero sandi karabanwa sa confirmation na mga katodo itapunong barangay gawa karabanwa na ka-secure itry karaga permits aga gimpabutsa gabanwa ni kapitan aga if ever banwa magsailuman sa pila ka mga area una sa barangay Puok sa banwa katakalibo no kay rong piyesta abi no ita barangay Puok makaroon ka nga bugan no ita Agosto makatodo pero suno kay Kapitan Ludi Pinos kay ina banwa sa amon ka nga pag-istorya aga anak ka na banwa gina pa siguro mga katodo nga hindi man maka-operate kung sino man nga mga tag-ana ita piryahan sana ka nga barangay kunwa ka na banwa it nagakaigo ka nga permiso nga buon no mga katodo ronday ka nga operator sanding sa amon kaya pag-istorya kay ina ni Kapitan Ludi Pinos mga kaabyanan kay ronday ka nga area banwa nagkaagaw sa atensyon na ita ato na pila ka mga kibanghuran nakaangkon ita pila ka mga negatibo ka komento sa social media banwa matapos nga may una aga pila ka mga komento nga gimpabot ro anton nga mga kibanghuran na particular banwa sa mataga barangay Puok iya sa banwa ita Kalibo kayro lugar abi banwa no di karon binit gid ita karsada banwa aron dai karang area makatodo aga duyo dugong permission kanto ni kapitan may kantanan sa gida presentar naton nga balita mama karon karang hapon sa aton nga pagapangalagad
0: aksyon
1: standby banwa sa aton nga pag-ililiba samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaron karang hapon
0: aksyon.
1: Aroday ka na banwa nga katuyuan itagin patagayon nga IED Trent the Security Symposium sa bahing kara kong isla kara ita Boracay. Makatodo para nga pabaskogon, no? Ronday kara nga koordinasyon itatag sa naton ka mga ahensya. Makatodo at the same time pa-preparahan. Arong pila abi ka mga posible kara banwa nga banta. Adagang itry kara makatodo nga improvised explosive device. That's why gagin patagayon na kara banwa sa isla kara ita Boracay. Nagligad kara nga Domingo makatodo nga gintambungan. Na itry karang tagsa-tagsa na to, no? Nagkanirari karang mga ahensya. Mga katod, at the same time, may una karon nga halin, no? Sa iba karang pungsod. Aga-una karang banwa sa isla karang ita Boracay. Nga kung ato nga karang matandaan, mga katod, nagligad karang adlaw. Nangin na dinapit karang bisita pa, no? Sa karang closing ceremony. Na itry karang aktividad ay mismo, Ruanton karang PNP chief. Mga katod, karang abot gid sa isla karang ita Boracay. Kung nagataliwan karang adlaw. Makatodo rong pila na ton kabaga matagas ko official ita PNP Action. May kantanan sa lasambi karanga aktibidan that's why naligad ba karanga bagat na dlauro anton ng mga kapulisan una sa isla Tabura kay na partikular do anton karanga malay PNP at the same time aro anton ng mga matagas ng official alin iya sa anton ng Aklan Police Provincial Office una banwa sa bahin kong isla Itabura kay
0: may balita may aksyon toto aksyon.
1: Samtang sa piyagabahin mga katodo, Rodeman Kaina, naging patigayon ang pag-implementar ita search warrant operation ita Anton nga CIDG Aklan sa sangka panimagay una karon sa may barangay Kinalangay Nyebo sa Banwa ita Malinaw. Na-recover Banwa Ronday karang improvised no, nga parang sumpak ang may daywa karang bala ita 12 gauge shotgun mga katodo saray karang panimagay itry karang subject sa search warrant operation ato Anton nga CIDG Aklan una sa nasambit karang barangay.
0: Action!
1: Abasi kay Ina Banwa sa Anton nga pagkipag-angot sa isang kabarangay Kagawan na ita barangay Kinalangay Nyebo mga katodo sa Malinaw ang waman abi mo karata mga nasairan karanga record no una karon sa barangay ang may reklamo abi Banwa sa ronday karanga suspect ang nga pagupok una or may gintutukan abi kara ita baril ay ang bagay na ni Kagawan mana rapid pala man mana or amon karanga panimagay ako namat mana may una man karanga inom-inom sana ko nga bahay kay imposible man mana aga hindi imana na kon mabatian ni Peber nga may ina karanga magpagupok abi kara ita kunano karanga mga hinaliban.
0: Action!
1: Wagi karabanwa no ita kunano karanga record sa barangay base karabanwa sa pagpabutsag ita pila ka mga opisyal akong barangay Kinalangay Nyebo sa Banwa karita Malinaw aruray karabanwa na in subject kay inay taton nga CIDG Aklan aga aminado man allegedly Banwa no ronday karanga suspect or subject sa karanga operation aga ana matakarabanwa nga armas no ronday karanga na recover ako anton karanga mga miyembro kong CIDG Aklan aga nag-implementar kay Ina Banwa itry karanga search warrant operation sa barangay Kinalangay Nyebo sa Banwa ita Malinaw.
0: Pagana sa pananghalian todo
1: so standby Banwa sa tonga pagpangalagad sa anton nga pagililiba na kay may pagpahayag karon si Kagawad da Vicente Ribito na ita barangay Kinalangay Nyebo sa Banwa karta Malinaw background ako na sambi karanga subject sa karanga operation particular no arna karanga pagkatawo abi no na karon sa barangay Kinalangay no sa Banwa karita Malinaw mga katodo particular sa Kinalangay Nyebo kay Roray karanga area tawok imaw ita suba mga katodo aga magayo no sa ray karanga baga panimagay aroray karanga bagay kay ina nga ginserbihan ita search warrant ita Anton nga CIDG Aklan.
0: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Kaya mga katodo, rapila ka mga balita, no? Nga ito ka tawat ligwa pagkatrataron sa ito nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. Sa gyapon ha, padawin ka mo mga katodo nga magkapadagat inyo, karoon nga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad, magkaroon nga hapon. Kaya atong gidon nga pagkatawat ligwa, no? Sa kabugusan ko, ito nga pagwaragwag, magkaroon edisyon ito, ito nga pag-ililiba. Tama na, pakilike, pakishare, aga pakipalo, no? Doon mo na Facebook page, mga katodo. Agod mas mabunan to, no? Nga mga mangod o makapamati maka-update sa pila ka mga balita no kapigit sa mga balita lokal ang Anton nga pagatawat ligwa sa Anton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa ito kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon may gigahapon na may kapagpamati sa ito nga magkatodo na karon sa isla kara ita Boracay na ang nagamonitor.
2: Ray! Reynal Pandiola on the mic.
1: Una kaday Bro Russell Senyeres, kaday Papang Sunny. Ang nagapamati sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga kahaponanon na mga katodo ya sa ato nga pagwaragwag makaroon edition it ato nga palatuntunan. Una kay Madam Sally Senyeres, kay Bro Russell ha, sa uman sa Senyeres family sa Barangay Yapak sa Isla Itaburacay. Una siyempre kaday paring Romel kay Hilig no, sa Kahilig Hilito family. Una karon sa may cargo port no, sa may Barangay Manok-Manok. Kaibahan si Pipoy John Paul Argilies. Good afternoon. Una kaday paring Jerome Madraso sa may Sitio Kabanbanan ag Sitio Tambisaan. Nagapamati man magkaroon. Una sa Boracay, siyempre kay Kapitan Raymond Quinto. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mataga Barangay Lagin Banua West anuman siya. Ang nagauilabas gid magkaroon ka nagabaga panyempo. O naman kay si Reggie Ribukan sa Barangay Mubo Kalibo, happy viewing.
0: Action.
1: Nagamonitor sa anton niya pagpangalagad no, magkaroon ka nagabagapan niya po ba? Aming kumabuhay-buhay man nga wala ka padagay taminsahi si Sir Reggie Ribukan katon.
0: Action.
1: O naman na kay Sir Judy Gonzalez no, sa Islat Boracay, nagapamantaw man sa anton niya Facebook Live. Kay Sir Exalteo Terencio, happy viewing. Kay Johnny De La Cruz, maayda ay mga pagpamati no, sa mga taga Tondo, Manila, nagamonitor. Sa antong kagapagwaragwag, siyempre kay si Roger Lucero Nagales. Wagi nagakalipan sa pagmonitor kada unto adlaw nato niya pagpagayag. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, maayad-ayad mga pagpamati. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Noong nagamonitor man, magkaroon ka nga mga panyempo sa anto niya palatuntunan. Likewise kay Ma'am Chili Timporasa. Magkaroon sa Thailand, noong nagapamati man, magkaroon ka nga mga panyempo. Hoy, may mga hapon na sa kay Police Officer Ampod Christian Sulanoy. Noong nagkaroon sa anto niya mga miyembro, no, itatangalan PNP. Nagapamati man, siyempre ginapamantaw rong Sulanoy sa Banwa Kart Nabas. Sulanoy family, no, sa Nabas Public Market. Kanday mama na Rosini, no, from Tundog Diversion Tangalan. May gigapagpamati sa ato nga mga kaapi nga nagamonitor gid makaroon ka nagabaga panyempo. Ayo sa ato kagapag ililiba, no, sa ato nga pagpangalagad. Siyempre, no, kay Sir GB Matore, happy viewing. Kay Chick Boy Jandel Margaringgalaw sa ako nga mga kasimanwa una sa Banwat Nabas.
0: Action.
1: Una ba na sa kay Nungudi na Bara sa atong negosyante una karon sa Oyotorong no sa atong negosyante karing baboy. Bago kamusta ka arong supply ita ato nya karing baboy sa Kalibo. No naga na ba nagid darong presyo ita karing baboy that's why ro ato nya mga kay banghuran ay pirmi na do nga karing baboy ro suwa kay barato. Una ba na kay nung ili na Bara sa may Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant. Kay no Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. Una man kay Sergino Ambito rong gwapo ga principal it Maria Pilisiano M. De La Cruz Elementary School. Auna sa Arcangel no, sa Balete ang nagapamati makaroon sa kantin. Siyempre sa kay Master Nonoy Nicolas sa Nilas Etri. Sa kay paring Unyok Junior Relente o nakaroon sa Relente Family sa New Buswang. Siyempre no, sa maalwan niya mag-asawa kay Sir Ramon. Ag may Ma'am Maymay Munja sa Barangay Bagto Leso. Always kita nagapamati siyempre sa mataga Arki o kay Ukay sa Kulasi Antique. Ag sa mataga Rockscan Motor Parts o na kay Jam Jam Andrada no, sa Poblasyon Leso. Nagamonitor man makaroon ka nagabaga panyempo ya sa aton kagapag ili. Liba.
2: Mula Lunes hanggang Sabado, mga balita ay siguradong
1: to. O ginapaisa yung ginagrihan ni Auntie Jessie Marte, no? Akong Marte family, una ko rin sa may Ruas Avenue, mga katodo, kayroong driver's license, no? Kung anak ko nga unga, no, hay naduwa, no? Actually, nagligal pata last July, no, mga katodo, agaling astagid abing makaroon, wapagid ma-turn over, no? Ruray karang driver's license. Na no, mga katodo, no, ginapatihan nga nawigit ra mga katodo, ginapa nag-iyahanda no, ni Ma'am Hannah Joyce M. Del Castillo. Halin imora sa I think sa may training center no pauli na daw no, ko nagataliwan kra nga July 17 may nabatsagan mat imaw no nga umapok pero wa tabi na naging adwing gali posible ba sir ana karon nga wallet no nga ito karon nakasuod ana karon nga mga IDs or ana karon nga driver's license man katodo daw sa mga nakapuot no or nakakita pwede ninyo no i-turn over ya sa istasyon no ita radyo todo no agod nga maibalik naton no sa tag-ana no mga katodo. kay tama kay importante no ray kreng driver's license aga ID abi no kun ano parong suod na no, mga katodo no ginaparigyan do ni Mama na Joyce M. Del Castillo arong nga unga no ni Auntie Jessie Marte. Oy kay guapa Ma'am Princess Noblesa, baon na kasertar si Madam ita pamati na no wa ita trabaho. Maging pagpamati aga maging kahoponan noon. Sa guapa no kay Ma'am Princess Noblesa. Ano ni ikaw nga pungsod Madam na lipat na ako? Sige na, basta tagagsaka ka nagapamati, tagagsaka nagapadayot mensahe. Ay siyempre, nagakalipat man kita, iba nagid man ko nagakaidad, no? Nagamalipato na. Wala man na kay atong orita kambal, no? Sa Banua Cartabas nga nagamonitor sa atong pagpangalagan. Ay may gumong swalog sa kapitol, ha? Nagapamati man makaroon ka nagabagapan niyan po. Wala kay Bro Yuloyo Garbo sa mga taga Global Paint. Ag siyempre, no? Sa RG Paint, rung tag-ana, no? Rung mag-asawa, mga katodo. Arong mabuot no ag maaliwan nga tag-ana ita Global aga RG Paint ang si Mr. and Mrs. Dante and the Ruth the Garbo ang nagapamatigid sa anton nga pagpangalagad. Oy sa kay Kapitan Ol Kagawad Hill Reyes it Barangay Istansya. Oh nagapamati manu na karon sa may Sitso Kabugakan Barangay Istansya Kalibo. Now si Kagawad Hill Reyes nga magabalik nga Barangay Kagawad. Now ita Barangay Istansya sa Kalibo. Always kita daga monitor dayaron tawo nga bisan si income magkita. Now nagapundugid no nagapundugid sanang sayakyan. Now ag magistorya magmugo kimo. Now bisan unay moro sana kang sud sayakyan mapunduhan kagid na na basta isubang ka. Now ni Kagawad Hill Reyes ag kay Mrs. na. Now nga tama ka mabugnon. Now tama ka pagamugo no si Kapitan Hill Reyes ag kay Mrs. na. Na kay dati tag ito pa sa ibang nga pungsod si Kap Hill Reyes. Si Mrs. na lang, no? Bisan si kay magsubang, wow, nagapanawagin, no? Nagapangamusta, no? Rung mag-asawa, mga katodong si Hill Reyes, no? Kay Mrs. na nagapamati una sa may area, it Barangay Istansya Kalibo. Sa katargali, no? Si Madam Princess Dimpol, rung guwapa nga halin sa Banwa Karait Libakaw.
0: Action!
1: Nagaoy labas makaroon si Migubong Swalo guna sa Kapitol. Kanamiton may pugita halin sa Burwanga. Why gita da? May 28 minutos man wala nagkataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatod atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani ha, sa anton niya magkatodo, sa anton niya may mangod kapinggit sa mga mahilig guna magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat rong kape nga anton niya pag-aimnon, hay rong kape no, nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag-inom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabo na to ng mga katodor nagpahayag kung ano kay piktibo no umpisa nga Sunday nag-inom, eat more power. Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
2: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Sana sa pananghalila, todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
14: Balik sa itong apaga, pangalagad may 42 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, sita alas 12.
13: Todo aksyon!
14: Sagi po na, patay ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola, no? Iya sa ato kagapag ililiba makarag-raga hapon sa aton nga pagpangalagad.
13: Aksyon!
14: Oy, magkita nga hapon na may kapagpamati, no? Sa kay Madam Bilya Lozero Crispino, no? Ang nagapamati, makaroon karaga bagapan niyan po sa aton nga pag-waragwa.
13: Tuto, aksyon!
14: Salamat, no? Sa always nga pag-tutok, no? Sa aton kagapagpangalagad, no? Sa pagpagayag ita programang nga todo aksyon, no? Sa aton nga mga katodo, nga wagid pirmi, no? Nagakalipat, sa pagmonitor sa aton nga pag-ililiba.
13: Kapag may balita, may aksyon.
14: No, aga siyempre, no, una sa aton yung mga miyembro, ita Malay, Municipal Special Drug Enforcement Team, no, sa Isla Kataburakay, kanday Police Master Sergeant Teddy Dalisay, nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba kay Staff Sergeant or Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Arangin, Staff Sergeant Baklas, no, ag sabilog na team na ita Malay Special Drug Enforcement Team akong Malay Municipal Police Station.
13: Aksyon!
14: No, na ito sa may sitso kabanbanan, no? Sitso kagban sa barangay Manok-Manok, no? Sa Isla Kraita Burakay, no? Mga katodo sa aton nga pag ililiba.
13: Aksyon!
14: Yan kita mga katodo, no? Sa pagtao italigwa sa pinakamaga balita. No? Gato ka pagtataron magkaroon karaga hapon niya sa ato karaga palatuntunan. Aro may kantanan, no? Sa ginpatigayin kaina nga pag-serve, no? Ita ray karang search warrant. Una karon sa may bahing karang kung barangay kinalangay Niebo sa Banwa kara it Malinaw. No? Kay magkaroon, no? Hagos sa sigidas. Arong ginapatigayon, no? Kapag police operation. Ita aton nga PNP, no? Iya sa aton karaga probinsya Katakyan, particular kampanya, no? Against loss of firearms. Iya sa aton nga probinsya kara itaakan kay last week, no? Di ba? Ito sa may apartment ita Banwa kara tatangalan, no? Agin apply man to Banwa, itry kara nga search warrant through sangka panimagay ito makatodo sa may barangay Lanip Gatangalan.
13: Aksyon.
14: Pero kagina ro nagpadayag kara Banwa ita operation iya sa may Banwa at Malinaw isro anton nga taga criminal detections group, no? Ama katodo particular do anton nga CIDG Aklan. Ang nagka-resulta gani kara Banwang maaresto no ro de kara gasang kagaki matapos nga mabug-an, no, ito makabig na tong parang sumpak imaw, no, ag daywa kabaga bala to. Although nga aminado Banwa ro day kara nga subject sa search warrant operation ko anton nga magkapulisan mga katodo. Pero sandig kaina, no, sa pagpabutyag ita aton nga barangay kagawad ita barangay Kinalangin Niebo na sa kay kagawad da ribito nga wa karat mga reklamo, no, record abi una karon sa barangay na mga katodo, no, ro raya karang subject sa karaga implementation kung search warrant
13: aksyon
14: wa man karat abi mga reklamo sa barangay nga maging kaimbulbaran abi, no, nga nagpanutok baril, nagapagupok or nagamaoy abi una sa nasambit ka naga barangay, that's why nakibot man kay ina, no? Si Kagawad Vicente Ribito, ah, matapos, no, nga mag-anto ka na rumpila ka mag miyembro anto nga CIDG para nga mag-witness, no, sa iga padigay ka naga pag-search sa rekraga panimagay, no, kung nasambit ka naga persona mga kaabyanan. No, kaya kung natong ka na banwa, no, nga tanawon rundatos naging apapagawa, no, ita ato na Aklan Police Provincial Office. Now, mga katodo, kung nagtaliwan ka nagabugan ita July, no, pag-abot sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act, no, mga katodo, may una ka na banwa, no, nga mga nakumpiskar, no, tatlo sa violation kung Republic Act 10591, no, may una ka na banwa nga up-act ka magagin patigayon nga search warrant operation, no, sa buwan ka na ita July ra, nga accomplishment report nga ginpapagawa, ita aton nga mga kapulisan, iya sa aton nga probinsya katakyan. Record na banwa, no, nga una naging forward sa aton nga Aklan Police Provincial Office. So may una kapin 30, no, kamana kumpiskar or gindiposito, ginsurrender ang mga armas, mga katodo sa aton nga PNP.
9: Katodo, aksyon!
14: No, kay kinabi, no, may nagkomento, no, sa kay katodo jet naman ay madasig man naro aton kay PNP, no, nga pag-issue itry kay mga search warrant sa mga apobre man naton nga mga igmangod kay may una man na nga mga gun holder, no, nga nag-expire naman naro anda ko nga mga lisensya kuray kay mga baril nga uwa man man na kay ginaserbian it search warrant. So uray kay mga katodo sa mga license gun holder naton, may una karon nga mga offline katok nga ginapatigayon banwa. Pero anton ko nga PNP nga gina-remind sanda nga dapat ay imo na nga i-renew ro imo karon nga lisensya ku imo karon nga armas, no, mga katodo. Agarong ginahimo karon banwa is gina-deposito ron mga katodo ro nga armas. Akon sin ikaw nga banwa like mana kun iya ka sa Kalibo. No, taga Kalibo ikaw i-deposito ron sa aton nga Kalibo Municipal Police Station while nga gina-process nimo rumpila ka mga dokumento. Marinyo ni mo rumpilang ka mga dokumento ku imo karon nga armas. So iya sa aton sa probinsya katakan may una ka banwa, no, nga 30, no, adi kara tanan nagalahalo na, no, may gin kumpiskar, adi kara may gin deposito, ag may gin surrender magkwatawdo nga armas sa aton karon nga PNP. Ag may una man nga anom tanan, no, ka explosives rong gin surrender sa aton karon nga kapulisan sandig kara banwa. Sa datos nga ginpapagawa it aton nga Aklan Police Provincial Office.
9: Aksyon.
14: Na sa ito man banwa, no, nga raton kra nga PNP may una kra makatodo nga programa nga ginainganyo rong publiko mga katodo nga i-surrender or kra baga lost firearms, no, agud nga malikawan naton nga kita mangin subject sa police operation. No, kay may una kra banwa nga programa, no, armas by lubugas, no, sambilog doon sa mga pamaagi taton kaya nga PNP nga mainggan yorong publiko agud nga iga-surrender ruray kaya nga mga armas, no, sa anton kaya nga mga otoridad. So pagwan sa gin-surrender ni mo wa ikaw taga-kaigo kaya nga kaso nga pagpangatubangon makabaton ka pa mga katodo, no, retry kaya nga bugas halin sa anton kaya nga PNP bilang kaparti ko anda karo nga programa.
9: Aksyon.
14: Ang kapo-abo kaya banwa, no, nga naka-avail ito kaya nga programa kanag-umpisa na banwa anay, no, kung ato matandaan. Nauna sa ato nga Mobile Force Company, no? Una ko sa may western side, ko ato nga probinsya, ag ko lihira banwa, gin-adapt man, no, itat ato nga mga municipal police station. Ag makaroon nga ni, no, ato nga pila ka mga aiping man nga probinsya, gin-adaptaro, dekara nga programa, kay sambilog da makatodo sa mga pamaagi, agod nga mainganyo na ton, do ato nga mga pumuyo sa kabaryuhan, sa kabukiran banwa, nga may una sa gihapon, nga ginahuptan, ang mga illegal karanga armas mga katodo nga anda karon nga i-surrender pagi sa runday karanga programa it aton karon nga PNP mga kaabyanan.
9: Pagana sa pananghalian todo action.
14: So kaya mga katodo, no, may apat na ka mga search warrant operation nga ginpatigayon, may 30 ka mga kumpiskar, gindeposito, gin-surrender nga mga firearms sa aton kaya PNP. Ag may anom ka mga surrendered explosives, no, sa anton kaya mga kapulisan, no, mga katodo, sandig ka no, sa ray ka nga report, gaging papagawa, it aton karon nga magagkapulisan. So yes, ato nga pag ililiba mga katodo, gamay no, nga background, itry ka nga subject kagina sa operation, ita aton nga CIDG Aklan, no, di karon sa may barangay kinalangay Niebo sa Banwa ka it malinaw. No, kaya siyempre, kung may una ka na Banwa na kasayod, no, kung ano ka rong background, itaro de ka nga subject, nauna ka rin sa barangay, hayro aton ko nga mga barangay opisyal sa tali, rubagay ni kagawad ribito, magapit pa naman sa rekaranga bagay, no, itry ka nga subject sa rekaranga implementation, kung siya suwaran, that's why, hamba na ka-imposible maman, nga mabat, hindi ko mabatian ko may una agin man, no, nga nagpagupok, abi man ang karat armas, galing, wa man man ako nabatian eh, ako may iyaman man nga nagainom-inom, hay, wa man nagabuhay, no, mga katodo kay magayo sa iping karanga mga panimagay, ruray ka nga payag-payag, gagay na istaran, ako na sambik ka nga subject, saray ka nga operation. Si Kagawad Vicente Rebito, it barangay Kinalangay Niebo, sa Banwa, it Malinaw.
15: Ano, pwede mo matawaan kami yung background to atong karang nga subject person niya.
16: Pwede man siya?
15: Sa imo karang barangay?
16: Oo. Pero sir, nayabi nga lang ato nga kinsexual natin makarong ano rin, ako na sila nga kagabit bagay.
15: Oo. Oo.
16: Ay, siguro ay, wag na nga, di ya karakin nyo nga, may insugid o kinyo nga, na yung tawin magain. Kung sa ako na abit rin nga sila nga pag, kung na, bukong mait, bukong mat, morang tawo eh. Kung nga ni kami kisay nyo nga, may anak rin na hukutan nyo nga armas. Ag, bang tawa din nga rin, bukong man ito, pag iba nga rin nga, ininom kong sinsiin, dahil wag matara. Ay, nga niyo nga eh. Kung sa mga ginatawag nga nasusinggit, kung kapupo, nga rabala sir.
15: Waman.
16: Waman kapupo.
15: Waman reklamo abis sa barangay na kambot.
16: Waman reklamo sa barangay na
15: kambot. So, minti na nga gusto tayo sa barangay na?
16: Ah, nakara nga. Miss Daywasan daw.
15: Ah, Daywasan nga. Wasan mo nga.
17: Eh, magot, isa gara ka gawad. I mean, ano rin ang karang nga trabaho?
16: Ay, anong trabaho ka rin sir. Nga, pumanday nga rin. Gawagun marang iman, kung nungwat-awat na yung kubra man naman ko naman.
17: Iya, iya ka tagid mat ah. Imaw sa inyo.
16: Iya, iya man naman. Masinsing barangay ra kung halimbawa kung ano tawo ay na ginakangay man gapon mo.
17: Ano, aning ubaksi nga noon ka, apit bagay ka mo. Mag-apit yung matagali rin mong bagay nga. Iya man.
16: Kaya abing arang anong payag ray, kanu at araya. Pero anong bayit ang anong itog sa pihak. Ato abira akong kinaw. Kalas pihak nga.
15: So, dato kita ka ng pinakamay niya bagay.
16: Oo, dato kita. Kaya nga ray, kanu at araya. Medyo
17: matsapeg payag nga tanan na naging pobra.
16: Kaya ba ng mga laga nga raw. Manok. Ano baboy. Ay medyo manami yung pistobi karaya. Kaya sa nanag. Payag. Kano sa nakaraya ng set? Mga pilapuyang bunga siguro.
15: Okay. Kaya na pag amot it mataga si DJ kay bahan ikaw. Kamusta rong sitwasyon?
16: Ay ra sir ay. Kibot it ang sir ay. Ito ang sa amon. Siguro may nagkutanaman ba nga kung sino magapit niya kagawad karaya ay. Nagtuto to siya itong tumaniwa nga si IDD ay nakibot nga niya ay ito ko sa buong baga panay. Sir manay, good morning ay. Si IDD at manay sir day ay. Siyempre sir kibot matangon ay. Si IDD at nagbukulat polis malinaw. Ay. Sir makon haman, ano makon do inyong pamanaw ay. May amon man na ginasearch iya ho, karaman na banda ho ay. Sir ba makon sir ay. Kilala mo sir ay. Huwag naman nalipat ang manak pangagan. Pilido makon sir. Siyempre kan pilido sa iyon. Wa git mong nato ka pa nga lead og pangalan ay Bendo. Ano nag kutan ako nay sir mako ni among kapitan niya ay tuto sa pipi ka portion ay ano mako sir sugangon ko. O man sa nga man sir nga sugang ko ito.
15: So pag abot niyo iya kamusta ro kan do scenario sa part ni to an is subject.
16: Ay pag abot naman yan ni kapitan ay kalat ka nga ka pungko rin yung gina andang na panman
15: sir. Sir so
16: Matawa kay matimaw, kung matimamag at hilingang siya nabi mangga ursaw, matawa kay matimaw.
15: Aminado matimaw nga may
16: buwan? Aminado matimaw nung ano mataro na nga, armas na nga tawag.
18: O wag ito ka mo kagawad, it mabatiyan nabi nga, sabi nagpupawupok yung mga nagtaliwan ng mga binugan.
16: Kung matawag ito ako sir, it idea dahil nga, dahil nabi ng taon, huwag matagadat mga armas. Huwag ito na akong kikita.
15: Huwag naman matrikod sa barangay ginga kuhan.
17: Pero sa part ito niya sa IDG, ano rin ginapang tanan da para ipatigay yung dekara at sutsuara?
15: May report na kabagan da, nag-istabay
16: mo kayo sir, ako ano, hangawa ako. Ano ibig sabihin, sir, et, kung si IDG ruga, ano ibig sabihin may nag-report ka na
15: kara?
16: Oo. So, doon ay, ang ikasabat ako ng kanyo, sir, ay, kung ako sa'yo kana kung may anong kalitang nga iba o anuman o kasi kung may nahikaw nga may harap ima o nag-report at iwa iba siya.
15: Pero sa barangay kagawa duwa kat natanda na abi nga may ginhusay ka mo nga ginkaimbulbaran na
16: kung parte ka na abi sir masawagin ako itatandaan nga ano eh dahil napungko ako sa barangay 2013 pa wagin na kung maano yung mga na ano sa barangay kapatawag.
15: So ano ang na-recover ka ina pag-search?
16: Saan so, kataba nga ano eh wumlabi ka sir ka ngunit na nung armasa ron
17: so ano sa subject medyo sumpak
16: oh medyo so oh, ano ka no sumpak ko no medyo sumpak
15: may balay mao
16: daw ang bilog sir ay ako matakan yung kap-kap sa mga polis yung ako nisin damo nagpakap-kap ay siyempre pagkapapasan na dahil nga base kung magdodaro tagbay nga may andang dagabaga nga no, ibutang baga man ito siyempre sa mga makara abis ka sir nga ray nakaagi man ako makaray man yun ay medyo tigon kita magpunyitaron yun mag,
18: sa search no? Warrant kagawad ano ron nakabutang ito sa anak sa IDG
15: pagbasa ay polis kung ano nga baril nung ginausoy
18: anong baril
16: nung ginausoy basta
15: doon man rulo takuan sa doon din man aga aminado man ni Mau
16: aminado man ano
15: na ana mata
16: aminado man mo nga wa ay mamat nang nabuhit ang papel
15: so nag-cooperate pa din mo kayo napagkabot atong mga kapulis
16: okay waman mo waman mo
18: pero tag-igtoy mo dati kagawad yung nag-i-star bilang kayapit ni mo wamate mo naga paungay, wamatay mo nagawala na.
16: Doon kita nga ni sa dako nga, wagit at kasambat ka rin dahil nga, basta abi nga, ito sa nandag na karaman na ito, buwan pinakarayay. Wagit abi ako sa kami, ako nga nagasinggit, inaway o ano man wa kita.
18: Pero kung gabi eh, may nagiinom-inom di karaan?
16: Pwede, pagkantaan na sa nagiinom karaya ay simple ay, iyasan daw na pero kung namata, na kukuha ko matsa na nga may gatagay-tagay pero okay mata, wamatsa niya nga abi nga mga gulo.
15: Wamatreklamo ka na abi.
16: Wamatreklamo, basta o man sila gabuhay abikar mag-inom eh.
15: Or base ba si Bayway kung maghilo ngayon nagpahupok iya, nga wala nakabot sa barangay?
16: Ay, kung siguro sir ay, sa'yo mga sinungaling ay haram na ako sa peyak eh.
15: Bati, ay, bati on magiti no?
16: Bati ko gede. Medyo walking distance na naman nila. So pa man lang rupagitan eh, walking distance lang naman.
17: Bati ano kung magpahupok, bati ang
15: gito. Bati ang gito ron.
16: Ag anong igmang na makarahay, tanod man. Ibig sabihin, mahuyain mo na. Ano ang igmang masita ka na kung ano, tanod man.
15: Kung may magpahupok iba ni Mau.
16: Oo. Doon yan siguro sir, ako nga katao nga, kung ano eh, matawa man ako. Idea nga, dugangan ko na akong istorya nga nag.
18: Yung matawahay matakay na, no? Huwag matay mo nag-resist abi man ang madagagan.
16: Mabuot mo tabing tawura.
18: Pero si Mrs. na, nung naduwat ako, no?
16: Asobran na ako nga ni Ina, kasi ito gawang siguro.
15: Nervyos man mao.
18: So pag-abot ninyo kay Ina, iya si Mrs. na.
16: Gabot ako yung kay Ina, wot ah. Itong nagsuwang ka akong sambilo nga si IDG, ay. Pag agtan ako sambilo nga, kagawad. No, sa bilog gawad at pagbalik ko ay katulad ko pataka sa amo na eh.
18: Ipataka sa ito si Mrs. Nito. Huwag ito nakabalik iya.
16: Huwag ito kabalik sa makaray. Basi kung may plano man nung ka, sunod ka na, basi katulad ka.
15: Basi kung ito malagawad
17: sa tabo. Well, kagawad, ano ro next take ka? Advice ki mo itatong ka rin nga si IDJ sa nung rayo ka nga subject person.
16: Ay, huwag matanday. Mag-advise ka ako ng mga si IDJ. Basta ro, anang, kung ay, kagawad man ay maamang man na search siya makarang. Gapaiba rin handa.
15: Okay. Mas may kwan, may gusto ikaw ipaabot sa imong mga pumuyok kagawad nga basi kumbaga kung nagahupot armas, agod nga malikawan nga maging subject sa operation ito nga mga kapulisan na kagawad.
16: Ay, ako na lang nga mga kwanya sa ako nga barangay, ay harahay malisod o may atong huptan. Agis ka pa rin ay naya nga kung may inyo malang nga ginahuptan ay at ulat arang surrender it madaling panahon dahil nga mabudlay pa ka mo kung dak panikasuhan ni kulong pa ka mo ngayon kung mahimog ka nga ato mga pamuya sa kinangay buhay kung mahimog yan ay pwede nato isurrender atong armas din pa siya
15: okay kagawad
16: okay
17: kagawad
19: ang pagana sa pananghalian todo aksyon
20: todo
19: aksyon may balita may aksyon
20: todo
19: aksyon.
14: Asunod mga katodo, ano rin ang pagpahayag ni Kagawad Vicente Ribito, no? Ita barangay Kinalangay, Niebo sa Banwag na ita Malinaw.
19: Aksyon!
14: So, wagi ka rin mga katodo, no? Ita natandaan niya, Abi, no? Kapag reklamo, sa nakaraga subject, una karoon sa barangay nga, may ginreklamo, Abi, nga, nagapagupok, or may gintutukan, or minsan nagmaoy, Abi, no? Nakaroon sa barangay, kay hamba ni Kapitan. Na una man naman na ako nga bagay sa tabo kay imposible gid man na nga hindi ko gid man na mabatian kung may una nga pagpagupok no di karagkaraga banda no sana ko gabagay na mga katodo sandig sa anay ko gapagpabutyag mga kabiyana ni Kapitan Vicente Rebito Jr. it Barangay Kinalangay Niebo sa Banwa it Malinaw.
19: Todo, aksyon!
14: So may say, impunto alauna rato kraga oras ato kaga pagililiba makro kraga hapon sa Japon na oras hatod kinyo no ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Siyempre hatod man kinyo San Miguel Pilsen the true global Filipino beer. Sa aton banwa nga pagpanumbalik rudugang pagabalita reports ita to gabaga to the reporters balik kanaton pagkatapos anay dugang nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pagana sa pananghalian. Hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Mali sa tagapaga pangalagan sa tagapag ililiba. May 10 minutos banwa na gataliwan sa oras sita ala una.
8: Aksyon.
19: Naya sa tagapag ililiba magkaroon karang hapon. No? Happy viewing nga kay Ma'am Sally Senyeres na sa barangay Baybay sa Tangalan, no ba? Na late si Madam, no? Sa pag-view sa ito kagapag pangalagan.
8: Todo. Aksyon.
19: Una, sa ito naman taga JM's Terminal, no? Kaday Park Baruc Distura kay Nung Janing. Una, kay Tonet Rayon. Siyempre, sa ito nga mga van driver na.
8: Aksyon.
19: Ah, nga pamatigit. Magkaroon karang mga panyam po, no? Sa ito kagapag waragwag. Magkaroon karang hapon, mga kaabyanan.
8: Todo. Aksyon.
19: I-check tanay ba? Warun din niya ni Katodong Jesrel Nerbar at Katodong Rolly Boy Herrera. No, sa pila ka mga balita, ano na tipon, police ag report, no, ag balita man, na una sa munisipyo kay Tabanwa, Ita, Kalibo, sa ato kaga pagwaragwag, magkaroon karaga hapon sa aton nga pag pangalagad.
8: Aksyon!
19: Na no, sa balita, no, ni Katodong Just Runner Bar, tricycle driver, tang, naghana, na no, hana, no, nga pagbunon, Ita, I speak, rong kapariyo man karang driver.
8: Now,
19: yes, aton sa Kalibo, agnegosyante, ginablutan, ita kolintas, no, sa banga, kapin, 60 mil, nga balor, ita kolintas, nataban, itry karang suspect.
8: Todo, aksyon.
19: Now, mga katodo, ang anayantan na rolin niya ni katodong Jesrel, now, agod sa pagbasyada, no, itapila ka mga detalye, now, sana kung mga balita, no, na tipon, magkaroon karang hapon, Ya sa atong kagapagpangalagad.
15: Aksyon!
19: Hindi na ba, no? Kay Katodong Rudy Boy Herrera sa munisipyo Kalibo, LGU. Kalibo, Gintawaan, Itapag, Kilaga, Ita Philippine Red Cross, Auckland Chapter. No? Rory karang mga balita nga igabasyada sa atong pag-ililiba mga karang karang hapon.
15: Aksyon!
19: Pero una na to, no? Si Katodong Jestrel Nirbar. Narong nga detalye, no? Itapinag ka mga police reports bao kan una tabo, no? Rory karang pag- pang snarts to itray ka kulintas, no? Yes, aton sa Banwa Katabanga, gaong ko nga ni, no? Ito na tara sa mga part ita in CR, gagatabo, no? Mga katodo sa mga magagko, karagabaga syudad. Pero may iya sa aton, no? Sa Banwa Katabanga, no? Mga katodo sa iyo na itong karondong detalye, no? Pinagi sa report ni katodong Jezrel Nervar, standby.
15: Radyo Todo, live report, report.
19: Sa mga detalye balita, katodong Jezrel, with the report, please come in.
20: Katodong Rinald nagdangop sa itong karang Kalibo PNP. Usang ka-driver, no, matapos katodong ngayon, magiging gagas. Aghana, takarang abunon, ita ice pick, kukapareho karang atong sikal driver. No, yung kasamibahan ka itong Mabini Street, poblasyon na Kalibo, kayo na mga bambang las no, ibe, tagahon katodong Rinald. Mm-hmm. Usa si Enzo, no, para sa tagreklamo, hay may ginahatod mo katodong Rinald nga pasayro, usa si Enzo, pagabot na di karang kampi sa may nasambit nga lugar, hay pumundo si Gonro, usang ka-private nga tricycle, sa ginaliko an itatagripo mo no aga naginyo ro biktima sa suspect nga mag-iswag aguda makaagi ba katodong nga Reynald samtang pero kaging singgitan sigun ni mo ita suspect asa nga kuli karan nagsigaptanan nyo siya na katodong Reynald aga mga nanganta karais bubuot abaga ita mahaba karang high speak rong suspect aga ginga gas karan na sambitan karang nga biktima nga matcha ni katodong Reynald nga ginahana utanan na karang nga bun-on doon sambitan karang nga biktima katodong nga Reynald nakapagagyumatar na sambitan karang nga biktima aga nakita man rin ako anak karang nga ang sinya ni katodong Reynald is nagpinangis tangan eh matapos karang masaksihan karang sambitan karang insidente nga nagatod may karang trauma sa sambitan karang nga unga karaita biktima katodong nga Reynald kusin ging paraman sanda kung mga tabo katodong Reynald sa lugar agkulihiman aging kamayad yun lang ita biktima nga ireklamo no sa itong karang Kalibo PNP samtang no suspect mata katulihiman ay aging nga nasa yuran nga natin nagturan yung giagturan yung katodong Reynald atong kapulisan sa nang ginitiniran karang abagay sa may bahay karatan yung buswang katodong Reynald noging agturan maan itong karang pulis rung suspect sa yung buswang aging ibitahan itong karang police station para imbestigahan katodong Reynald aga obserbahan yan nga madya na kainom baga rung sabitan karang driver habang nagabiyahe aga samtang kat binapuhabo ni Mao itong karang mga otoridad ito sa nakarang mismo bagay sa yung buswang katodong Reynald aga ging pagkatapos ka raging dagaya ka sa itong karang Kalibo PNP nag-istoryahan ka doon Reynald o bot parties man ag nagsugot lang man nung isettle doon sa itong karang insidente sa itong karang andang barangay sa barangay basi system ka doon Reynald para man sa nakaigo para nga disposition ka doon nga Reynald samtang dugang pangabalita no sa may banwa mata karaita banga ka doon Reynald no na dahadagagan ta karaita daywa karakan mga suspect rung kulintas ka doon Reynald isang panegosyante matapos ka nga birahon tabaga no sa nga magaling sa nang liog habang nagabakay katodong Reynald sa Sangkabaraka no sa may barangay Humarap sa Banwa Karaita Banga katodong Reynald ka ina manda ita agahon no based sa information sa pagtawag naton sa tungkarang Banga PNP kay pumundo ba sa printing katodong Reynald sa bitang karang Baraka rung dangaranga daywa ka suspect sakay karaita motorsiklo kung sa siyang katodong Reynald ay mga nga nagbakal ba katodong Reynald ita dun si rung back rider ito sa bitan karang daywa karang mga suspect katodong Reynald no kusin habang nagabuungon ita dun si rung nasabitan karang negosyante sa medya jarba nga rang katodong Reynald ay medyo magapit magara na karang ugo katodong Reynald sa di ba nga dagawatan o kung na parang rang bukas it baraka ba katodong Reynald magapit na karang ugo agusin gulpit ang umapit dong driver karait daya karang sa daywa nga driver nga katodong Reynald ag ano takarang binira rung kulintas magaling karang sa liog ito sabit ang karang negosyante ging tinguha pa katodong Reynald nga gagson it nasabit ang karang tag-inya rung daya karang daywa apang madasig katodong Reynald yung nakahalin karang sa nasambitan karang lugar ag ano man karaging kumpirma man it naka checkpoint nga HPG katodong Reynald, ito yung arapang orason nga umagis anda karang checkpoint na sabitan karang nga daywa karang ka mga suspect pag to ita poblasyon bang katodong nga Reynald no agaro update makaroon is sigidas nung pagsikyar ita CCTV sa nasabitan karang nga area usin katodong Reynald aga may CCTV matani kunta rung nasabitan karang nga baraka pang sa kilid ba katodong Reynald kung na nga hindi ba bukon bagat visible ka to dong Rinald nga makita aro nga itsura it nasabit ang karang daywa ka mga suspect dahil labi parang may maisot pagid nga baligyaan ka to dong Rinald mga pila ka mga bahog bugas sa may kilid itabaraka ka to dong Rinald so di ka to takampero nga CCTV nakabutang aga hindi mo masyadong mahagip no mismo di ka to sa may printe itabaraka no ka to dong Rinald lagsa makaroon sa update ka na pagtawag sa tong banga PNP is gina ano makaroon dong mga CCTV sa posibleng hagyan o kung na natawag karang hihalinan ito sambit ang karang mga suspect katodong Reynald para man madakpan aga masiguran ng mga identity no it na yung karang mga suspechado nga nag-update. Ito sabit ang karang kulintas katodong Reynald so nakablatter man da sa itong karang banga PNP man katodong Reynald para man sinakigo karang investigasyon aga sa pagsikyar pat ibipila ka mga ebidensya sa nasabitan man nga insidente katodong Reynald samtang sa pagsikyar pat iba karang mga municipal police station matayas sa itong karang bukos niya probinsya nagmototawa yung mga katodong Reynald aga mga karang madugugid niya insidente-aksidente yung respondian atong karang mga otoridad para sa todo aksyon ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Paibigan mo.
15: Radyo Todo Live. Report. Report. Kapag may balita, may aksyon. Todo. Aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo. Aksyon. Todo. Aksyon. Panalang pasin. Ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Ako kikasyamat sa report ni Katodong General Nerbar, no? Direkta sa Anacroga area, no? Sa Banwa Kraita, Banga.
15: Todo. Aksyon.
19: Gaya man sa Togay Kalimo Municipal Police Station. Check naman si Rolly Boy Herrera. Direkta no sa Antonio Municipio ito Banwa ita Kalibo sa dugang pa nga mga balita no direkta una sa aton nga LG Kalibo makarog karagabaga pa niya po para man sa Pilipisyo ni taton nga mga kalibunhon nga nagapamati sa aton nga pagpagaraga o yung pilisinin nga kay Ma'am Sisa Hontiliano ita Hontiliano Lechon na karon sa barangay New Buswang aron kung gusto rin yung malutong no ag manami nga lechon. Kontaka no si Ma'am Sis Hontiliano una karon sa Hontiliano Lechon sa barangay New Buswang aya sa aton sa Banwat Kalibong nagapamati gid makaron ang mga panyempo sa aton nga pag-ililiba.
15: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: Dalangin no kay ginactivate naton tong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera no sa final shot naton no iya sa tagaga pag-ililiba. Makaroon ka nagahapon sa ito nga pagpangalagad no, sa munisipyo ito, Banwat Kalibo, Katodong Rolly, standby.
15: Radyo Todo Live, report.
19: Okay, para man no, sa impormasyon, ita aton yung mga Katodo. Una, sa aton yung mga van driver ha, sa Bahing Krakong Terminal, it Altabas, Kalibo Vice Versa, no, kasagwapong dispatcher. No, kay Nomboy Cheryl Dira Cruz, kinagapamati samtang nagapupatungka. Makaroon ka nga hapon sa aton niya pagpangalagad.
15: Todo, aksyon.
19: No, maidahig nga pagpamati ha, sa aton niya mga van driver o na no, sa terminal na no, ita Banwa Kraita Altabas no, nga nagamonitor sa aton niya pagpangalagad.
15: Kapag may balita,
19: o yun naman ha, sa aton niya mga miyembro Quezon Municipal Police Station. Bao sa kay Police Master Sergeant kay Madam. Again naman kay inauna sa Lezo Elementary School. No, mga katodo, no? Rung guwapa nga miyembro, taton ko nga Lezo PNP. No, mga katodo, wow, kakakwagig kondisyon di kinapagsik, kapagsik ro gawas ni Madam na nalipat, takot na apelyido kay Pirmi. Kami ko naman karami mga operation dati, nag-chat. Mga katodo, ag nagkaadto kita una sa anakaroon nga mansyon. No, sa Banwa Kraita Leso, no, kay Kaina, nagpamalinaw kami agin na ito na, no, nga nag-assister, no, sa pila ka mga estudyante, no, kung Leso Elementary School, no, sa poblasyon Leso, no, mga katodo, no, raton yung mga miyembro, kung Leso Municipal Police Station, Kaina karang agahon, no, siyempre, una rong team loyal, no, itato nga Leso PNP, kanday, Master Sergeant Delgado no ang Executive Master Sergeant mainit nga nagapamati sa aton nya pagpangalagad. Nagastandby na si Katodong Rolly sa munisipyo ita Kalibo.
15: Radyo Todo Live. Report.
19: Sa line number 1 Katodong Rolly pasok.
0: Yes sir, Katodong Reynaldo dito. Ay, sa rin natin yung lokal government committee ban na ibibigay ko atin na Philippine Red Cross no at from Chapter na kung in baton ng sambit na pagsalaga. Kung napatabihan niya daw na sa ating Apalian County at rin tatlo ka mga award top ng performing municipalities di ba? voluntary admission for calendar year 2025 and School of Honor sa pagtao itiporta at pagkila sa National Blood Services at Philippine National Red Cross and then Blood Samaritan School of Honor dahil sa donation para sa Blood Samaritan Program at Philippine Red Cross para makatawit bulig sa mga indigen na patient National Blood Services mga kabiyaran kung ating karanga National or Philippine National Red Cross katodong na Adrenal, no? Dahil kung nasa bato sa mga gintaraming pagkaya kung atong nga LGU Calibo, no? At magkaroon nalaw, magipatigayon nga mid-board meeting kung atong nga local government unit na sa atong nga county in at LGU Calibo, no? Rung mga programa, no? At atong nga economic enterprise sa morong mga istoryan bilang sabat ng mga agenda na ginatunan kung atin nga mga miyembro at mid-board. Samtang, nabalita man kita nga nabawin sa opisina ng mayor na tuloy nang sa bindin ng morong nagkakapagpustan na nabig sinagpiki nga rin sa sambil. Ginbalikan sa tagaiba katulog nga rin ang tagaon yung napiki nga truck vendor iyan sa Banwa at Kalibo, nag-Islam, butabang Islam, uwan king na pisika na Mayor Doris Bautista Socro. Mayroon na doon natin yung mga compromiso na report alinis na sa anak rin nga staff kung atin na Office of the Mayor. Mayroon na rin po na kami ng sublog. At mga tatanggang sa atin nga Ms. Parol at LG, Kalibo tala sa tulong aksyon. Ako naman siya tulong Rolly Boy Herrera at ang dito ba kayo bigyan mo.
15: Radyo Todo, live, may balita, may aksyon, pagkana sa panghalian, todo aksyon, aksyon, aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo, todo aksyon.
19: Abogin nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, direkta sa Todo ng Municipio Itaca.
15: Todo aksyon.
19: Speaking na itry ka nga fake nga 1,000 peso bill, no, mga katodo nga iya magkaroon, nagagapta na naman sa Calibo, no, kay may panibago kahapon, no, nga biktima mga katodo. Although nga gipabutsa kayo na ni Katodong Rolly nga ginbalik, no, o gitawan ni Calibo Mayor Juris Bautista Socro, rato ka na biktima, no, nga nato yung mga magagmay malamang negosyante, kadaligan to, rato ka na magbaligya, karitawi ah. And then kahapon diskubrihan to sa sangkaprutasan man na iya sa aton sa Calibo.
15: May balita, may aga
19: dapat to nga mangin aware mga katodo no rato gabi negosyante agod nga malikawan nato nya mabiktima na ita makaron dai karang mudos no nga iya makaron sa aton sa Banwa kala ita Calibo mga katodo kay kuntawan nato sansara gabanyaban maabo nato no nga mga negosyante kara aron mabiktima mga katodo ita makaron dai karang mudos sa particular. Roraya na naman karanga umano nga paggapta ita fake nga 1,000 peso bill.
15: Todo aksyon.
19: Na no, after ita pilato gabaga binuhan nga nangin duaan banwa balik na naman makaron. Na no, iya sa aton sa Calibo roraya karanga baga bintahuso. Awa agit it maobra nga kaayuhan kundi aro pagperwisyo banwa sa aton nga mga kaigmanghura nga nagapangita ana ita eksakto.
15: Todo aksyon.
19: Now, mga katodo, iya sa ato kaya pag-ililiba. Bibiyo nga kay nung Woody Navarra, no, nag-monitor na late si nung Woody, no, unang sa ato ang negosyante sa Oyutorong, no, negosyante Karim Baboy, baka nga nagapamati makaroon nga hapon. Gusto nyo magbakay ita Karim Baboy, baka, ato ka muna, no, sa pwesto ni nung Woody Navarra, una karon sa Prentigid, no, ita Oyutorong Terminal, tag-terminal una pa western side. Ang mga jeep, no, na bus, ibahay, malinaw, madalag, lezo. Una ka mo karoon na makita nyo gito mabuot niya tag-ana nga sinong Woody Navarra.
15: May balita, may aksyon.
19: Sa nabilita ba naman ng mga minuto daw, aga-aga gibira ito karagat siyempo na sa nga pagpagalagad kay may apat na minutos lang kita ganabilin. Na sa ito nga pag-ililiba makaroon ka hapon. So, gipabutsag kayo na banwa ni Puok Purong Barangay Ludi Pinos. Ang aruday ka na magkatodong mga gimpatindog una, no, nga peryahan nga ito pangdanto kung pinanaton ka maigmanghod. Sa may barangay Puok, sa Banwa at Calibo magkatodo, nga nakabaton nga ni, no, itapila ka mga negatibo nga komento humalin sa anton nga mga pumuyo. Ang aman man, naiyagit naman na sa binit kalkarsada, aruday ka nga peryahan. agin butang mga katodono di karon sa may party ta barangay Puok. Ah, sa kalibo ulto nga abo nagakomento na mga katodong nga manay manog piyesta abimana sa barangay Puok. Na hambal tiba wat at problema kay kunta may iba man nga lugar nga butangan baga. Hindi gid nga una gid mismo sa may binit kay ita karsada dayong pila ka mga punto ita nagakomento banwa. May kantanan sa runday kang concern. So kayo na magkatodo, nag-istorya kami ni Kapitan Ludi Pino sa barangay Puok. Aga na karabanwa nga ginpabutyag nga uwa tana no ita na-secure nga permits. Aron na karaga operator ita peryahan magkatodo nga gin butang kunta una no nga natin upang dan kahapon karaga adlaw. Una sana ko nga barangay. Nao mga katodo ko ta problema ron kung may una karang nagkaigo, karang permits, naging comply. Nao mga katodo, agro lugar baga ka dapat may butangan mga hindi karoon karang nga area, o nga privado, di karoon nga area mga katodo. Ah, pero sa gaya po, nagkakinangan ka man kung mag-comply, no, magbuo ka ita permits. Ah, sa nagkaraga barangay, kay hamba ni Kapitan to, agi na pa siguro na sa mga pumuyo. Nao ita barangay po, kalibo, bisan siin una nga area, ang hindi magpasugot arong barangay nga magpinagustugang nga magbutang itray ka nga peryahan apisar nga manog piyesta una sa barangay po makatodo nga dapat kinahangan nga mag-secure git no itaga kaigo ka nga permits mabutang sa eksakto nga lugar una sa barangay po nga bukon it magpagustugang nga magtindog una makatodo ruray ka nga peryahan
15: aksyon.
19: Ah, so ang bana kay kami imana pagrubing ko manawa o manano kay natunan ko manarong lugar wherein nga ruray ka informasyon nga nakabot kakon arik lamo itapila ka baga pumuyo ag uwa na naging pangkakas na turo aray ka naga baga istruktura ginpatindog no kay nagapta da banwa sa social media that's why nga nakabaton man itapila ka baga negatibo ka komento humalin sa anton ka naga baga pumuyo mga katodo kapingid sa mga taga barangay Puok no sa banwa ita kalibo.
15: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Yeah. Radio Todo Aklan. Reynald Bandiola on the mic.
19: May 29 minutos banwa na kataliwan sa oras kada ita la una sa ato kapagiliba. Ginako ka po si kita banwa na ita tiyempo sa ato kapagpangalagad magkaroon karaga hapon. Doon pila ka magabalita gawa ta magabot wa ta matatar sa ato nga pagwaragwag. Magkaroon ka ragadlaw ita lunes. Bantayan sa pilag kabagadius and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Mahal kita nga magayon iba tinagagadlaw sa Martes ka edisyon ita to nga pagpangalagad. Partner naton sa technical science si katodong John Albert de la Cruz.
15: Aksyon.
19: Ako ba din kay katodo nanging ka-aksyon. Magkaroon ka nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
15: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
21: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 42 minutos kung nagtaliwan sa oras. It alauna

atin yung mga suki ng mga tagpagamati and welcome sa Lunes nga edisyon pagpangalagad programa Arte palaot doasan mo of course and still it's your sina Jahon you're beautiful and cute Tita Lilz de la Cruz. Kumusta mga palangga? Aba, kumusta ang weekend? Kamay pa nga na-enjoy nyo. Kamay pa nga na-enjoy nyo ang weekend sa mga nagatrabaho. Siyempre, ang weekend, yan, nililook forward kita ang weekend nga ron. Kaya, you know, wow, yun. Nililook forward talaga yung weekend ng mga nagatrabaho. Kaya, siyempre, imagine. Sa pitong adlaw nga... Sa pitong adlaw, nga inadlaw itsang Domingo. Talaga. Isipan ba ka? Sa sugod it ng sang Domingo, diba? Kung sa privado, kung opisina, may una nga nagatrabaho Monday to Saturday. Pag sa gobyerno ka, Monday to Friday, oh, diba? Pero may iba pagani nga mga LGUs nga work from home pasanda pag Friday. Oh. Yung masasabi talaga, ikaw talaga yung mapapasa na all ka na talaga, no? Pero kita syempre sa privado, kita nga sektor. Monday to Saturday nung aton yung trabaho, duty. And then, isang araw ang ating day off. So, sa private nga mga kumpanya, ika nga, hindi naman typical gid nga mga day off is Friday, Saturday, Sunday, no? Iba man, siyempre, ginarelyebo marong day off it mga empleyado para hindi mabalangko. Or hindi mabakante, bagarong ano, hindi mabakante rong duty. So, yakamon, pag, normally, pag tutok ikaw sa admin, okay? And other nga posisyon nga waka man it program it linggo eh dire na imo nga day off ginapaliwanag so sa mga nag-enjoy ko anda nga mga rest day or weekend wow thank congratulations pero alam niyo bago ako nag-program may isang short video ako nga napamantaw regarding sa weekend. Oo. And according and you know nung mapamantaw ko parang may part na oo nga no parang mahambag ka nga. Oo nga no bakit hindi mo nga naman talaga gawin? Kay hamba sa video, hamba it naga VO or naga voice over. Ang weekend mo daw or ang rest day mo sa trabaho, wag mong itutok din or wag mong ubusin sa pagtatrabaho sa bahay. Oo. Ay, sabi na imagine, 6 na araw ka nagtatrabaho sa opisina or yes, nagtatrabaho ka, nag-empleyo. And then, yung oras nga pag sinabing rest day sa trabaho, ay, hindi mo rin magamit, hindi mo ma-enjoy. Why? Kay pero trabaho sa bagay walang katapusan. Totoo nga naman. Sabi niya, ang labahan makapag-antayan hindi an emergency. Ang mga trabaho sa loob ng bahay walang katapusan yan hanggat andyan ang bahay mo, andyan ang trabaho na yan. So bakit mo uubusin ang oras mo sa pagtatrabaho sa gawaing bahay? So why don't you give yourself a chance to go out, eat, enjoy, have a silent moment? Ibang makapagmuni-muni ka, makapagliwaliw ka, then makapag-rest ka yung talagang pahinga na gusto ng katawan mo. Kasi rung trabaho, totoo naman, realidad. Rung trabaho sa bagay, kung imogin matana nga seryosohon, huwag anat katapusan. Kay once ka una ka sa sagunit bagay, marami kang makikita pwedeng gawin. Nagtrabaho ko man sa opisina, nag-employ ka. 6 days of the week, nagtrabaho ka. And then pag abot it day off mo,
trabaho pa rin sa loob ng bahay. So parang, yung ba sinabi, yes, meron kang na-accomplish. Pero ma-realize mo, kinabukasan Lunes na naman, trabaho na naman. So parang hindi mo na, waumani mo hatawan it break rong imong sarili. Diba? Waumani mo hatawan it break rong imong kaugalingon to rest. Dahil sa matuod, ginman nga istorya, rong trabaho sa bagay, uwa it katapusan. Hasta nga una ka sa bagay. Sukat-sukat mo. Hasta una ka sa sugod it imong panimagay, makakaisip at makakaisip ka na magtrabaho. O to diba, bago gani. Kung may mga time kita, huwag nating sayangin ang oras sa mga walang kwenta. Pero hindi ibig sabihin noon na ang pagbigay ng pahinga sa iyong sarili, sa iyong katawan, or pagbigay naman na ipamper mo naman yung sarili mo na magliwaliw, na makipaghuntahan sa mga friends mo, makipagbanding ka sa pamilya mo, or sa kung kanino man na malapit sa iyo or mga kaibigan mo. Hindi po yan pag-aksaya ng panahon. Bagkus ay binibigyan mo, ginatawaan mo ang itdiskansor imong agawas. You will realize tuod after it weekend, another week of work na naman. Papasok ka na naman sa trabaho. Pero may nasayang ka daw na, di ba? May nasayang kang weekend sa buhay mo. Ay, oh, na-realize, oo nga, no? Kaya nga sinasabing rest day. Rest day, pag nag-empleyo ka. Oh, di ba? Pero pag sa bagay, wala talaga, wala ka masasabi. Pero syempre, depende naman yan sa'yo, sa totoo lang. Depende man ron kimo. Kahit iwa man kimo, nag-obliga sa matuod lang. Pero syempre, ikaw nga, ayaw mong nakikita nagkagalihit o umog, ayaw mong nakikita madumi yung bahay, waka na ila ang mga disorganized ang mga kagamitan. Syempre, rimog yun nga isip, magabaka, i-sort out mo rin mga damit, imo man yung tupion, imo sa lansan, something like that. Yung bang naghanap ka talaga ng imong oras, imong ginaigo-igo para magawa mo yung mga bagay na gano'n. And then you feel exhausted. You feel tired. Diba? Gaoy! Alam mo yun, nung i-rest mo for that rest day nga dapat nga i-rest ni mo, nga i-unwind mo, i-relax mo, hindi mo nagawa. Kay na-occupy ka kung mga ugobrahon sa bagay. Pero, haba tagani nga, waman katon karon it nag-obliga sa matuod yung game. So it depends on you kung paano ni mo i-manage yung mga time. Actually, pwede man ni mo nga ma-mix for your rest day yung pwede kang gumawa ng mga bagay-bagay sa yung mga panimagay, pagbugtaw mo sa agahon, and then, after that, you can unwind. Go out, or kung kailangan mong matulog, buong maghapon matulog ka. Kung kailangan mong mag-walwal. Na maghapon gawin mo. Hindi naman yan araw-araw, sabi ko nga eh. Pag may chimpula naman sa rest day. O diba? Punta ka, gala ka doon sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo. And then, haba chit-chat and malipas na oras na nagkipag-banding ka. And ganun yung buhay natin. So, sabi ko, no, parang an eye-opener for me, yung mga ganung bagay. Kaya, although, syempre, ako, personally, I always make sure once nga may mga commitment ako for that day, abi, or, waman ako nag-commit basta may, kung medyo masako rong trabaho, no. Ako man yung ginabangi-bangi kung medyo matutawhay man, o, pero usually, nag-set ako it schedule kung usually gita pag day off na ako. Kasi syempre, pag ginaba mong day off, di imong responsibilidad sa trabaho dapat ay, syempre di man imo maibutang sa ano ba nga, di man imo maibutang sa agang-agang. Ang point ko lang is, oo nga no, hindi naman yan every weekend na gagawin mo eh. Nga, tawaan man imo it, relaxation di imong sarili. Nung yan ba ni Pastora Herbie kasi kay na sa amon nga
devotional you know, banding, parang nag as Bible study nga deserve mo nga i-enjoy yung imong natawag nga fruit of labor, baga rin imong hard work or imong pagtrabaho, deserve mo nga i-enjoy rin imong gaoy sa imong nga trabaho. Nga hindi man niya after itrabaho sa ano mga adlaw mo sa opisina, abi, or sa imong ginatrabahuhan, and then pagka seventh day nga imong day off, hay trabaho man sa bagay, diba? Na, umakaw na imong routine every, ano, every rest day, parang ano mo na, no? Parang alam mo na nung alam mo na rung ano, said but animo rung ano, said it animo rung dung matabo ah, sa Domingo maka. sa Domingo sa day off ko makarawat, bago man, mang limpyo man. Rayo mo ba nga routine, no? Parang the routine mo, parang basang-basa mo na. Diba? Basang-basa mo na kung ano mangyayari sa day off mo, no? But hopefully, no, sa aton nga mga kaigbanghuran, yan nahambagan ni naton, diba? Sa nahambagan ni naton, mga palangga, nga, hindi, bukon man it magain nga once in a while, diba? Or once a week, once a month, or twice a month, no, nga mag-isipo naman niya mag-relax, no, mag-chill-chill, agto ka sa mga lugar nga gusto mong atunan, eh, kung nature lover ka, te, agto ka sa mga kaganasan, kabukiya, sa mga inland resort, or warang-warang, wala, di ba? Oh, te, may matamara ko, tatitelis ka may service, eh. Ay, oo, gita na, ibintaha, gita na kung may sarili ka nga sagakan, kaya anytime you can go. Sa kung susiin mo gustong umagto, pwede kang umalis anytime. Ay hawak mo oras mo, ikaw matanarugad biyay, ikaw man may sariling sagakyan. Unlike abdi ko nag-commute, ikaw, ti, medyo mabubud like it, guys. Siyempre, aside sa hassle sa biyay, ti, medyo magugastos man, kay mahaman na pamasahe makaroon. No? But ang ginamin ko lang, hindi naman mo kailangan pumunta ng malayo, kung may unang kagapit ka rin yung baryo nga, pwede mong warangan, ito rin amiga, rin mabuhay, huni mo nga amigo, nga wapa, huni mo nakita sa pilang dekada ko inyo nga pagpangabuhi, kay masyado kung kamo nga masako sa inyo nga kanya-kanya nga mga pagpangabuhi, pamilya, ati, agtuni man to, kasi may chimpo ka man baga, that's my point. Pero ako yung dapermi nga ginhambag kayo nga, once you have your time, nga pwede ninyong gamiton para makapag-relax with your friends, makipag-jamin sa inyong mga friends, do it. Hindi nyo alam, di nyo masairan. Alam mo yung buhay natin, puno ito ng sorpresa. Magugulat ka na lang, masusurprise ka na, ay talaga? Oh, di ba? Mariak ka na lang, makibot ka na, ay tuod? Oh, see? So, doon do ako niya ginapadumdum gid kinyo per me, walang masama ang magiging masinop tayo sa loob ng bahay. Wala pong masama doon. Waman it may magain kung masyado kitang hardworking, pero kailangan din ng ating sarili na makahanggup man kita it ibang hugom ithangin, hindi lang hugom ithangin ko ato niya palibot it panimagay. Go out, di ba? Lumabas kayo, magpanguy-pangoy to kamo sa suba, mag-relax-relax kamo to sa gawod. Bagon ka mo to eat ng chicharon or mais or popcorn. Ay, nako. Malipas do oras, daga ka mo to eat speaker sa cellphone lang, music-music lang, chillax-chillax lang. Diba? Maano nga, maiba rin inyong environment. Maiba maro ambiance. Kay, you know, ang nature naton, ro ato niya nature, nakakahilya ng mga, hindi natin alam kung ano yung mga mabigat sa ating katawan, ano mga nabatsyag na sa gawas, ha? Rung ato niya nature, may kaugalingon imo nga healing process. Nga ni kung maibaro imo nga, di ba kung maibaro imong environment? Parang maugan man sa imo nga gawas. Maiba man rin imong palibot. Nakahugoman ikaw it ng hangin sa kaganasan. Nakahugoman ikaw it hangin sa kamanggahan. Nakahugoman ikaw it hangin to sa kadagatan. Ran. Hindi ka bang hangin da sa imo sa suba.
Hindi lang permiso ba? May dagat man kita, may kabukiran, may kaganasan, may kanuyugan, may kamanggahan, may kawatihan. Ah, kung ano pang kah-kah-kah dyan. Para ba iba naman, mahiling ano yan, mahiling effect sa atong lawas. Wrong nature. Hindi nyo ba alam nyo? Hindi nyo lang alam. Hindi lang natin alam. Pero meron siyang effect sa aton niya. Gawas. Nakakapagpaugan doon ko aton niya nabatsyagan. Aton niya pamatsyag ba? Gawas. Ano makagto ka sa lugar nga matawahay imaw nabatian hunit pis-pis. Tapos kung humuyop rong hangin roana nga sangag itdahon ko mga puno. Di ba nga na yung mga dahon ng puno na nagkikiskisan habang sila inihip ng malakas na hangin. O, di ba? Doon na ako niya ginamit. Kay, hindi magkita, di ba, pag sabagay man, na, alam mo na agad ang amoy, nasusuffocate ka na nga na, na pag maamoy mo, ah, yun ako sabagay. Comfort zone mo yan eh. So, kailangan, kinangan mo man, gumawa, hugom ka man, itibang hugom ithangin. Para maiba man rin mo, ngayon ba, maiba man rin mo, iba man imo nga nang ano, iba man imo nga pamatyag. Wag niyo pong idiri niyo pag punggan ra inyo kaugalingon niya. Ng ano mga i-enjoy ninyo ra mga oras. Bisan lipot yung mga oras with your husband, with your family, with your wife, with your children, with your siblings, with your parents. Or kung sino man pwede rin yung magiging kaibahan or even you, bisan ikaw lang man yan. Kaya ko sanay mataman dyan ako magpanaw isa ha? Pwede ta ako mag-agto kung sinira ko. Gusto ka mag-agto nga. Gusto kong mag-relax or something like gano'n. Kung gusto ko nga may mga ka-istorya, agto ko sa kilaga ko eh. Sa mga kilaga ko. And then, pakipag-chikahan ka-agto. And then, no, palipas oras lang mag-chill-chill with one bottle of soft drinks. Hindi magpati. Nag-react ka niyang partner. Soft drinks? Hindi mo kapatingin sa soft drinks ako niya ginatagay. With battle of HR. Saan kikilaga? HR! Battle of HR. Oh, palipas na oras ninyo. Istoryan ka muna kung mga istorya. Kuris-kuris anything under the sun. Marites niyo daro mga nagtagaliwan yung mga kakilagan. Palipas oras! See? And then yun, ay, nakagabi eh, yung tagali. Ay, awa, nadugman mo kita yung surya. Pero yung talaga ginambabaga natin yung, ginambabaga natin mga palangga ng kanugundong chimpo nga ginapalipas natin sa aton yung mga sarili. Nga nasasayang lang na hindi natin nagagamit sa tama, no? Machimpo ka mo, warang ka mo sa kaglagan nyo, makipagchikahan ka mo to. At yung mga oras, baga nga ron nga bukumat inugtugong, inugpahuway kayo medyo basi, makaistorbo ka man baga. Ako niya ginamin, basta may chimpo ka mo nga pwede ninyong, pwede ka mo nga makarelax. Kanyo kong galingon, iwanan nyo muna yung mga iniisip ninyo. Baga ni Kaina sa napamantaw na ako niya. Pero mga Lubrown sa bagay, andyan yan. Hanggat andyan ang bahay mo, meron kang pwedeng, pero hindi maubos rin mong Lubrown sa bagay hanggat una rin mga bagay. Pero imong gabhanan niya ron, hasta nga nagailis ka, nagasuksok at gambong, ina, gitaro gabhanan niya ron, it's not an emergency na kailangan mong gawin. Every rest day mo, pagharin mo sa trabaho, pagtrabaho mo, anong nga adlaw, and then rest day mo pang tito, trabaho man, hinanoon lang tuman, di ba? Tuod ba no? Pero ako kung amat, ang ginaobra, kung gusto ko talaga magpahinga ng linggo, harap tara ako mindset, abe. Ako, kung gusto kong ma-free, gitaro ako niya adlaw it Domingo. Kasi usually, nagagabagid ako kung Domingo. Kung gusto kong ma-free ra ako niya bilog nga adlaw nga Domingo, pag uli ko karon sa bagay, halimbawa alin sa trabaho, bisan medyo madudugman doon, nagababad, yagi ako at labada, paunti-unti. And then, kusatan ko kinabukasan kasi early man ako nagabugtaw. Hasta maamat-amatan, hasta maubos, imaw, nga pag-abot it Domingo, wala na akong labahan. Actually, pwede mo talagang gawin. Mindset nga eh, no? Depende ni mo kung paano ni mo i-manage your imong schedule nga ginatawag. Kung gusto ko gid talaga nga wagin ako tobrahon it Domingo, nga kung may agtunan man ako or gusto ko lang magpahinga, matulog or mag-live, magkanta, mag-video, okay, what? Gusto ko lang ng ganon.
sa mga weekdays gaging aron, pag uli ko sa bagay nagababad, yagi ako ako niya mga labahan. Kahit di, ginaubos it oras it paglabada ro ako niya Domingo kon rest day na ako, ginaubos it labada. Oh, ang labada mga 4 to 5 hours gaging aron. Bisan ano ka saan kiri ka mo. Kahit sa tanda nagagaba ko, nagababad ako, nagapanilig ako, ro na bira ako niya ano, ro ako niya style. Kung nagagaba ako, ay di basaon ko anay and then ipagkapot. Tapos kung basa, ibabad ko anay sa powder mga 30 minutes. Ang 30 minutes nga ron, ang ginaobra ko nagapanilhig pat ako, nakapanilhig pat ang karon sa palibot. O, te after 30 minutes, ibalikan ko ang labahan. Yan, ruyon ra ako niya. Ruyon ra ako niya ginaobra. O, tapos karon it nakon, it ng sabon, samtang nagapatubod itubi, ti may mahugas, kaya ito tuhugasan sa, ano, sa lababo. Kaya ro ako niya ano nga ro ako niya labada gaabot it 4 to 5 hours ko na mat ay kay man abo pat aron niya mga just in o di ba so nakatapos kat labada nakapaghimos ka pa sa sugod it panimagay multitasking ba kiti di ba kung gababad ka it will take mga 30 minutes abdi nga babad kay mo labada kati ako mga 30 minutes lang kabuko man it umugra ako ti mga sigsoksok para na tapo hugas lang man abi was lang man yani ira ko ting kusot ko mababad. O di ba sorry ra ako niya ginamin but talang ra ako niya gusto nga i paintindi kinyo mga palangga ra ato niya gawas bukon na makina even the mac even yani even yun mga makina nag overheat di ba once na ginagamit mo siya araw-araw, di ba? Ginagamit mo yung adlaw-adlaw, walang pahinga. Nag-overheat man. Gumupok. Gagupok. Oh, nagkakasama, nag-malfunction. How much more gawas na to, di ba? Huwag ka makabatsa gaoy ay. Gaoy may man ati tayo. Hindi magpahuway eh. Kung ginapangayo ko inyo nga gawas na pahuway, ibigay nyo po. Kasi once maka-recharge yung gawas, yung inyo man nga panibag-o man ka mga strength. Kahit ikaw sagad-sagaron, ginin nyo rin inyong kusog. Sagad-sagaron yung gawas, yung masakit ka. Gabigayan, bibigayan. Bibig katawan mo. Gapanguya ka, masakiton ka. Bat siyagon mo gid. So ako ayaw nyo makaramdam ng gano'n ng mga ano. Gano'n ng mga pakiramdam. Kaya parang feeling mo parang ano ka, exhausted ka. Over fatigue na ginambang nanda. Diba na sobrahan ka sa gawo. Kiti, waman din mo ginatawan it. Diskanso ro gawas nyo magpahanginangin ka mo to sa baybay. Oh, daga ka mo to speaker ka pareho sa kakilaga, 'di ba? Juliet Kahilig. Saba ka diri. Ako ya kasi Mario nga nga fan gid na ako number one fan gid na ako da si ano nga raw. Mi number one fan. Si Juliet Kahilig apa to karan kat ani mo imorate ng music. Napitik ta gagi. Napitik tega gamer. And seriously, ruyon do ginambag baga naton mga palangga, nga gawas naton sa dilog lang. Wala ka pong mabibili nito. Wakat may mabakay karang reserba. Wala. Eh once nga maguba ron masira yan, magkasakit ka, magpapagamot ka. Iinom ka ng gamot, magpapadoktor ka. At hindi po biro ngayon kung may mga maintenance ka, magpa-check up ka. But sa life extension, may free ang check-up. Sa rin ng Robita, ha? May gani kay may life extension. Philippines, Kalibo Branch. Kaysa life extension, libre ang danga check-up. Teka, kung paano, alam kung wala white life extension. May libre man o nasa mga government hospital, but you have to ano pa, no? To pila. Yan. Magpipila ka pa. Kasi hindi man ikaw lang i-cater, government nga daan, the whole province sa Baclan gid aron. Oh, so rong oras gagi sa pagpila mo. It will take time kung nagapila ka. Kailangan mo early ka pa nga mag-agto sa ospital, 'di ba? Or it's either sa mga RHU man abi. Ti may diyan ko sa RHU may una nga mga available lagi nga mga doktor nga una pag-agto mo una. Kay ti iba nya mga doktor nga assigned sa mga RHU may mga basi matimingan nga may mga seminar. May mga conference, may mga out of town, out of the country. O, te siya na mag-check up sa imo, di man pwede mag-check up dara mga aton nga mga ano. Diba? Ringgit arong kwan, dun ginamba, baga na aton niya. Hindi man pwede mag-check up kimo una arong mga ibang empleyado kay they are not authorized. O, diba? Hindi man pwede mag-check up ang nurse kimo.
kay iba man ang trabaho it nurse kay ang naga-check gid sa anang sitwasyon it mga pasyente doctor gid they are the one who authorized no authorized and darong authorized gid sa dagiti ng authority nga mag magtaoy diagnosis di ba ag magtaoy reseta kay di ba pwedeng magtreseta rong rong nurse kung uwa it advice ng doctor te kuno it doctor te paano te mayadyang kami una nga life extension kay life extension Kalibo branch una ta may permit or permit nga doctor yan nga available thank you so much gid sa life extension sa libre nga medical check up nga ginatao sa mga aklanon in particular nga nagaagto una sa so, balik kita sa ating nga topic na isingit ko lang life extension kay nabako gani di ba kagina nga magastos rong magkasakit ka kasi syempre nga baka kagirit bugong mabayad ka sa doctor o may maintenance ka kung abi libawar imo gid nga ano Roy mo gid nga sakit kinahanglan nga may maintenance ka na. Ay, isipan niyo baga? Oh, hamad nga ni may life extension libre rong check up. So nandura ako nga ginamin. All right? So wag niyo abusuhin yung katawan niyo. Rong trabaho nga ron sa matuod lang gid sa realidad una ta primerong trabaho. Kay kun maimo matuod nga panibagay may sarili kang bagay. Rong trabaho o rong trabaho sa sugod bagay ina lang gid mata na ron. Di taron maubos-ubos sa matuod lang gid. Kay makaron obrahon mo hinaga may panibago ka mangi maisip na obrahon sa matuod lang gid oo di ba may dyan kutak may kabulig ka ti di man kita unga it mga CEO ha ha ha ha di naman tayo anak na mga CEO ha ha ha ha o di ba buko man kita it mga unga it contractor nga may sarili kitang kabulig susunod pa ni magay nga imaro naga obra kata niya mga errands every day nga masinggit mabugtaw kung lang mga makaon kung lang and then di ba chillax ka na dahil wala ka nang iniisip na gawin kundi paano mo na lang paano ka na lang gumala saan ka gagala paano magastusin yung pera mo yung allowance mo ay ti kung gano'n lang ang buhay sana nang saya-saya di ba nga lang hindi kasi pare-pareho ang buhay natin may mahirap ba tayo ti kung mahirap tayo lahat ng mga gawain sa bahay ginagawa natin kay wala naman ba tayong kuan wala man tayong kuan katulong sa bahay. O, de. Tayo ang katulong sa bahay. Kaya sinasabi ko nga every time nga paglinggo araw na makatulong nati. Pareho sa akon, araw na katulong na sa akon kung Sunday kaya dira ang time, amo na ang time. Yan po ang oras nga makapagtrabaho ako sa loob ng bahay. Ay, nakakaloka. O, di ba? So, anyways, yun ro aton nga dapat nga isa puso at isa isip mga palangga, ha? Oo nga, tama taman ay ma... Tama taman na ay titalilis yung humbug. Rung trabaho, sulit matuwi panimagay. Di tarong ubus-ubus kay samtang una kag-star, may maisip kayo yung mga trabaho. Ay kahapon. But, kahapon, tapos ko itiga ba? Aba na ako medyo, may kakon imbitasyon. Kay usual abiron pag Sunday, it's either may nag-imbita ka ako, may nag-message, nga makara. Baka kahapon, parang uwa na blanco ako. So tapos ko itga babag na isip ko ano mabag ako obra. Eh tim jo pa man ako ka ba check itga oy. Eh naglabada ako. Ah tay ba ko ti sige. May iwa pag ako natapos nga ubrahon. Ang pagpintura sa gud niya kwarto. Ay tira pintura ako. Inuna ko anerong ana nga una nga side at then. Susunod yung man yung mga chimpo pag may bakante di other side man eh kay gin iba-iba ko ra ana nga color ka ako niya. Pintura ko ako niya ron para medyo may variety man. Hindi siya pure nga kun anong kulay, isa lang no. Gintatlong color ko gid siya para manami ro ako niya pamantawan. Kaya gusto ko ng bright colors lang para medyo mahayag sa pamantawan. Color combination, bagay mga bright colors, mga pastel color lang rin ako niya. Theme ko ako niya room. That is why hanggang ko, may ako pa sa new brand, ako pang kisamiwa pa na ako napinturahin. So, pader pa nga, ginuna ko, kisamiwa pa. May mga naga volunteer ko taga sa dama pinturan pero kumukot pan suhol. Ti wala man kami na wala man kami nagasukot it nang ano bayad. Pero kahuluya man. Kung kaya man lang kerbels man, hindi man ako imbalido pa kaya pa. Kaya pa ng powers yan kay ti exercise ka man yan. Oo, kay ti kun nagaduhong ako nagaguya ang gawas since nga nasanay ka nga magtrabaho, rin ginausin man kay mga gawas nga yun pag parang rubakante ni mga oras. Mas gusto ni mo nga naghuhugag ri imong gawas, di ba?
mas gusto ni mo nga nagahugag ro imo nga gawas. May nabasa ko niyan kanina. May nabasa na naman ako niyan regarding sa kailangan din, kailangan mo rin gumalaw. Hindi ka pwedeng naka-steady ka lang. Hindi ka pwedeng naka-ano ka lang. Hindi pwedeng naka-stay put ka lang. Kailangan mong gumalaw talaga. Kailangan mong... Basta kailangan mong gumalaw. Kailangan ng katawan mo yan. Kahit mag-stretch ka na lang. Kailangan ko gawas mo mag-stretch para magiging ano ka, magiging flexible to gawas mo. Siyempre kaya nagkakaedad ka, rin mo yun na ba? Check, imo nga likod, lower back. Oo, mga madalas ako nagkaka-lower back pain ako. Pero nag-uusi ako at mga stretching-stretching arn ho. Kaya usually, nababatsagan ko ron pagbugtaw ko sa agahon, gitana. Pero after that, like baka paligos ako, baka ano, wow, matana. Hindi ko mababatsagan. Siguro sa, ano no, sa position at pagtugog. Or syempre, ako kung manabi ako at magangas magtugog. Actually, kung ikatugugan ako, kung ano ro ako niya, position, pagtugog ko, hindi ako hibugtaw. Imawgin ba't agihapon doon, hasta maaga. Sa tuod lang kina. Unless, sige kung hibugtaw ako nga, siyempre manabaw, mala ako magkatugog. Manabaw, hindi ako katugugon, kunting kaloskos ko, nabubugtaw ako. Unless, again, siguro, kung hibugtaw ako, kaya maiibaro ako yung posisyon magkatugog. Pero kung hindi, kung dire-diretso ang tugog, kung anong posisyon ko pagtugog ko, pagbugtaw ko, imamagyapon. Doon siguro, nagabacheck ng gawas, kasi wala naghugag-hugag pagtugog ka, diba? Oh, so nag-search gan ako at mga pang-stretching ang bangar niyo para sa mga lower back. Tapos imo nga mga, usually imo nga batok nagangalay, di ba? Para nagka-stiff neck ka, pati rin imo nga mga abaga nagangalay na. And it's normal kasi nagkaedad man kita. So kailangan ba natin yung mag-stretch, baton yung mga kaugat-ugatan. Kasi syempre, lalo kung hindi man ikaw gid regular nga nag-exercise, walking, jogging, or whatsoever man yung klaseng exercise. Pwede sa stretching mo lang. Nga mag-unat-unat rin mo mga ka... mag-unat-unat rin mo mga kaugat-ugatan bago ka mag-go sa imo nga mga errands for that day, no? Sa pagbugtaw ni mo sa agahon. Ay, nako, marami tayong pwedeng gawin talaga sa buhay sa totoo lang. But it can wait. Sa matuo lang, it can wait. Pero mga gawaing bahay pala, makaantay talaga sila, hindi siya emergency. Hindi ka naman siguro naubusan ng isusuot, no? Sa isang linggo, sa dami ng damit mo. So meaning, hindi siya emergency. Pwede mo siyang magawa, maisingit sa mga oras na bakante mo, pero hindi yung sa weekend na masasabi mo talagang rest day na para talaga sa sarili mo. Oh, di ba? So hopefully, natutunan nyo yan na may natunaan man ka mga, oo, tama man, details, no? Abuot ama na ra ako niya rest day. Abuot ama na ra ako niya day off nga. Nasayang ko haman. Kaya nagtinarabaho man mana ako sa bagay. Huwag niya man ako na-enjoy ako niya day off. Pero nung iba na-enjoy nila yung day off nila, why? Kaya, you know, pwede silang magpagaba, magsuho sa iba para trabaho nanda, iba rong katrabaho. At mabayad sila. At ikos kita kung nagtipid-tipid kita, hanggat kaya nating gawin, diba, Juliet Kahilig? Kung kaya na to niya himuon, rung mga trabaho, di yun kinangan ipa-trabaho sa iba para suhugan mo pa. Kasi, kaya mo malang maglaba, di maglaba ka eh. Kaya mo malang maghilamun, di maghilamun ka. Kaya mo malang manilig, di manilig ka. Doon yun doon ako niya ginamin. Di, sa mga may una-una, mga nakaangat-angat, may budget, matanapan suho sa manuglabada, kang manughilamun, kang mga napanilig, sa nga... palibot at panay mga edi go. Ay, may pambayad mo tanaka mo kahit ikaw huya man niya. Magpangabay ka, magsugo ka sa tawo. Pagabhon mo, pasiligon mo, pahilamnon mo, tapos wakat isuho, ngayon no, tato, nagkabudlay man ang tawo. Kaya gani nga nagtrabaho, doon na inang namugon man kimo kay nagapangunyadi man, tapos di mo pagbayaran, hindi ta pwede ron. Hindi tarang pwede. Ay, nako. Bawat ano ngayon, bawat, bisan serbisyo, bisan ginapangabay mo, bisan kahit papano, bigyan mo makompensate man ro andang gaoy. Kaging tao na lagi mo. Ikaw, huya, kapangabay ituman, nga uwa ka man na gintong ho, bisan sanggatos sa oras nga na, nga gin, ano, kimo na, gin trabaho. Alright! May 17 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2. Rung ato niya topic and of course with your greetings or shout out. Atong tunta na pagkapanabalikan pagkatapos gidiwamang. It's important nga mga reminders. Kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik siya.

0: San Miguel Piliwing promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok matapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Aram-aram bibili sa mga butika. GTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang bilis ang magunta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Diritsahan. Diritsahan. Diritsahan.

talaga nagulat ako dun, partner. Excited ka din. Excited ka mo yan kay kabarkadang Chia. Nakaloka. Okay, balik kita mga palanggas at nga pagpangalaga. May 27 minutos yun. Nagtaliwan sa oras ito alas 2 sa mga bago gidyama nga nakabukas. Sana ang mga monitor, may nagigit nga hapon. Kanyo tanan-tanan, hopefully, maayos rin inyong maayos rin inyong ano, inyong pamatsyag makaroon niya hapon eh, according kay Pastora Herbie kasi disit kay Ina. Aba na na. Once nga the first 5 minutes itimo nga pagbugtaw sa agahon na. Sa unang 5 minuto, bisa nga nagbugtaw ka it agahon. Kung rosago jage ko imo nga isip is puro problema. Due date, bayaran, basta, puro, kwan baga, puro negative, it will affect your mood for the whole day. Nakaka-apekto siya sa imong mood sa buong araw. Kaya, kung gusto nyong maayos ang inyong mood, ruin yung pamatsyag for the whole day. Pagbugtaw nyo sa agahon, sambito nyo kaagad. Thank you, Lord, for this new day. Thank you, Lord, sa may nga gawas. Salamat kita sa Ginoo, tuod gid man kay nabugtaw kita. Okay? It's a miracle. Milagro ro niya nabugtaw kita sa agahon. So, meaning, kung ano man ro imong nga mood, ano man do imong pamatsyag makaroon niya adlaw, nagadepende yan sa kung paano nimo ginset ro imong nga adlaw. Ginset ro imong nga mood makaroon niya adlaw. Oh, di ba? So, kung maganda ang tulog mo kagabi, and even hindi naman maganda yung tulog mo kagabi, and then nagising ka sa umaga, rin mo nga mind, ginset mo kaagad na magiging okay, positive, magiging okay ang lahat for the whole day, it will follow naman talaga. Mangyayari po yan. Oo. Matabugid ba tayo na rin sa imo nga life? Sarang daya nga adlaw. So, hopefully, tanan kita, or ako hindi man, kagabanan ka aton, nagiging positibo. Yan, nagiging optimistic rong aton yung mga pananaw sa aton yung kabuhi for today. And sa sunod na mga araw hanggang tomorrow, although hindi man natin ma-perfect, because syempre, tawo ka man kita. Naapektuhan kita sa mga nagkaganabo sa palibot natun. Naapektuhan kita sa nagkaganabo sa pamilya natun. Naapektuhan kita sa nagkaganabo sa relasyon ninyo. Wakong include ang sarili sa relasyon natun. Kayo manakot ka relasyon. Kaya hindi ko na-include yung sarili kong sa relasyon ninyo. O, mag-asawa man, mag-jowa man. Kaya, doon yung dako niya ginamin. Apektado rin mo nga mood. Once nga, rin mo laging isipon sa pagbugtaw sa agahon, high negative. So, rin gali ko daan nga secret. Actually, hindi na yung sikreto. Kasi nasabi ko na. Kung gusto ninyo nga magiging okay ang mood nyo for the whole day, sa umaga,

gid nga hapon, may naga pa shout out pa iya eh. Okay. May naga pa shout out. I see ano gali si private first class. Oh, grabe na yung rank. Private first class Curvy Revenge. Si former katodong Curvy ng di ka makaroon, Kim? Ah, oh, listening ko na, watching and listening while nag-klase. Naka-concentrate ka pa. Lakasan mo kaya volume. Pause for a while, sabihin mo sa taga-testa. Sino nga taga-testa ang inyo? Daga naga-instruct inyo, PFC Revesensyo. Shout out sa mga taga-testa. Una nga, nagakandak makaroon ita electrical installation and maintenance sa Tambuan, Malinaw. Ano ka? Nag-join, nag-intra ka? Nag-test the training ka man? Ano man? Magiging ano ka? Lineman ka sana. Lakasan mo yung volume. Parinig mo na sa mga taga-testa. Nga gina-shout out. Shout out sa mga taga-testa. Speaking of testa, Sir Mark Anthony Delinog. Napay mo partner? Cairo? Hindi, no. Hindi. Marami akong partner eh. Alert siya yung mga partner niya sa studio eh. Lima. Oh, lima. Sampo kayo. Kim? Si Sir Mark pa ba? Oh, andiyan pa ba si Sir Mark? Para wala na kaming balita ni Sir Mark. hindi kami nagsama sa warla-warla nga ginaminan. Sa warla-warla. Net, Bob, kung pila ka abo nga awis ra imong hibuog sang kakaltik sing ra ako. Pero dapat mo on imong itbuli ha. Matbuli. Awis mo medyo bagungon, so dapat ay ha haputo ra na karon nga pinaka buli-buli it na. Buli-buli it. Buli-buli ko na it awis nakakalaw kasi. So mayan ayan gid nga hapon, kinyo tanan-tanan, alright? Sige, may mga pa-shoutout pa ba? Parang wala na rin naman na. Anyway, sige. Oras naton, may 33 minutos na kataliwan sa oras, ito alas 2. Oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Rong kaping talagang aalagaan at mamahalin ka. Ito yung kape na talagang kung may ganito lang sigurong klaseng tawo. Ikumpara sa kape. Napakaswerte mo. Ikaw na siguro pinakamaswerteng babae or lalaki man. Na yung hindi ka iiwan, hindi ka sasaktan, mamahalin ka lang at aalagaan. Yun lang yung gagawin sa'yo. Naku, kung may ganito ka lang nakarelasyon, huwag nyo napakawalan yan. Dahil bibihira lang yan sila. Iilan lang naman lang na sila. Kaya, hindi nyo na pagbuhian kay ang amo na klase ng mga tao, hindi mo na ya makitaan sa kadamaan. Kay pila lang man na sila kabilog. Te, kung ara na dati sa imo, hindi na napagbuhi. Higti na, kag ihigot mo dati sa hawag. Para kung di ka magkanto, dala-dala mo siya. More power probiotic in one coffee mix. Ay nako, ang kanya itong ano, Roana Abicarang, epekto yan sa ato niya gawas is talagang may manami imaw nga epekto sa aton nga health, like particular sa aton nga gut or sa aton nga tinai kay sambilog ra sa major organ nato, no, sa sugod it aton nga gawas nga na may mabaho nga parte para sa aton nga pag function ko gawas naton kay di ka na nag-aagiro aton nga pagkaon, di ba? Di ko nag-isod ato niya pagkaon, and then doon na nag-proseso man itong ato niya mga intestines para ipagawa man mga pagkaon yun. Pero kung reimo nga intestine, apektado, di ba? May diferensya, may depekto, ay nag-apatsyag man itong ato niya gawas. But, without so much, wala nang marami pang chichiburichi. Ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Kung naman gina-emphasize, remind ka mo everyday nga. May mabahugid ay raimaw nga epekto sa gawas na kay sa ingredients pa. Ang hindi mo mahambal nga wait may maiduot nga manami sa gawas na why. Kay like malunggay. Bisan i-research nyo ang malunggay. Kung araraan na karoon niya mga content.

vitamin content, it malunggay, it ampalaya, better GERD yung ginatawag, no? Rong turmeric, dong serpentina, and then the sweetener na stevia. Stevia is plant madun imaw, it's an herb. Diba? Nga naging ginaobra nga sweetener doon. Doon na ginagamit ito mga diabetic nga sweetener sa andang pagkaon. It's a healthy nga sweetener. Hindi siya nakakadagdag ng sugar sa inyo nga mga dugo. Okay? May ginseng. Oh, alam niyo naman. Ikay, ro ginseng, kung waka mo kasay kung ano ko na effect sa gawa sa ipangutanan nyo sa kay comparing Google. Kahit na naroon kung ano ro, anak ro niya. Manaming epekto sa gawa sa ito nga gens. And of course, the coffee, nga organic. Pag hinaba mong organic, hindi po yan siya dumaan sa kung anong klaseng mga fertilizers. Dahil ginpatubo imauron niya sa natural nga pamaagi. So saan ka pa? More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix! Ang kapeng aalagaan at mamahalin ka. Lalong-lalo na ang ating kalusog. And your cup of success, healthy gut, healthy life. Alright! May 37 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alas 2 at napagpangalagad. At bago kita magdiretso sa pagbasa kung inyong mga mga greetings or shoutout. Grabe na talaga yung color ng aking hair pala. Parang nagbabadya na naman siya na. Nagbabadya na naman siya na kailangan na niya talagang magpaano na naman siya. Kailangan na naman niyang mag-retouch ng kanyang cover. Pero sige lang, part of growing up. parte ng pagkakaroon natin ng edad, and thanks God na sabi nga sa isang marami akong napanood kanina na parang nakaka-boost ng aking moral as a 50 years old. Yes! Kung ikaw daw ay umabot na sa 40, 50, 60, 70, o to kung hindi naman kayo naniniwala, depende naman kayo. Pero ako, thankful talaga ako na may mga ganong klaseng mga, alam mo yun yung parang reminder, pagpahadumdum baga kimo nga, hindi mo kailangang malungkot kung matanda, kung tumanda ka, kung nagkakauban ka, kung nagkakaroon ka na ng mga wrinkles or meron ng mga discoloration ng iyong mga skin. Eh, part ng ano talaga yan, no? Na nababawasan yung mga nutrients ng iyong katawan because nagkakaedad ka, lalo kung syempre dinamatin, may mga abuhon ka karong yung nagka-contribute yung mga factor why nagka-apektuhan o ato niya gawin. And according sa napanood ko kanina, if you are 40s daw, 50s, 60s, or 70s, kung umabot ka sa ganong edad, talagang you are blessed. You are yung pinagpala ka. Oo. Dahil sa sitwasyon natin makaroon, sa lifestyle, sa pagpangabuhi, mga tao sa lifestyle, itaw makaroon talagang pabatang-pabata. Pabatang-pabata na wawala sa mundo. Because of the lifestyle. Kinakain mo, di ba? Ruin mo nga estilo at pagpangabuhi, di ba? Hindi na masyadong healthy, ruin mo nga living. Ganon. So kung umabot ka sa edad na ganon, like 50s, 60s, 70s, bonus na talaga yan. Oo, bonus na. Kaya, sabi ko, nga, no? Kaya kung pinutubuan man kayo, nagkakaroon man kayo na mamuti na inyong mga buhok because of the uban, because, di ba naman, hindi siya gray hair talaga, white hair talaga siya. Hindi lang siya gray, white talaga siya, white hair. Sign niya na hindi ka pa nakakalbo. Kasi tumutubo pa yung buhok mo. Siyempre, mas pipiliin mo yung kahit pa paano, may buhok ka pa. Kasi sa crown of glory, kuno na. Sa mga babae, yung buhok is crown of glory. Ito yung isa sa mga style ng buhok, yung pagkakaroon ng bagay na hairstyle sa mga babae. Nakakadagdag kasi yun ng confidence, nakaka-enhance, nakaka-boost ng moral. Isang babae, pag bagay sa kanya yung kanyang hairstyle, and syempre, actually, nakita niyo si Don Salueta, and then si Lara Kigaman.
ay ang ganda ng effect sa kanila nung ano, nung uban, sa kanilang itsura. Ganda. So depende naman sa iyan kung paano mong dalhin nung ganong klaseng style. But anyways, mahaba ang marita istorya, maubusan yung kinit oras sa atin. Sorry, kids, sorry. I would like kung abukit ang anam. Babasahan at nakikita niya rahay. Pag ma-share mo, diri-diritso kung tayo, di ba, June? Sorry, gida. Pero ito po muna katanungan, Zach. Pwede pa nating ihabol itong mga palangga. Rato niya pangutana. Ha? Sa ato niya pagpangalagad sa makaron nga pang-orason. Yan. O, di ba? Usually, abikaton nga mga tao pag una kita sa ginatawag ng pakikipag-relasyon, mas gusto natin yung tahimik, hindi magulo, hindi, alam mo yon yung parang chill lang na, chill nga, ano ba nga, klase it, relasyon na meron tayo, no? Pero may mga sitwasyon kasi minsan, nga, kahit gaano mo pa kagusto yung ganong klaseng relasyon, pero hindi ka pa rin nagiging masaya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung taong, yun nga, yung taong gusto mo, hindi ganun yung kanyang personality or hindi ganun ang kanyang karakter. Kasi di ba, nung wala ka pa sa relasyon, yung ideal mo talagang relasyon, gusto mo yung hindi magulo, hindi nakaka-stress. Di ba? Sino ba naman ang may gusto na ganun? Yun nga lang. Yung taong gusto mo, ha? Yung taong talagang napamahal ka at nagustuhan mo, hindi ganun ang kanyang karakter. hindi ganun na sa ideal mo na relationship, hindi ganun ang taong gusto mo. Okay. So since ganun po ang aking intro, ito po yung katanungan. Kung papipiliin ka, sino or ano ang pipiliin mo? Mas pipiliin mo ba yung taong safe? Well, I mean safe, yung sabi ko nga yung sitwasyon nyo ba yung parang chilling? Parang ano lang, parang alam nyo naman na siguro yung safe na klaseng relasyon, di ba? Piliin mo ba yung taong safe ka pero hindi mo naramdaman yung thrill or yung saya na gusto mong maramdaman? Or doon ka, or mas pipiliin mo yung taong gusto mo talaga kahit na magulo? Yan. Magulo at safe. So, kung ikaw papipiliin ka sa magiging karelasyon mo, kasi ideal relationship mo nga, gusto mo yung swabe-swabe lang, di ba? Something like that. Swabe-swabe lang. Pero yung tao na yan, na gusto mo, hindi ganun ang kanyang karakter na magiging swabe ang inyong relasyon. Pero gusto mo talaga siya. Yun nga lang, yung ideal relationship mo, hindi mo makukuha doon sa tao na yun. So para sa iyo, doon ka ba sa safe? Pero hindi mo gusto. Ha? Safe, pero I mean, hindi mo na feel yung tinatawag na excitement sa tao na yan. Kahit alam mong safe. Ha? Safe siya. Dahil ang nagustuhan mo doon sa taong magulo, pero nag-conflict doon yung ideal relationship. Kung ikaw sa sitwasyon na gano'n, ano ang pipiliin mo? O sino ang pipiliin mo dun? Bahala na kayo. Walang maling sagot. Depende kinyo yan. Kasi magkakaiba man kita't gusto, diba? Magkakaiba man tayo ng gusto. So, iba gusto ko, iba gusto mo. And then, defend your answer para mas masadyarong istoryata. Alright! It's time for me to, ano na, basa-basa your greetings and shoutout this afternoon kay Gagina Pamani. Almost 59 minutes na magwa 1 hour na, June. Oh. Hello, June. May idea niya hapon. Happy Monday afternoon, Tita Liz. Oh, how's your weekend? Okay, June, abike na nga pangutan. How's your weekend? And, taot pala otwasers all throughout the world. Good day, everyone. I hope and wish that you're all in good shape and stay safe and smile always as
Oh, according to prepare ako ng ganap. Smile. Your heart is aching. Smile lang tayo. Basta importante ka smile. Tama, pag rest day, mag-eat, mag-unwind and travel. EUT. Ambay ni John. Ma'am, ano ito? Si Ma'am Villa Lucero Crispino. Good PM, Tita Lil's watching live from Aliputos, Dumansha. God bless us all. Thank you so much, good Ma'am Villa Lucero Crispino, kasi manwa ni katodong Rayalin Ributar. Wow, naman. Ma'am Bet, ina sa Germany, good morning, good ma'am. And thank you so much, good. Ara ako yung sabilog sa mga fans, si Juliet Kahilig kasi Mario ko, good ram. Hello, Ma'am Lilia, shout out. Oo, magigid butang, magigid pangagan mo, nakabutang na gani pangagan mo. From bye-bye. Og salamat, gid ma'am, hay nagbakay ka sang isda, agin libod kahapon. Okay, timing nga nag-iihaw ako to sa ako niya dapog. Umagi man, imaw, nag-libod ka ng isda. Kaya mag ko daw, taga-baas man. Kaya siyempre, kaya nag-pangunyadi man ro, ato niya kasi Mario. Bisan pa paano makabulig man turo atong habakal ka ng atong isda. Thank you so much, good girl. Oh, yes, ma'am. Check na check. Ah, nag-itara nga term. Check na check na. Tayo sa pagsinggit sang name. Oh, sige, girl. Dahan man per me. Sir Jerwin Silverio. Tama ka, good Tita Lils. Always watching is Aliputos. Ba, medyo abo nga mga naga monitor ka tanda sa Barangay Aliputos naman siya. May agit nga hapon sa mga taga-Barangay Aliputos. Thank you so much, good Ma'am Bet sa almusal. Hambay ni John. Ako, Tita Lils, although I have the luxury para magpahangin. Wow, sana all. Gusto ko pa rin yung may ginagawa ako. Yung papawisan talaga. Masarap sa pakiramdam. At ma-maintain pa ang health ng katawan. Yes, ganun din ako. Mas gusto ko yung ginaano ako, ginahugasan. Yan. Kaya, every time gid-aron niya nag-trabaho ako, hay, kung pwede yung manapugaan, rin mong suksok, pugaan, gita kay, ano man ako, hugasan man ako once nga magtrabaho ako, hay, bukod ako pitbago-bago. Nagaguwa, gid-aro, nagatugo, gid-aro, batsyagang, gid-aro, natugo ko imong, ko imong gin pangabudlayan. And then pag Sunday, visit with friends, sambang ni John, have a couple of bottle of beer, kahapon nga, tuba lang, doon kitara ako niya, handom agdumo, tutuba, pangarwagyabon. Handom agdumo, tutuba, pilang tagong yung tanawa ko kasamit ito pa. Pinagdagan niya makasamit na ba? Anyway, sige. Samtang ginaangan-angan natin dong sabat it aton niya mga palautwasers sa aton niya pangutana kung papipiliin ka sa dalawa, no? Like, gusto mo ba yung taong safe ka pagdating sa pakikipagrelasyon pero hindi mo maramdaman yung excitement or yung saya? Or doon ka sa taong gusto mo talaga pero magulo? Sakit man, no? Kung saan ang gusto mo. Yun pang parang hindi talaga siya hindi siya magiging package deal. Kay man, kay doon gusto mo, andun sa isa. Yung hindi mo gusto, wala sa kanya. Andun naman sa isa. Yun nga talaga. Ganon talaga ang life. Ganon kapatas ang buhay natin. Na hindi lahat ng gustuhin mo ay ibibigay sa'yo. Okay? It's reality. Hindi tanan yung gustuhon mo, ibibigay sa'yo why? Kay may iba mat ang plano ang Ginoo para kay mo man. Pero kung personally, sa aton niya sarili, kung papipilion ka talaga, kay may sabat si Jen. Hamba ni Jen, pareho ko nung komplikado yung tanong. Pero ako piliin ko yung safe kahit hindi ko gusto. Tingin ko kasi pag magulo, hindi siguro ako maka-adjust. Pero yung hindi ko gusto, baka matutunan ko rin mahalin. Yan. Mga possibilities yan. Baka. Yun bang malay po? Tapag wala namang imposible na mangyari yun. Pero doon ka pa rin sa tinatawag na parang
nag-fishing expedition ko. Ah, nakuha ang fishing expedition sa impeachment hearing ni ano. Ni Sara Duterte. Kasi di mo alam eh kung mangyayari ngayon or hindi. Di ba? Hindi mo alam. Hindi mo masayaran kung yes, kung matutunan mo ba or hindi na mahalin ang tao na yun although safe ka. Okay. Yun ang sagot ninyo. Sabi ko nga, wala namang walang maling sagot. Eh, pwede sa inyo kung anong gusto nyo, no? Kasi ako, nahihirapan din ako sa mga kasi gusto ko yung safe na gusto ko safe, pero at the same time, maramdaman ko rin naman na talagang gusto ko siya. Na-excite ako. Kaso nga lang, hindi pwede. Kasi yung gusto kong, yung gusto ko at na-excite ako ay andoon sa magulo. Peace loving pa naman ako. Pero hindi ako ma-excite. Paano kaya yun? So it's either parang i-sacrifice mo ba kung ano yung nararamdaman mo dahil ayaw mo nang magulo. Isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan for the sake na ayaw mong mag-risk doon sa magulong sa taong gusto mo pero magulo. Hindi naman ibig sabihin na magulo as in magulong. Yung bang nagpapataya na. Ang ginamit ko lang, alam niyo yung mga magulo like something like parang walang ano ba? Parang example lang siguro natin na magulo, yung pang konting hindi pagkakaintindihan na away na kaagad, something like that, no? It's either yung isa parang sobrang siloso or sobrang silosa, something. Mga ganun ba? Sa relasyon normal naman 'yan. Or parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar kasi konting kibot mo lang may sasabihin siya, then hindi na naman kayo magkakaintindihan. Hey, Ma'am Noemi, good morning, teachers. Tanan-tanan ko, happy Monday. Thank you so much sa pamahaw. Good morning din dyan sa mga taga Dubai. Macho in Wolf, piliin ko yung gusto ko kahit hindi ako gusto. Macho in Wolf, for pangutana, abe, kung sa sitwasyon, like, kung papiliin ka, sinori yung mga piliin. Doon ba sa taong safe ka pero hindi ka excited at hindi, what I mean, hindi ka masaya or hindi ka excited doon sa relasyon na meron kayo pero safe ka. I mean, safe na hindi siya magulo eh, tauhay nga, ano, nga klaseng relasyon, pero hindi mo na-feel yung excitement or hindi mo na-feel yung happiness kapareho ng nararamdaman mo doon sa tao na gusto mo talaga. Pero may kaguluhan ang inyong relasyon. Yan. Ryan Macho and Wolf, no, dapat nga pilian. Hindi yung pilion ko yung gusto ko kahit hindi ko gusto. Di ako gusto. Ay, yung raton nga dugkaking arahay masyado. Haba ni Ma'am Elisa, Ma'am Bet-Bet. Mas gusto ko yung magulo at mahal ko. Mas excited ako. Baka magbago naman siya, di ba, Tita Lils? Oh. May point mo si Ma'am. Bet-bet, totoo man kay... Oh, kay... Gisunod ananaro ako, or nabatsyagan, kay doon siya excited, doon siya masaya, doon sa tao na yon. Kasi, she is hoping na baka magbago naman. Same din man sa pananawa ni John, nga, baka matutunan din niyang mahalin yon. Na baka magiging excited din siya pagdating ng araw, once na matutunan niyang mahalin yung tao na yon, na safe siya doon. So, pareho siya, pareho kayong, ano, nagbabaka sakali, and then... Ganun naman talaga, it's a gambling, no? Sa relasyon, it's a gambling. Nagsusugal ka na hindi mo alam kung mananalo ka in the end. Kasi, sa umpisa, natural, medyo pakabihon nga pakabihon. Diba, John? Ma'am Bette? Pakabihon nga pakabihon ka sa umpisa. Kaya sa umpisa, it's relasyon, talagang masaya yan. Masarap sa pakiramdam. Lagi kang excited. Lagi kang motivated. Lagi kang inspired. So, pakabihon ka gani nga, pakabihon. Hanggang sa ma-fall ka na talaga. Hanggang sa ma-hilo ka gungkid, na mahugugungkid dream. Dahil hindi mo alam, hindi mo talaga alam. Paman, sino ba't ayaw binakasayod? Sino ba ang ayaw? Na kung makipag-relasyon kayo, gusto mo siya na yung magiging kasama mo for the rest of your life. Wala namang may ayaw niyan, di ba? Lahat naman yan may gusto. Pero hindi mo nga hawak, hindi mo nga alam eh.
Meaning, it's a gamble. Nagsusugal ka. Nagsusugal ka, hindi mo alam. Huwag kakasayod kung ano ang magiging resulta sa ulihi. Because, during your relationship, samtang nagabuhay doon inyong relasyon, kailangan nyo talaga kasing pagtrabahuhan niyang dalawa. It's an effort. It's an effort. Effort nyo yung dalawa yan. Dahil hindi nyo alam, in between, during your relationship, huwag ka mong kasaygon o mga challenges ng inyong pagkapangatubangon. Huwag man siguro it nagsuod sa isang relasyon na nagsabi talagang after 3 months, mabreak on siguro. Mas mabreak on kami. Yung gin-predict mo kagi. After 1 year, mabreak on kami. Wala. Diba? Nung pumasok ka sa relasyon, pwede hindi pumasok sa isip mo yan after 3 months, mag-break ka mo. Or after 1 year nga, mabreak ka mo. Wala. Bigla, iba nga, biglaan yan. Hindi mo alam na may ganun. May mga nagkakaganabo na langgit na hindi nyo talaga hawak, hindi nyo kontrolado. So, you are gambling. Sa isang sitwasyon, ang pakikipagrelasyon ay parang nagsusugal ka. Pumupusta ka, tumataya ka, hindi mo alam kung mananalo ka. At the end of the day, you will realize na worth it naman na nag-gamble ka kahit hindi ka nanalo. Diba? May ganun naman eh. Pag sinabi mong sugal, huwag kang palaging mag-expect na mananalo ka. Diba? Kasi hindi lang ikaw ang naglalaro. Hindi lang ikaw ang involved sa isang relasyon. Dalawa kayo. Now, kung ikaw lang yung nag-e-effort, and then yung isa ay wala man saan ang kagag, wala man saan ang hakat. Diba? Kahit ikang panti imaw nga ano ka man, kaya mong ayusin kung ano mang gusto't meron kayo sa relasyon ninyo. Yung ano lang siya, nakikiayon lang kung something like that. Kung hindi gawin or hindi gumawa ng effort ang kayong dalawa sa relasyon nyo, talagang hindi naman talaga tatagal yan, sa tuod lang ito. Ang isang relasyon tumatagal lang yan once pipiliin nyo ang bawat isa sa kahit anong sitwasyon. Kung mag-hold on kayo sa inyong pangako sa bawat isa, pipiliin nyo pa rin ang bawat isa. Kahit gaano pa, kung ano pang mga imperfections ra imo nga nasairan sa partner mo, sa husband mo, sa wife mo, or even sa mga mag-jowa. Bisan ano pa nga mga secrets ra imo nga nasairan sa anang pagkatawo, kung talagang hindi naman yan magmamatter, dahil pipiliin mo pa rin siya because you love her or you love him, magtatagal relasyon nyo. Baka mawag pa nga sa pag-aasawa, kayo pa mag-aasawa. And actually, rin mag-asawa, ganun din. Once kung gusto ninyong kayo pa rin ang magsama hanggang sa huli, piliin nyo ang isa't isa. Piliin nyo ang unawain ang isa't isa. Hindi lang naman kasi nagsistand ang isang relasyon because you love each other. Hindi tumatagal ang isang relasyon because mahal nyo lang ang isa't isa, kasi ang love, nagpi-fade yan. Ang love, hindi yan siya fix, hindi yan siya permanent, nagbavary yan. Hindi yan siya straight line. Pwede yan siyang bumaba. Ang intensity, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, tumaas. Ganun siya. Unstable. Pero once nga pinili nyo ang isa't isa, despite sa kung ano man ang mga mangyayari sa inyong relasyon, kahit itaga nyo yan sa bato, kayo ang magsasama for the rest of your life. Kasi pareho lang naman kayo hindi perpekto. Pareho lang man tayong tao, may mga pagkukulang. Kung merong mga problema sa inyong relasyon, huwag nyong isisi sa isang tao lang. Dahil ang problema, okay, ang pagkukulang, hindi yan nagagawa ng isang tao. Ituro, imo nga basugon ra si mister mo nga may kakulangan sa'yo. Pero, gin-examine mo man bagaro imong kaugalingon, misis? Kung nagawa mo rin ang iyong mga duties and responsibilities as a wife to your husband? Yeah. Hindi man mister pwedeng sabihin mong may kakulangan si misis mo sa'yo. Ang tanong, tanungin mo rin sarili mo.
nagiging mabuti at responsabling asawa ba ako or mister ako sa asawa ko? Yan. Pag masagot nyo mga katanungan na yan, magka-come up ka mo sa isang win-win na solution na pareho kayong may kakulangan. Kasi, hindi tayo perfect. Gets nyo? Oh, hindi ko na nasabi yung sagot ko dahil wala tayong oras. Importante, nabasa ko yung sabat. Ay, nako, maraming salamat mga palangga sa inyo at siyem po naging alay sa ato niya pagpangalagad. Sa makaroon niya adlaw it Lunes. Until tomorrow, sa Martes niya edition, pagpangalagad programang panautuwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon, you're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aayuman ginakot may red niya hapon. Salamat kayo sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako ang daudlaw tungod wag, ako it power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi ang daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod kita ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapag siya

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lang katodo. Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Media, Kape ang Creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold.

0: Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya tama.
2: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
5: Go! This is my meal.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radio Todo.
9: For the best variety of music.
10: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5.
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: E3Bio. O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: E3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape na inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay

buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatang dunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga paladudunan. At dyan sa atin ang ating muna mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre pa mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po ay napapakinggan na rin. Diyan po naman sa Bukidnon. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay yan po mga kaibigan ha. Itawag nyo lang po yan dito po naman sa ating programa. Ang inyo po naman mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Ay, available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Andiyan po sa Benguet, mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun, Kuy, sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Yan, pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung ating po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, guys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin, na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito, mga kaibigan. Ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detect po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee, dyan po sa Benguet. Eto po, mga kaibigan, ano po? Puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, eh malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Adam Freddy po, dito sa Kilapawan City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Freddy, okay. Freddy, ng Kilapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi po po eh. Kasi nagtatanong po nga po kung meron bang mabibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Ano kasi, nakikinig ako ng radio, kaya yan.
0: Meron?
1: Narinig ko parang, narinig ko, tapos parang nag-expand ko yung ng mga nag-tip-tip ko, parang okay.
0: Opo, ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon.
1: Dati po tumaba po, tapos na-recover ko yan. Ngayon, dati talagang yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo? Po ninyo?
1: Ngayon, okay. Ngayon, medyo, pumisan, medyo sumisikip eh. Kaya inisip ko na baka makabili ng, merong mabilhan dito sa Kilapawan ng gano'n.
0: Apo. At kayo po'y magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagalingang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po nating puputulin. Kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin. So dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug.
1: Okay.
0: Okay, meron din po sa ZRX Pharmacy. Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan. May also meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy and Biomed Pharmacy. Lahat po 'yan sa Kidapawan.
1: Okay. Paano ba yung pwede bang magtanong about price ng
0: Sa ano po?
1: Yung 14-1, yung halaga ng 14-1.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2-3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka-bango ng ating po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa ating po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng ating po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin, yung respiratory system po natin, at exercise din po yan ng baga po natin at ng ating po namang puso. So bago po natin iinumin, so kada timpla ng ating po namang rice coffee, gawin po natin yon. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Ano bang kaibahan, sir? Ano bang kaibahan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Yeah, tama. Napakagandang katanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yung po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap dun po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Ito na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, maraming salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sir, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po tuloy-tuloy lang, ha. Huwag natin puputulin kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayo makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung ating po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po'y magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yung po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya huwag po kayong magtataka at huwag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito, wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Okay, maganda yun. Susubukan ko na lang yung 25 in 1 at saka 14 plus 1 para malalaman ko kung ano yung
0: tama.
1: Gusto kong lasa sa dalawang klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy, Ako po, ang ginagawa ko ang personal. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang, mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pagkatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1. Para sa buong maghapon, hindi ako antukin. Tapos pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makakatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, eh titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Nako, napakasarap ng tulog natin yan. Pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po nating susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, maintenance man yan, o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yun dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Dahil sabi ko nga, herbal po yung ating produkto at makakatulong po ito sa atin. Maraming salamat po, Tatay Freddy. Mabuhay po kayo. God bless po at mag-iingat po kayo. Tandaan po yung sinabi ko dun po sa paghahanap ng ating rice coffee para po, Tatay, hindi tayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice natin. May makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan. ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo pong mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yun. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na madeliveran po duman sa iisang butikang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee. Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, Tatay, muna?
2: Si Fred. Si Fred ako, Fred.
0: Fred?
2: Ng Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
2: Katbalugan City, Samar.
0: Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, Tatay Fred?
2: 76.
0: 76. Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
2: Nagtawag ako noon.
0: Opo.
2: Pero mga tatlong buwan na yata, nakalimutan ko kung saan ang pharmacy.
0: Okay po.
2: Oo, kaya nagtawag ako ulit kahapon pa nga.
0: Tama. Opo, dyan po sa Katbalogan, Samar.
2: Teka, kukuha ko ng bulletin.
0: Sige po, sige po, tatay. Sige po, sulat po ninyo para hindi nyo po makalimutan.
2: Oo, sige.
0: Okay po, sige po, go ahead po, tatay.
2: Sige.
0: Okay. Ian's Pharmacy.
2: Ian's Pharmacy.
0: Apo. Farmacia Maria Lorenza.
2: Maria Lorenza.
0: Apo.
2: Atay ka.
0: Okay na po. Rachel Pharmacy.
2: Okay. Rachel?
0: Apo. Rachel Pharmacy.
2: Rachel.
0: Apo.
2: Okay.
0: Apo. Decaturia Store. Tindahan po ito. Decaturia. Decaturia Store.
2: Decaturia Store.
0: Apo. Sige lang po.
2: O, sige, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
2: Sweat Cell. Okay.
0: Sweat Cell. Pharmacy.
2: Lindis Pharmacy.
0: Lindis. Apo. Tapos, okay. 164 Pharmacy.
2: 164.
0: Alam niyo po 'yan, 164.
2: Oh.
0: Saint Therese Farm Family Drug Store, Saint Therese.
2: Saint
0: Therese. Apo. Tapos Joy of Life Pharmacy.
2: Oh. Alam ko 'yan, yung Joy of Life.
0: Alam niyo 'yan, Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
2: Oo, yun nga ang doktor ko ngayon.
0: Apo, Farmacia Primera.
2: Oo.
0: Apo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
2: Sige, nakuhan yan. Marami na yan.
0: Marami na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
2: Oo, alam
0: niyo po yun. Doon tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
2: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinasend ko sa
0: ako. Okay, yung kulay gintong dilaw, yung kulay gintong dilaw na karton. Kasi dapat po, tama po yung, kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo. Kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
2: Alam ko na.
0: Yung
2: kasi marami kasi nagtitestimonya kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
2: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
2: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray sa akin, yung doktor kan mismo, nung magpa-x-ray ako, punta ko kay doktor kan, yung primera,
0: pharmacy.
2: Ang x-ray ko, bronchitis daw. Humihingal ako dahil kung makalakad ng
0: kung ano man po yung mga kung ano man po yung advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po yon kasi kailangan po yon. Pinag-aralan po yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po yon, ituloy niyo po yon, tatay. Okay po.
2: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko, sabi niyo na walang scientific kahit anong lintinan.
0: Tama po yun. Tama po yun.
2: Dahil mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
2: Kaya lang, ayaw ko na uminom yung mga kape na kuha na scientific na kape.
0: Tama.
2: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy niyo lang po, tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako muli, tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
2: Oo.
0: Maraming salamat po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
2: God bless din po sa inyo, John.
0: Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Benguet. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Benguet. Ito po, dyan sa La Trinidad, Farmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drug Store, Levi Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Cyri Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, and Cureka Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Napag-sasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa bugos kera nga Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway Kalibog, Bugos, Karanga, Provincia, Akran. Mayad-ayad niya gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag programang Diretsahan. Today is Monday, August 3, 2026. Datoy kira ka pag-abi-abi ang pag-welcome ita malipay kira kagabihon sa tagkira 327 nga mga kabaranggayan di city natin nga mga kabanuhanan agrong kabisira kara kung banwa ita Kalibo.
3: Diretsahan.
1: Dilibing sa tong mga friends sina sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ug Kalibo Uyot rong Satellite Market. Manaman sa tong kira ka mga empleyado it gobyerno, mga pribado, mga opisina, kompanya, mga commercial and business establishments. Likewise, sa ton man kira ng mga suki, ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, sa ton yung mga public utility jeepneys, ato yung mga tourist bus, ang Southwest Yellow Taxi, nga padayon pagyapon, magkaroon nga nagagagali, sa ton kira ng mga mayor, ng mga karsadahon, sa ton kira ng probinsya, ita Akana.
3: Diretsahan!
1: Likewise, sa ton man yung mga kaiping kira ng mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, sa probinsya Karat Antique, Iloilo, ag Negros Occidental, kama naman niya sa probinsya at Gimara sa probinsya Karait Capiz. Likewise, sila sa probinsya at Romblon, Masbati, Palawanas, Paras, Mindoro area.
3: Diretsahan!
1: Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM as well as abot kira ng website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Sa ngayon takon kira ng mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Aplacio, station manager Lilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, di yung karang El Capitan sa kahanginan sa programang Diretsahan. Daya, si Katudo ang kabarkadang Che and Delibli nga maghatod yung informasyon at balita sa Lunes nga edisyon it programang Diretsahan.
4: Diretsahan.
1: Okay, ano makano mga mainit nga mga isyo at balita ang atong karang pagkakusiparon? Ag pagatawan tat kabuhi sa kabilugan itaton kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Una maging bisita ta makaron kira nga gabi dong alkalde Banwa Ita Banwa kira it New Washington in the person of Mayor Shimonet Peralta Francisco. May kantanan da Banwa sana kira ng letter of intent. Ngayon nagapangayo Banwa Ita raya kira nga financial assistance para sa pag-implementar kung raya karang proyekto no nga Super Health Center sa Banwa Kerat New Washington nga raga kantidad ra Banwa ita 14,850,000 pesos. Okay. Di sayod kita Banwa nga abo kita nga mga igmanghod sa mga kabaranggayan nga kung siin Banwa nalilisdan nga mag-travel pagto sa Banwa Karait Kalibo, no? Especially sa mga magayo nga mga kabaranggayan kung Banwa it ni Washington, no? Siyempre kung mag-agto ka Banwa sa aton karang provincial hospital, ina kapagang sa emergency room, kinangal mo magpila por dahil nga ni nga kapuno-puno, no? Hindi man kaagto sa aton karang mga pribadong hospital bagod niya ni nga masyado man nga kamahal, no? Ag kunina ka sa pribadong hospital, no? Kinangan mo gid Banwa nga mag-deposit or ginapangayuan kaya gibanwa it initial, no? nga payment kung dong isigang kapasyente banwa gina subject for a major surgery or operation. Alike sa atin kayo ng provincial hospital nga kung una ka sa Medicare, una ka sa ward, no? You are pre, no? Tala ni mong mga medical expenses are being shouldered kung aton kareng provincial government. So, uwa ikaw itbagayran. No? So, that is the difference, no? Sa privado karang hospital ag sa aton kareng government hospital. Whereas, kundong aton nga mga kabanwahanan, may ginatawag karang super health center, no? Do aton karang Department of Health, mga pundo banwa sa mga kabanwahanan, no? Nga may anda karang gina operate nga super health center. Normally, aton karang local government unit kung banwa ita ni Washington will allocate funds intended for the procurement ita medicine, no? As well as kung mga medical facilities ita sambitan banwa kara na super health center. Now, i-expound na nato ni Duna, no? Hopefully tonight, maging kaakbay nato ng alkalde at banat ni Washington para ngani nga ma-explicar nato sa publiko, no? Dung importance as well as dung benefits, no? For having this kind of project dung super health center sa banwa kara it ni Washington. Another one nga ton kara nga iga-discuss makaroon karang gabi eh. Kayang street light projects, no? Rekrang lampost, no? Ina sa banwa ita ni Washington, particularly sa may barangay Tambak. You know, gina-congratulate tagid ka na banwa si Mayor Shimonet Peralta Francisco sa pagtao banwa it importansya, no? Sa pagprioridad kung daya karang street lights una sa Tambak. Kasi abot na banwa nga mga pamilya, no? Nga nag-aagto sa Tambak. Bukon yamang ita mag unwind kundi, no, una sanda sa mga restaurant, no, para ngani nga mag-ihapon magkaon banwa. Then after nagkaon ginapark dong sa yakyan, no, and then nagabutang sanda it tent, nagabutang sanda table, no, para ngani nga mag unwind together with their families, no. Now, kung mga nagtaliwan nga mga dinag-o nagbinugan, no, nagawa kita nga hagos kadugom-dugom rong lugar di karon o pilang bilog nga mangdong lampost ag street lights nga nagahayag, no. You know, kasi do ato na bing ginakakubaan ka na, kabuabo banwari karon nga na disgrasya. Kasi imagine mo kung uwa it iwag, no. So, kung huwag mo't iwag, definitely, hindi minimum ma-illuminate doaton kirang karasadahon agdaya kun amat dong dahilan na kunamaan it may mga vehicular ag traffic accident sa may barangay Tampak. Daya sa bilog banwa nga binta, pangaywa, dong crime reduction. Okay. We can prevent crime, no? Maging deterrent da banwa kung may iwag dong isayang kalugar. Ti, sayod man kita nga ro barangay Tambak ayag tunan it pamilya. Ayag tunan itawo halin sa banwa it Banga, may taga Kalibo, karon may taga Makato, may taga New Washington and other municipalities, no? Kay ginadagan ang daradang pamilya o anda karang bisita ag una banwa nagaihapon sa Tambak. Now, kung mahayag rong lugar, okay, naka-entice na banwa it mga bisita. Maskin kita, no, nai-encourage kita nga mag-agto sa lugar if you think that you are safe because fully lighted banwarong area. Ti, nagapasigamat kita sa local government unit kung banat yung Washington for giving, you know, priority, no, sa pag-allocate it pondo para ngani nga mapailawan, no, mabutangan it iwag doon na sambitan ka ng lugar sa banwa kara it ni Washington.
0: Diritsahan.
1: Now, siyempre kung may iwag banwa, abay kung nga ni Kaina, kung mahayag rong lugar, siyempre, abo rin karon banwa nga mag-extend, no? dong aton karang membro pamilya o na mag-stay until 10 o'clock in the evening, 11 o'clock. Now, sino ro ba ka binipisyo kara? Okay. Amang abo inaari ka noon, nga gintawan ni pondo, kung ato niya local government unit ni Washington, tayo ba yung mga, tayo ba yung mga tricycle ba yung ara? No. Mga nagabaligya ni karon it quick-quick, nagabaligya ni karon it palamig, nagabaligya ni karon it baligya ni karon it sago, nagabaligya ni karon it balot, mga pagkaon ba nagabaligya chitsaron, sari-sari, no? So, kung may iwag, very alive banwarong lugar. Okay. Di, dahil sa bilog banwa nga, attraction sa banwa McCartney, Washington, no? Kaging balik ni Mayor Simonet Peralta Francisco dong kahayag sa banwa kara if ni Washington. Standby ka mo makaon nga gabi because maging kaakbay na ton, naton karang hayang dun nga alkaldit ba na si Washington, Mayor Simonet Peralta Francisco.
3: Diritsahan!
1: Okay, makaroon man nga gabi, standby ka mo because kainan, may amon nga ocular inspection, nag-onsite visit kami ni Ma'am Rosalia de la Cruz Tampos, no? Dong Federation President, oh, kung Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association, together with nung elite na bara nung presidente kong Met Section sa Kalibo Public Market, but unfortunately si nung ili may anang importante nga ginpanawan din sa wa imaw na kaabot. So ginatarget abi naton dong completion kung Kalibo Public Market agma in turnover the first week of September or second week of September. Di ang baka ina na engineeria, no? May ngabot ng daro second week o first week o second week of September nga ma-turn over da sa aton kira nga local government unit kung banwa it Kalibo. So by September, di gina-project naton basi September 20, 18, 19, 20, basi una gondong iba nga mag-negosyante sa Kalibo Public Market. Dugin request banwa nga length, no, agwid kung meat and fish section as well as do mga stalls banwa, no, tigin sunod banwa it contractor. Okay. Dung haba, no, although dung vegetable section 1 meter by 1 meter yang imaw, no, bugutangan yang ita anda karang baligya, no, pero nagpromisa si Engineer Rhea nga kun matapos because may una pagid niya sa bilog nga building which is adjacent makaroon kong Kalibo Public Market nga iga paobra pagid ko ato nga munisipyo at Banat Kalibo. Okay. Now, kun may sobra sa vegetable section, definitely ina nandara banwa, no, i-accommodate, no, by next year sa bag-ungarang building nga iga-construct ko aton ka ng munisipyo kung banwa it Kalibo. No. Di kayo na suno ka Engineer Rhea, no, may problema pagkita makon sa Aklan Electric Cooperative, no, she cannot assure us, no, gabay by sa paghalin sa bagong Kalibo Public Market, no, maitakod yung tanandong mga iwag, no, kung Aklan Electric Cooperative because I think may isang kiniti nga ayayuson pa sa Aklan Electric Cooperative, no, before September, second week of September. Di, maging kaakbay, ta standby ka mo kung makaon niya gabi eh. Maging kaakbay na ton, Ma'am Rosalia Tampos ng presidente kung Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association.
3: Diritsahan.
1: Okay, magkaroon man niya gabi eh, banwa. Hopefully, maabot na ton, no? Si Lieutenant Retired Lieutenant Matias Matwakan. No? Kung nagtaliwan nga adlaw nga Sabado, na istorya na ton si Retired Lieutenant Matias Matwakan as to the reaction kung aton kinang 82nd Infantry Battalion kung Philippine Army nga nakabase sa may Camp Libas Banga Aklan. May kanta ng dabanwa sa post nga ni Mr. Kim Sintugna nga nagkahawag imaw, no, nga base kuno gamiton dong mga katapo it media kwaton kira nga Philippine Army. Okay. Di nung tinituyo kung mga katapo it media sa pakipag tie up, no, sa pakipag collab sa aton kira ng Philippine Army para mabuligan do aton kira nga mga miyembro kong 82nd Infantry Battalion. Sanda ka ng mga programa ag aktibidad di sa katawhayan banwa? Di same man ang banwa ro aton kira nga do aton kira makaroon nga gina himugat no? Agro aton kira makaroon nga gina aspira dong katawhayan. That is why iya sa akyan ginasilibrar na ito do 15 anyos. Ngarong aklan is insurgency pre. In other words, banwa, gawa ta banwa iya kun it man katapo it aton kera nga New People's Army. Except nga mang, nga ginaagyan niya mang do aton kera nga probinsya at akyan. Pero kung if we are talking about the presence, kwaton karang Pilipinas, kwaton karang New People's Army iya sa akan. No? Ginpabutyag katon kung 82nd Infantry Battalion pinaagi kay Colonel Salvador nga uwa ta banwa. No? Ita namataan. No? Nga mga katapo it Philippine Army nga nakabasi sa aton kara nga probinsya itak. In other words, no, nga dapat banwa, no, nga magpadayon da. Because daya malang banwa raton nga ginahandom, daya malang raton nga ginaing. No, nga masugpo na ton, rong raya kara nga grupo it New People's Army, no, as well as hindi makapanghalit sa iba naton nga mga pumuguyo. Ti kundong leftist dong grupo ni Kim Sintog na rong bayan panay or bayan muna. Kun may mga aktibidades man iya sa probinsya at akan, anak pawis ano pa, no? Nga nabilong banwa, no? Or ika nga legal front kung CPP NPA. Gina cover man it mga katapo it media. As long as no, nga nag-request dong bayan panay or iba nga mga legal front kung CPP-NPA, sanda ka ng aktibidades, andang mga rally, no, anda ka ng mga ano pa na, andang march sa protesta, no, wagin banwa, karon banwa nag-refuse dong mga katapo it media sa ginalive pa rin banwa. Okay. Ginalive pa it mga katapo it media. Now, na-confuse siyang ako. Sa termino nga gingamit ni Kim Sintog na nga ginakontrolar ng mga katapo it media. Di, kung nagtaliwan niya gabi eh, na-interview na ton si Noel Cabobos because gin repute na banwa, no? Ni Noel Cabobos ginsabat si Kim Sintog na. Said by kita banwa si Noel Cabobos is formerly, no, dati mang aktivista ti kita said manandaron sa Garcia College of Technology. No, dati nagrally man kita, nagmarcha man kita. Said man dun banat school administration kung Garcia College of Technology. Maskin sa seminaryo pa kita. Nagapabutyag man kita. Kwaton ka na nga kinamatarong. Ti, hasta makaroon, ginadaya man gyapon na tunda sa kahanginan. Aktivista man gyapon kita. Pero, iyat akita sa side ikubya. No. Ti, di iba nga rang nagahambay nga ginakontrol do mga katapo it media. No. Then, di karon siguro nga punto, no. Di kara kita do mga katapo it media na sakitan. Because as what I have said earlier, never man dumakatapo it media na mag-cover kong event, kung bayan panay, anak pawis, ang iba pagid, no? Na mga legal front, kung CPP-NPA, iyasak. Sayon man ni Kim Sintog na ron, sayon man ni Mamang George Calaor, no? Buhay Ramon ng iba ni Mamang, no? During our college days, no? Sa iba ni Mamang Ron, no? Kung paano kita magsuporta. Pero pag abot di kara, di kara kami sa katawayan. Ti kamu nga mga akan. Tiwa kamu na ila it katawayan. Ikaw kimsintog na. Manguta na ako kimo. Let me ask you one question. Pabor ka ba sa katawayan or bukod? Because we are talking here kung ginambay nga katawayan peace. Okay. Ti kamu wa kamu na ila it katawayan. Okay. Ah, daya ba nga makaroon nga pagkipag-tie up at pagkipag-collab? Because this is an initiative. Oh, this is the initiative it members it Aklan Media nga mag-create at mag-organize Camp Libas Defense Press Corps. Oh, the initiative was coming from us, members to media. Because we wanted also to help our Philippine Army in their programs and other activities which are all beneficials to the community. Okay. Ato niya oras makaroon sa bilog na Pilipinas, may kapin 27 minutos na kataliwan oras kera ita alas 7.
4: Diritsahan.
1: Good evening, gali ina kay Rap Masi. Good evening, sir. Pa-shout out, sir, kami ni Ana May Junicio. Thank you, good Rap. Kay ni Ana May Junicio. Ina kay Sir Ramon Salido. Good evening, Punche. More power and God bless. Thank you, good Sir Ramon. Ina kay Ma'am Tulits Taiko Vlog Chavez. Nakaihapon ron kami dyan sa Tambak, New Washington, from Katiklan po kami. Sarap talaban. Itab. Kasi ang bilog sa mga attraction ba not New Washington, dong Tambak. Dapat ma-preserve rin ni Mayor Simonet Peralta Francisco ang kong mga official sa Banot, New Washington. Kay Michael Birani Basulina, matawag yung gabi, kabarkadang che. Thank you, Konsehal. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, ina sa United States of America. Good evening, Idol. Bati mo kami from Katiklan, Sitio Kanyugan. Maulan-ulan niya gabi. Thank you, kids. Tulit sa Taiko Vlog Chavez. Kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, good evening. Ina kay Iyakin Herrera, good evening, sir. Shout out sa isla Pinamukan, New Washington. Nagabantay sa Piscades. Ay, gali. Idol kagid na akon pag-abot sa pagiging anchor man. Thank you, gid. Ina kay paring Gilbert Ibisate. Pre, good evening. Ina kay S member Chudoro Otoy Nabaro sa Bilirente. Good evening, Punche. More power and God bless. Ina kay Toto RG Junicio. To RG, good evening. Itatabaaw ag Office of the Provincial Accounting. No? Good evening, sir. Pa-shout out, sir, kami ni Ana May. Ina kay Sir Aloxus Mationg, ibango di Mayor Langkoy Mationg itmakato. Paring Sir Ibiyap, itakenro nga nakatutok man kato, may kaunya gabi. Ina kay Sir Dodoy Aguila, mayuga ba si Sir Dodoy sa kwan? Sa Libakaw, kabarkadang che, bayluhan yon, pangagan itakelko. Dapat Aklan Electric Company, bukod ni cooperative, agon magbayad sanda it insakto nga taxes. Okay. Cooperative pero nung akelko abi, private entity cooperative, they're using cooperative but in fact and in truth no, they are private entity no, pero raya nga ni nung masakit kara no, sa inyo kung mga nagtaliwan yung mga inadlaw di Domingo binugan permila takitang gina brand out kung maduga ako hindi ako programa brand out yan sa Tabayon ba na sa Banot Banga. Okay. So, aton dang tao, anit importansya sa kabilugan, it aton ka nga pag-ililiba. Thank you, Gid, Sir Dodoy, Aguila, Mayuga. Okay, taliang. Okay, sa aton ka nga personal account, check ko na akong personal account, ha. Bago na aton tawagan si Mayor Simonet Peralta Francisco. Sino na akong nga account man? Okay, taliang. Okay. Sige, aron na akong nga account, okay. Good evening, no. We have 23 live viewers. Okay, good evening ina kay board member Rolino na Ikinia. Board, thank you gid ha. Good evening, check. Kamusta na, ingat ang God bless. Thank you gid board, no. Babalik ra sa gudang bind member sa Banat, New Washington. Doktora Gigi, namatay ra akong cellphone. Nalubat. Dali yan ha. Ma-post yan ako for a commercial break, then paka-charge na akong kira, tawagan na akong si Mayor Simonet Peralta Francisco for a phone interview, no? Tonight sa aton kira nga pag-iliba because we have two issues, no? Atong erase makaroon kay Mayor Simonet, dung ona dayang pondo nga ginpaguwa kung aton kada nga Department of Health nga nagkakantina di 14,850,000 pesos. Ag another project na kada nga pagpahayag streetlights kada sa may barangay Tambak sa Banwat Iwas. Sa pagbalik ron, it programang Diritsahan.
4: Diritsahan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang

0: sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katugan kung gabi. Kaya ang manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different

0: Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. At sa Gumamela Street sa Banwa, Ikbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil, nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: DTX 500. Alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Diritsahan. Diritsahan. Diritsahan. Diritsahan.
10: Okay, diliang. Ay, balik kita mako sa ito kira nga second part ko, ito kira pag-iliba sa programang Diritsal. Our time right now is already 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Dali nga ay, aton anay nga kwalon si Mayor Simonet Peralta Francisco. Okay, good evening galik, Engineer Suriel Supitran. Meron nga gabi, Engineer Dave Ignacio. Engineer, good evening. Nakatutok ka ton. No? Aga, inakay Bulano Rick sa Makinto. Okay, bakon ba naman itry na tondong linyada makaroon ni Mayor Simonet Dalayang ay isaksak talato niya rang jack sa ating cellphone. Okay. Tawagan na itong si Mayor Simonet unahon ta na i-recra nga ana ita DOH kira nga pondo para intended para sa Super Health Center Project sa Banuit, New Washington. Good evening, Gali. Ina kay paring Mark Aranas. Aga, congratulations, Gali. Ba, nagpamati. Katon, kay Ma'am Clear Junila Aranas, kay ina take out ni Mao as our Municipal Budget Officer kung Banuit, Calibo. Nagatoto katon ba karon si Ma'am Clear. Aga si paring Mark ag si Tatay Carling Junila naka kwan katon maka naka live stream

0: Okay, dili gid ay kontak ko naton makaw si Mercy Monet. Peralta Francisco. Okay. Na. Na. Okay. Okay, iya makaw sa aton kirang apiyak na linya at komunikasyon daton kirang alkalde kung banat ni Washington, si Mayor Shimonet Peralta Francisco. Tawan tani matligwa nga pakapanamyaw sa aton kirang mga listeners, sa aton kirang mga viewers, sa bilog kirang nga kalibutan. Mayor Shimonet, ma'am, good evening and welcome sa programang Diritsahan.
1: Yes, kabarkadang tre, good evening. Agsarantanan nga manupang amati, gabi-gabigit sa akong kasi manwaya sa banwang ni Washington.
0: Okay, ma'am, unahon ko anay re kirang nga super health center nga project sa nimo ila sa banat ni Washington, no? Kasi ay bird nga maimo karang letter of intent para sa para nga ni magpangayo it pondo para intended para sa dekara nga construction ita ra karang super health center sa banat ni Washington, no? Aga nagaabot nga ni right mga 14,850,000 pesos, no? Okay, ma'am, una sa tanan, no? Although kada syudad, kada munisipyo gina-encourage no, international government nga dapat may andang super health center or district hospital sa idagom kung pag dumaga ko ato niya provincial government. No, aga, kita sa banat ni Washington, I think, dayarong kauna-unahan nga may ginambay nga nga super health center makaroon. No. Now, paano na ma'am nag-umpisa aga kan o nag-umpisa nga nag-initiate ka mo para nga nga magpangayo it pondo sa ating nga Department of Health para punduhan doon pa raya ka nga super health center project sa imo ka nga banwa, ma'am?
1: Oo. Kung matatandaan nato, no, kabarkadan siya, when I assumed office noong June 30, 2025, uh-huh. Ay, no, naabutan na kondo sang ka structure nga mostly karon yung mga poste, no, nga doon nga dati nga RH2 ay gin totally demolished, okay. In, para to give way sa bago. Uh-huh. So, balit pagdating ko, hayro, initial nga nagtuhaw, hayro nga 10 million nga mostly karon hayro ana mga structural nga naabutan nako ag diyan nga ni gin pangutan nako pagka executive committee ko kung ano ro plano by source of funding ba yan hay sa akong naabutan hay wala sila maibigay sa aking definite ka plano ng mga department heads ag walang appropriate funding so okay. Akong ginubra nag-adto ko sa DOH, nag-agto ko sa noong August, no, nag-agto ko sa office ni Senator Bongo.
0: Okay.
1: Ay sumaan na abing project ng mga super health center nga noon dati. Mm-hmm. Ag nangayo ako it funding kasi ang kailangan para matapos para structure other than the 10 million nga naubra is more or less another 20 million. Pasi 28 million something para structure nga ron, plus minus okay. A certain ano sa inflation.
0: Uh-uh.
1: So, nangayo ako, it additional fund. Ngayon, gintawan kita, initially, it 4.7, which is una nga nila 4.7.
0: Uh-uh.
1: And then, sometime, kat nagsangag nga to, kabarkadan siya, no, yes, pag naalala mo, nag-ingay, yeah. Tinawagan uh-uh. ako ng office ni Senator Bongo na to pave way para maging useful yun ay total gin-demolished gani
0: uh-huh.
1: Hay tawaan yun na kaukulang balance which is a little over 14M or closer to 15M uh-huh. Para matapos no structure ito yung nga yung super health center ang sa makaroon ay una-un sa gaan naton
0: uh-huh.
1: For 2026 no balance para matapos no structure it super health center
0: so mga inuno gina-expected na ma'am nga may i-release to kong Department of Health sa banat ni Washington.
1: Initially nanay no ka kumarkada siya no 4.7 pero 70-30 yan progressive tayo and once liquidated kaya nga nasugod ko niya giro papeles para ma-release yun man doon next kasi baka matapos yung year ang hindi mahabol so kailangan maibaba yung money para maka-start the project. So hopefully we are looking na ma-start this year.
0: Okay. Ma'am, I bird nga, dung design abi na nakara, dapat it should be in compliance sa anang design ag, ano na, specification kung Department of Health, no? Pilang karums na imaw, ma'am? Is this a two-story building or ginataasan pagid ninyo? Aside sa ang mga binaton structure yang no. Kanyo specify kun ano nga mga particular gid rumakita ma'am if ever matapos daya karang nga super health center sa banat ni Washington.
1: Pag natapos daya karang nga super health ay two floors imauron okay. Nga yun the usual standards nga makikita natin ni design it super health center. Although I think mas malaki siya than the usual kasi medyo gin-improve imaw. Pero more or less kung ano nung makikita natin na standard dahil nga this is a DOH approved floor plan and design. So, pare-pareho yun halos.
0: Wa karamay counterpart do Eugenio Washington?
1: Oh, yun pong lupa lang na gindemolisyan, agayon na gintindugan. And we're looking forward after the structure, we will come up again with another set of moves kung paano natin ma-acquire mga equipments Gipipin. Para agro mga laboratory equipments pati ka sa suod dito super health center.
0: Do mga medical facilities kara ma'am kasi kinangan gin naton das ang bilog sa mga component ita isayang ka super center or isayang ka RHU no hospital no manpower ana kara nga although I do believe nga basi kung mainyo mat makaron yung mga bakante ut ang mga items sige create inugpil apan yun lang ag may mga plano mat asabon kamo nga mag procure magbakay ita mga medical facilities para sa super center no mga pila inyong gina-project kara ma'am nga allocations no para mapunan dong kinahanganon ita nasambitan karang health super health center sa banat yung Washington.
1: Sa makaroon na ba medyo malaki pa no roughly siguro mga 20 another 20 to 30 million kasi po ang nangyari yung mga nakuha namin ng mga laboratory equipments ngayon nilagay po namin siya doon sa kawayan dahil magiging tatlo na nga tayo diba So since nag-come up kami in a very abrupt manner kesa masarado ramong health center it sa ka-facility. So doon yung kawayan nga ron, dyan namin nilalagay yung mga natatanggap namin ngayon ng mga machinery. Galing siya HPEV. At syempre, given the chance, eh, kung makasecure or naman kami later on, pag natapos ng structure. And of course, hindi man maniganya, we will also allocate di ka rin sa among 20% after natong matapos, Raya, nga lang ang structure. Ang importante, ano yung makarnay, matapos yung structure bago mag-deteriorate yung mga bakal na nailagay dyan.
0: Tama. Okay. Abo-abo abi ma'am nga barangay mandong banat ni Washington no said man kita nga abo man yung igmanghod naton ina ro Kuboski dagitigin makasarang kun magagtuman niya sa provincial hospital kinahangan pa na magpila kinahangan pa it takes I think 2 to 3 hours nga una sanda sa emergency room bago sanda matatap no agagos punuan para aton kira nga provincial hospital no kung mga minor cases malataman pwede mat amakater ma'am una sa super health center nga na agpila ro atong available nga doktor so far as of this moment ma'am.
1: As of this moment, no, wala po kaming RHU doctor, but we have doctors to the barrio na aside ng DOH. Okay. Na isa po doon, siya po yung ating OIC health doctor as of the moment, plus one nga, another nga, DTTB doctor din po. So we have two, total among facilities sa Makaray, two po yung mando operational.
0: Dahil po yung mando operational.
1: Oo.
0: So may plano ka mo ma'am, nga dugangan da, or... In the future, may plano do Eugenio Washington.
1: Siyempre po, may plantilla position namin kami for a rural health doctor, no? Only that sa Makaron ay medyo nahihirapan kaming maghanap dahil may, alam mo naman po pagdating sa public health ay medyo komplikado kasi ang public health.
0: Pero ato niya mga health program services sa banat ni Washington, ma'am, okay matawa matagid kitat na encounter ng mga problema gid so far pag umpisa nga nagpungko ikaw ko 2025?
1: Marami po akong naging problem kasi nung pagpungko na ako nga to ay medyo pasarado na lahat, walang animal bite, wala yung mga medication, wala yung... Pero na-revive na natin imaw sa Makaron. Actually, as a matter of fact, ay, almost mga programs at PhilHealth ay may aton. I think we are the only RHU, Rural Health Unit, nga may gamot program. Wow. Daya nga ng gamot program is the accredited by our PhilHealth kung siin ng mga pasyente ay pwedeng maka-avail it mga bugong nga gakabalor it 20 mil kada dagon.
0: Okay, good. That's good. Manami ra kasi kabahog abirong banwat ni Washington, kabahog kita, no? Ag may aton pang isla una sa kwan, may inang pinamukaan.
1: Pinamukaan.
0: Ka, sa edman kita ko, anda kong pangabuhian una, no? Now, sa sangdagon, ma'am, pilarong allocation, you permit me, no, to ask you this question. Pila man do allocation kung Eugenio Washington intended for the medicine, ma'am?
1: Ah, for, kasi we have PhilHealth na, di ba? So si PhilHealth, abe, hi, it's a continuing eh. Magservisyo ka, makakakuha ka ng contribution. Magservisyo ka, makakakuha ka ng contribution ni mo. So di karon nga sa PhilHealth capitation, yan po ang pera na paggagamitan ng ating health services ng kapagpalibot para masustener din yung health service. So, the last time I checked po, ay may gipanaog gamon nga 5.7. Pero iba-iba po yan eh. Kasi may first patient encounter, may yaka program, may animal bite. So, di karon dubaw na gahalin para sa panggasto it mga ginaservisyo natin sa tao. Anyway, after matanimong ma-render the service, after a couple of days, magkiklaim ka sa PhilHealth, manaog matarokwarta, dali pati yung umanimaw under our PhilHealth program.
0: Okay. Okay. Ma'am, another kwano, another issue nga aton makaw nga istoryahan. Kasi abo takarang na amaze, no. Kasi side man kita nga rong Barangay Tambag sa bilog ra sa mga attraction kung balat ni Washington, kabo abo ina nagaagtory karon kada gabi may halin sa ibang banwa, no. Kung mga nagtaliwan nga tong mga dinagon nga sa nagdeteriorate yut ang ani dong aton karang street lights di karon agos pilang bilog ang ikaw no naga hayag, no. Pero gintawan mo gid iti importansya makaron, no? Gintawan mo kasi kabaw-bahaw ra, ma'am, kasi hawos kung mga nagtaliwan nga mga dinagon abo ikaw na disgrasya, may mga krimen nga nagkaganabo. Hawos na buhinan yung dong nagaagto ina sa Barangay Tambak por dahil nga ni nga wa pagtawit importansya rong street lights, no. Makara, ma'am, gusto ta masayran nagud masayran ita tagabanat ni Washington, no? Pwede namon masayran kung si ina Galindo Pondo para sa raya karang lampo street lights nga ginbutang nimo sa bay Barangay Tambak.
1: Oh, doon niya rin yung pondo po ay galing po yan sa 20% development fund initially itaton nga munisipyo for 2026.
0: Okay.
1: Ang mauron, nag-initiate ako itdaya nga rin nga programa kasi nakita ko kat madugom imaw, nahadlok rung mga tao, rung mga estudyante, humina ang negosyo sa Taliban. Maraming disgrasya ang nangyayari.
0: Tama.
1: So, doon pisabit iwag nga ron sa Tambak, kaya ako man nag-start some 9 to 10 years ago. So, sabi ko, parang it breaks my heart to see na yung akon bang inumpisahan eh, parang kinain ang kalawang, tapos unti-unting nawala. Tapos naghina, ano, pangabuhi ng mga tao. Para nagguya.
0: Tama.
1: Agagyan, pasugod sa banwang ni Washington. So, noong nagkampanya ako, pinangako ko yan. So, ginumpisahan na ako. And for the following year, next year, itutuloy ko po yan. As a matter of fact, hindi lang yan.
0: Okay.
1: May pending request ako with the endorsement already of the regional director to use a Conti na bibigyan ng Dait Haiga nga umpisa di ka to sa boundary it Mabelo pagto iya sa Dumaguete kung alin ang kakulangan in streetlight. Hay, meron na po akong endorsement from the regional director papunta sa DPWH National Central na may allocation ako na 70 million kung 70. Hindi ako nagkakamali for including for the improvement of the signages and everything hasta igtura sa Barangay Dumaguete. Kasi gapati ako eh, pag maliwanag po ang kalsada, mas matauhay at mas maganda ang takbo ng pamumuhay ng mga tao.
0: Tama. Okay. Pila, ma'am, din yung pundo ka naman from the 20% development fund, yaging gasto na ito para sa lamppost? Streetlights?
1: Initially po, that is 4,850,000 ang atin na ABC kung hindi ako nagkakamali.
0: By next year, ma'am, may budget pagyapon kita o wagon from the 20%?
1: Meron pa po kasi kung makita ni mo, hindi ka na po ang nag-stop sa may unang tulay. Diba? So meron pa isang stretch lagpas ng eskwelahan. So syempre, although may akong pending request sa DPWH, gusto ko yung pangako ko ba na sa tao, kahit pa paano, masigurado na ako nga matupad na ako. So kung mag-abot man doha na DPWH, lumakakuha nga lang mga pitaw-pitaw, at least mapuro ba yung mga asta ito sa barangay Dumaguete.
0: Oo, at least ma'am doha ito yung mga igmangod na si Balot ni Washington nga nagapamasyar, di ma-extend yun lang karon nga do anda man niya pag-stay ina, anda nga community activity, ito yung mga igmangod una. Kasi kunwa na matunitiwag, patay ta ma'am eh, patay ta pati negosyo na ton una. Apektado, talabahan, apektado, everything apektado. Do aton nga tapabutang ra ita iwag. Siyempre we expect kung crime reduction, no? Aga of course dong mga traffic of course dong ma-improve naton do traffic safety. Kasi kahaya gun do lugar eh, no? So once again congratulations ha ma'am aga sa Eugenio Washington, no, for having this kind of project nga mabalik naton, no, nga mapaiwagan ito man dong barangay Tambak sa Balot ni Washington.
1: Okay, thank you po. May dayag ng gabi, ikatong tanan.
0: Okay, ma'am, thank you so much. Saga, mabuhay ka.
1: Thank you.
0: Okay, there you are. Nabatian natin ba na si Mayor Shimonet Peralta Francisco kung ba'n makirait niyo Washington?
2: Diritsahan.
0: There you are. Okay. Actually, kung mga nagtaliwan abing inadlaw, may mga comments kita, may mga text message kita, no, ya na baton sir chief pamasyar kay baga sa Tambak kulang taliwan, I think sa kulang taliwan nga sabado o kahapon sabado, try mo ang sir chief nga magagto sa New Washington, buko maan na curious man ako mat kinangan nga magagto sa New Washington. So kanami un makarundong New Washington nag kasi may mga modesty aside ah. May mga negosyante abi ina kita rin karon sa talabahan. Na mga amigo man, amiga man. Actually last year una ta kita permi karon ina kunamat ina akong ilabas sa Saturday, Sunday. No, mga amigo nato yung mga negosyante kunamat una kami naga ilabas o una kami naga dinner, no. Kurundaya sa Nobu Grill, nagana Sambilog una sa Manobu Grill kasi kay paring Ramil, Manobu Grill, may ginakanan pa kami ni Karon kung hindi yung ginakanan, simple nga tara nga kuhan, simple nga tara nga lalipat yun ako pangagan. Kung, Nilyas Talabahan, kung may mga activity, last year, dong pre-gardeners, usually unagid kami. Okay, unagid yan. Randy Talabahan. Okay. Ugaling, Kurundaya, I think last na kon nga agto Tambak siguro March pa or April nga bagu masigin pabayan gidrong Tambak. I think mga March or February. So nakibot kita nga naka-include gali, no, sa 20% development plan kung Eugenio Washington gin prioridad gid ni Mayor Shimonet nga mag-allocate it pondo para nga ni ibalik rong kahayag. Ti 4 million pilagi lang abiro 4 million nga pilagi lang kapustiron di karon. No. At least ginamat-amatan ni Mayor Shimonet. No. Kasi kasi suno ka na imaw man nagumpisa ri karamo, imaw man nagbutang itaya ka nga mga street lights di karon sa Tambak. Ti kita na namurong rong epekto, no, sa ekonomiya, no. Kung Banwat ni Washington, imagine mo rong livelihood ba nga na-create na nauna sa barangay Tambak. Okay. Dung peace and order. Siyempre kung mahayag rong lugar, no? Nagasunod rin karon dung peace and order. Okay. Pangatlo, siyempre kung wat iwag rin karon dung krimen. Dung krimen. Wala mat ginaobra paron nga ginadrag race pa it motor. No? Dahil wat iwag mo. No? Bukunit continuous bayro ko nung anang iwag. So makaratlis, nakita tagon. Okay. Abo ko mga negosyante una, nag-feedback ka ton, last Saturday ang kahapon, gin-check ko account ni Kuan ni Mission Monito. Kaya nakita ko to nga, may mga post yung gidman. So, kabay para nga ma-maintain na ton. Because according kay Mission Monito, siya sa another request, no, nga mag-allocate pondo para nga ni nga mapadayon rong pagbutang nga ra it posti along our provincial highway. Okay, pagto gid ni tumagit, no? Nga maiwagan gid, no? Tiwa ka mo na ila karon, no? Sambilog pagin naton kaya nga sambilog pagin nga bintaha karon banat yung Washington makaron ti nagbalik kun makaron dumagit port no? May biyahe yung dung barko. Di ba nga? Nag-amat-amat yun makaron banwa nga nagabalik dung Old Glory kung banat yung Washington. Agabay para nga magsigidas, no? Magpadayon para, no? Kasi pag nagbalik kun una nung biyahe it barko sa banat ni Washington sa dumagit port, imagine mo rung job opportunities nga ma-create na na kara. No? Ang mga boss da kung economic, no? Kung ekonomiya, kung banwa kara it ni Washington. Okay. Daya pa yang iwag pa yang ani, no? Nagbalik, umpisawin makaroon nga nagbalik ina rung tawo sa Barangay Tambak. How much more pa ba, no? Kung magpadayon para pagtot dumagit port, no? Aga kung may unaon nga biyahe it barko, no? Nga magabalik sa dumagit port, expectar ninyo, no? Nga rong negosyo sa banat ni Washington, magasanyog banwa. Ti, abuo ko nag-aumpisa ka na, no? Do mga taga-banot kalibong mga negosyante makaron, amat-amat yun makaroon nga nag-aagtot banat yung Washington, no? Por dahil nga sarunde ka ng pagbukasit port as well as sa pagpahayag ko aton ka ng mga provincial roads sa banat yung Washington.
2: Diritsahan.
0: Okay, oras naton sa Pilipinas 2 minutos na kataliwan oras kaya it alas 8. Daliang, tawagan ko ang alis si Ma'am Rosalia Tampos because kaina nagpatigayon kami it igibanta si Ma'am Rosalia nga magpatigayon ita ana kara nga on-site visit, no? Sa Kalibo Public Market. Dali ang. Okay, hala na si Ma'am Rosalia. Okay. Dali ang. Okay. Ay aton niya kung anong daan na karang linya. Okay. Good evening gali kay Ma'am Gay Kim Pujuel dong Amon Gamido Head, no? Sa Banwat Kalibo. Meron yung gabi. Good evening gali kay Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Naka-livestream ka to. Okay. Nagaring na rulin niya ni Ma'am Rosalia. Ma'am, good evening. Ma'am Rosalia, good evening, ma'am.
1: Good evening, Sergio.
0: Okay. Okay. Ma'am, mangayo ang ako ko reaction ninyo, no? Because ikaw kaina bilang nagapamuno kong Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association, ginbisita mo gid, no? Dung aton karang ongoing makanya construction kong Kalibo Public Market, agud matutukan gid naton because dung projection abi naton kara by second week of it September, batian man naton kaina ka engineeria nga basi may turnover yun anda sa local government unit kung Banwat Kalibo. So by September 15, 17, 18, 19, 20 basi yun sabon makaamat-amat yun makatransfer ma-relocate yun do aton karon nga mga concessioners aton nga mga vendors from relocation site sa ato niya bagong Kalibo Public Market. Ma'am, ano rin imong assessment? No? Ano rin imo kaina nga nakita, no? During your on-site visit sa Kalibo Public Market?
1: Kung akong kaina nga pamantami jo mabahong gidman the progress at pag-consta ko ato nga new market. Last nga to nga nag-visit kami at last to sa pangayawang visit yung nag-visit pag-visita pangatun sa Makarahay. Siyempre, ginaano natin doon para supervise gid agud sa pag taon namon dit among itong mga design ag anay makita ginakon nga igto gid aron na naibutang gid yung mga sizes or design. So sa nakita ko sa itinahay una gid matatanan ag sa akong pamantawan hay ag sa akong kaya nga pag tanaw hay medyo madali lang gid aman ni mamaano mahuman ang may mga pilambilo pang gid man siguro kita nga problema nga gin paabot si engineeria so may manya ni ron yung ginapaabot na taro mga problema para ma-adjust man nato makabulig man kita ron nga may paabot man sa atong LGU nga ron yung mga problema nga ginatubang ita atong contractor like sa atong mga iwag basi ko magka-problema kita
0: sa iwag
1: basi ko oo, sa iwag naton ay siyempre medyo wapagit ang matodok
0: akil ko. Transformer naton, do akil ko, matsawa ta response until now.
1: Oo. Oo, okay. What is fun. Medyo, medyo madyari, aware gagi mga kita. Nga rin yung mga problema nga magatuhaw. Mm. Ay, mas timprano, ay may pabot na, natin doon, agad mo.
0: Okay, dali lang.
1: Action.
0: Oo.
1: Yes, okay. Yes, nakikita ko man, no, buot man sa mga ginahambaw namon sa mga tables, at yung meat, fish, and chicken, ay, nakita ko man kay na nga yun na nabutang gid ag manami
0: man okay, doon okay matama sakto matamam ro iyong sukat anang gapad anang haba tama matato kaina na ta mid section okay okay matakamo ka to
1: ay kun sa akong pamantawan kaina ay okay ta to dahil kasi maligon yung
0: gitna nang pag-ubrag magapad yun maligon mahaba man ginabaan
1: man, ay kaina, ay gina-expect ko man yan isin nung iling, ay ito kaina, so sa anong kadahilanan, basi makong kung may ginagto nga, importante ka tayo mag, wata makong mo nakaabot, ay siyempre may matarong nga makita, matanana, yan ang, nga, yan ang kwat mga mid-section, mm-hmm. Agad may anam, kung, basi may anam at ang sariling opinion, ay niya nga doon doon, pero sa ako nakikita, ay okay man tananda to.
0: May improvement, may ginsunod, gidman, may improvement, gidman eh.
1: Oh, may improvement gid ah. Ang niya nga. Yun lang gid siguro ram tong hugat to kasi kun sa second floor ay medyo tapos-tapos yung gidman ng mga stolig to ag mga kwalit vegetable ay din doon may mga nga madali yung gidman nagrayo lang gid na tong hugat tondo atong nga fish meat ag chicken nga kuang mahumat gid
0: sa ground floor.
1: Sa ground floor.
0: Total nagdugang man sa naitawoy, gindugangan man nanda ng manpower kasi may timeline kita eh suno matakanda by second week ita September o first week September da and down sa bon officially may turnover da sa local government yun ikaw balat kalibo hambang man dun kani kaina ginreiterate man dun kaina ni Ma'am Rhea kabasi sa bon second week kay basi sa bon may tsun gid man dato niya kalibo public market no pero problema nga to na to sa Kelco gid lang eh.
1: Sa Kelco lang gitara atong problema kasi imo mata nag-anis mata imo nga magasugid ko ano pa gid mga problema naton baga ang ginatubang hay din siguro ron nga may manyanir masayra ni ginato no gudi ba kita mag ano ba react kon anha man itwaro atong iwag pa may manyanir ron nga na naghamba man yagi mo katon kaina
0: pero ikaw as president ma'am o so far okay gid man ha sa kabilugan overall okay gid man.
1: Sa ako matangano, sir, hey, okay ito ang tanan. Siyempre,
0: unlike ko dati nga to, ha? Unlike ko dati nga to, ma'am, nga una natin nga inspection.
1: Oo. Like ko na, dito, wag ito ang hitapit. Makita ka nga, update nga may nagahugag bagay mo. Pero as sa makaroon, hey, nakita na ako may progress yun. Niya nga, kung sa mga 100%, ay medyo agaabot yung kita sa nangyipasin yung gidman siguro.
0: When will be the next meeting na nyo, ma'am, sa inyo karang asosasyon?
1: Sa next meeting na mo, nagmakita ko, gidman ako nga, medyo histos and ritsos, ay, siguro, is that, sa time mo siguro nga, magtong kami ro bilog nga officers, para makita ko nandaman do, ro, ano na ton, sa new market. Agod, sa mga, anong mataron, maharon yun, nakita ko na ton, nga, yun, makasailong kita kami, sir, Chi.
0: Oo, kasi ginakuha ninyo,
1: by
0: September, inyong gina-project na makatransfer yung gidka mo, eh.
1: Dahil naiintindihan ko eh, kung August mahuman, mga katapusat August, siyempre, natural doon, naiintindihan natin na may sectioning karoon, may kita pa rin na binaayos pa. So, expected gina natin mga second week of September, kami gina makasailo.
0: Makasailo, second week September. Okay. Ma'am, thank you gid so much sa oras ni Mukakon Makonya Gabi. At least na-update na ton, doon ka rin mga concessioners sa Kalibo Public Market at mga vendors. Kasi side man kita, ma'am, kung inyong ginasuprer makonya problema sa ato niya ng relocation side, no? Nabatsyagan ko man, di inyo ka rin ang batsyagan bilang negosyante. Thank you gid so much, Ma'am Rosalia Tampo, sa oras.
1: Thank you, Sir Chi. Ag may dahil nagbabigid kayo mo tanong.
0: Anytime, ma'am, anytime.
2: Diri Chahan.
0: Okay, there you are. Nabatihan natin ba, no? Si Ma'am Rosalia Tampos natin kira nga presidente kong Kalibo Public Market Stallholders and Vendors Association. Dali nga. Ay, i-discuss ay na ni Sir Rex Caton. Maging bisita ko makaunya gabi eh, si partner Rex Makinto. Pero dali ang Sir Rex ha. Kasi kababu nga ko ano eh. Abu-abu-abi kitang may mga comment kita iya makaraw eh. Good evening, gali kay Piskal Nil Inventado. Piskal, good evening. Okay, dali nga ay mas medang tawang tataligwara. No. Total, alas 8 pang mando aton yung oras. Okay. Dali nga. Kay doktora kay doktora kwan kay auntie oh. Ina sa Laging Banwa Ibahay happy pamati kay Uncle Joe ag auntie Liudit no happy pamati okay ay gabi na mati isa nakat oh kasi Kapitan Gili Chudrico Chudosho happy pamati Cap no thank you so much sa pag-view sa ato niya programa makanya gabi 23 yung abiro ko niya ra ato niya kay Ma'am Lina Mercado ina sa Sydney Australia good evening sir Chek God bless ina kay Barangay Kagawad Ampod Ferdinand Malakas good evening Chek thank you gid kay Barangay Kagawad Ferdinand Malakas the second bao si Piskal Nilo nag-message pa good evening Chek freedom to form association is enshrined in our constitution especially so on the part of media considered the fourth estate thank you gid Piskal Nil aton gidrang support aton gid si Piskal Nil midyaman ara si Vice Mayor Philip Yerukimpo midyaman man da good evening worthy brother nung Che God bless thank you gid aton nya mahugod ag maaga mag Vice Mayor itabanat kalibo sinong Mario Aldiger Pirot sunong medyo gagabi sa Gua Utara Imot Pilipinas sinong Mario good evening nung ha may best regards ina sa I think sa Europe puta sinong Mario the right of the people including those employed in the public and private sectors to form unions, associations or societies for purposes not contrary to law shall be abridged sa Article 3 Section 8. Thank you gid Piskal Neil Inventado. Kapitan Wendell Taiko, good evening watching to your program. Thank you gid Piskal. Kay Kagawad Lilian Ibardolasa Pabona, good evening ha. Good evening Che, paki-greet it happy birthday sa akong husband si Jonjon Bergonio Jr. Makaroon niya adlaw. God bless you. Thank you. Aga good evening Manjali. Ina kay Bulano kay Bro Julius Barrientos ag kay Mrs. Na kapinbigid ka to naga pamati good evening Bulano Che God bless ina man kay Toto Bernard Garcia to happy birthday today sa Laging Banwa ina kay Ampud Ariel de la Cruz sa Milgario sa ERC good evening to Che God bless dating barangay kagawad istansya kay kagawad Mark Pugak Bilyasa it's si Rodo good evening sir Che from si Rodo God bless thank you good kay paring Polar Castro sa Banwa Kera ita Madalag good evening pre ina kay SB member Joy Clarice Briones ne good evening ha kay Toto Japit sa Ibahay good evening nong God bless permissing program nong. Thank you, gid. SB member Joy Clarice Briones ang kay Toto Japit. Kay Vice Mayor Nipoy Blance, good evening ha. Vice Mayor Banat Ibahay, Innocencio. Kay si Father Kwano, Ingilio. God's evening, Sir Che. Shout out sa Turalba, Parokya ni San Blas. Padre, good evening, Pads. Kay Padre Jose Nobilino, Ingilio. Pads, good evening. Ina sa Turalba. Kabay pa pads may oras makadrop by ako na kimo. Okay. Thank you gid pads ha, sa pag-view, pagpamati sa ato nga programa. Ina kay Hernani Kulot Cipriano, good evening pod idol. Thank you gid pod ha. Ina kay paring Elvin Arabia pre, good evening. Good evening boss idol. Pa shout out team Bubog habang nagailaw mga manok. Parain onoron boss. Ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Ina kay Toto Nayleison de la Cruz, good evening Sir Che sa Amerika. Ampod Baluga Galban, ina sa Mabilog, good evening pod. Ina kay Sir Edward Juhinio, kay Mamailing, good evening Sir Che. Ingat lagi. Ina sa Metro Manila, kay retired Police Major Jose Iturralde. It Banwa Kera it Malinaw, good evening Sir Che. At kay Ma'am Lisa Isagan, good evening Sir Che. Ina sa Sydney, Australia. Ina kay Auntie Ann, Uncle Chito sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am T. Sarabia Oro. Good evening. Kay Kong Lito Marquez Kong. Good evening Kong. Aton nga dating nga congressman it Lone District of Aklan agulihi naging congressman na 3-termer. Natapos gini Kong Ra ng tatlong termino nga pagserbi bilang congressman it una kara nga distrito. And of course, ina kay Congressman Jess Marquez Kong, good evening. Jess Marquez ag sa bilog nga staff kong Congressional District Office ina sa second floor it Pasillo de Aklan. Good evening man, ina kay Mamilrit Torga, Mamilrit, good morning. Agahon pa alas 5 pa ito ra sa Kwan sa San Diego, California, no? Mamilrit, good evening. Ina kay Board Member Jojo Cordoba, Board, good evening. Naka live stream ka ton kay paring Kads Kanyal pre good evening ina sa Canada good evening man ina kay Mamang TC Rita Mar Inbina mang good evening kay Bambi aga kay Nini Charis good evening sa Metro Manila kay nung pang sa amon yung mga igbata, mga Sarabia de la Cruz, aga Kaban family, Itulid family, nasa Tabok, sa barangay Bacau Norte, sa Banwa Karait Kalibo. Okay. Happy pamati man kay Ampo James Yudosio Itdaha Sur, kay Ma'am River Lisoto, good evening. And of course, kay Ma'am Rosalia Asausa de la Cruz Tampos, ag kay board member Jupiter Aliet Garinero. Papang, good evening, Pang. Aton nga mahugod ang maaga maabtik nga board member sa Segunda Distrito. Nagapamati man ka aton, SB member atong Tong Noblesa. No? Good evening, ag inaman ka SB member Jerome Vega. Itbanwa itnuman siya, Konsyal Jerome. Mayroon nga gabi ag manaman. Good evening man, ina kay Attorney Ariel Igoy. Vice, good evening, Vice, ha? Ag kay pareng Nistor, SB member Nistor Takod, aton nga mga amigo, ina sa Banwa kera ita malinaw nga nakatutok sa aton kerang programa. Dali yang, ay tawagan ko anay si Kwan, si pareng Rex Makinto. Pareng Rex, may gina-contribute siyang si pareng Rex kirekaton. Dali nga, Engineer Soriel, good evening. Okay, iyara ako niya amigo. Okay. Okay. Okay, pre, sa Friday pa man gabalik si Colonel Spark. Ya kami kada kanday Sir Soviet ag si Lieutenant Bunyog ako yung mga kandida. Ya bi si Colonel Esparcia ako akon gidrang mga kakontemporary sa Garcia. Oh, atong amigo kay Lieutenant Bunyog, good evening pre. Ag ina kay Colonel Esparcia. Oh. Ina kay Engineer Soriel Supitran. Ba, usus ba yak? Kung timprano pa ka mo kayo na nag-message, yung liwat ako programa makong gabi. Friday pa man si Spark, mabalik ka. What problema? Okay, dali ang. Itawagan ta. Si paring Rex Makinto. Dali ang. Okay, dali ang. Ayan. About na sa Magna Carta kung barangay health workers, no? Okay, dali ang. Okay. Paring Rex, good evening. Hello, Sir Rex. Ay, dali ang ha. Dali ang. Dali ang, Sir Rex. Dali ang. Blanche, good evening. Bulano, Rex, good evening.
3: Yeah, Bulano.
0: Oh, kamusta akong audio na? Kamusta?
3: Medyo mahina, alang konti.
0: Mahina? Okay. Oh. Kara.
3: Ay, ako, kamusta?
0: Okay, loud and clear ka giting. Klaro kita. Yeah.
3: Okay, good.
0: Very clear.
3: Okay.
0: Okay, can you discuss?
3: Pero bati na ako nikaw, bati ka na akong bati.
0: Okay. Can you discuss with us kung about sa Magna Carta nga rait mga barangay health workers? Can you enlighten us about that, Bulano Rex?
3: Okay. Nagtawag ko mo kay na Bulano Che. Dahil nga ni medyo nalipay ako sa nakita ra ako nga balita ara na bago, makaroon na fresh kita yung ara, no? Nga ro Magna Carta for barangay health workers ay nagpasalon sa third and final reading it Senado.
0: Wow.
3: For ibig sabihin, formalities na lang ang kulang para ma-enact mo into law. Okay?
0: So signature lang, so, President Bongbong.
3: Bari, mabalik ko doon sa bicameral.
0: Yeah, okay? Bicameral conference. Yeah,
3: bicameral conference doon. Then after that ay signature ni Presidente to for approval.
0: Okay.
3: Okay?
0: Yes, go ahead.
3: So rumag na karta bingara madiretso na ko che.
0: Yes, yes, Lansog. Yes, go ahead.
3: Okay, good. Okay. Rumag na karta bingara para sa aton nga barangay health workers. Rana karang gusto nga baon actually check kung ako rumag kwan ba ya? Mag-analyze ay dayong bagay malangra matsagid tawhan nato dignidad ag proteksyon makarol yon. Dato nga mga barangay health workers. Okay? So, napakanami nga, ano, dahil sa nakita na ako, abo ro pagbago sakasakali, okay? Sa sitwasyon, it aton nga mga barangay health workers.
0: Ano
3: okay?
0: Mga, ano pagbago, at anong mga binipisyo ang damang baton sa dayangarang okay. Bago nga layi?
3: Okay, sige, che. Ako niya ay sambilog doon, ha?
0: Oo.
3: Runa, che, kara, kay major changes na mahamba natin ay matsa, sabihin ko, yano ko, ha, sa up-at nga area, okay? Unang area, che, pwede natin tawagun nga financial survival,
0: okay?
3: Gusto nga ba yun, sa old reality, kato anay o sa makaroon na pwede pa nato consider old makaroon di ba ayro ato nga mga barangay health workers hay matsa nagabattle at sang daron it honorarium
0: yeah
3: from may una kaning 50 to 500 pesos
0: 500 ata, pesos
3: as far as I know ha
0: yeah 500
3: okay. 300 to 500 you can tama ron
0: yeah, panday, tama ron
3: no oo ngani ay completely dependent pa ron ha sa depende sa local budget at barangay.
0: Uh-oh.
3: Okay?
0: Andang
3: pero sa dayang bagong reality
0: okay.
3: Pag nakatangara makaroon. Hay, may guaranteed floor, may guaranteed legal floor of at least 3,000 to 5,000 monthly baseline honorarium sanda.
0: Wow. Agsiin pagabuhon.
3: Imagine that.
0: Agsiin pagabuhon.
3: Regardless ha, of how poor
0: the isang barangay
3: is.
0: Okay. Ha? Do barangay o banwa?
3: Barangay health workers.
0: Ah, barangay.
3: Oo. Okay. So, 3 to 5. Depende rin abi siguro sa class kit ng municipality. Especially, kung kalibo matay, first class yun da, no?
0: Mm-hmm.
3: So, I think they belong to the highest floor level, no? Which is 5,000. I mean, paro rabi rin kambang iya, eh. Okay? At may anda pa, sa iran mo, may mga allowances pa sanda.
0: Okay.
3: Okay? Na 1,000 hazard pay na tuod mata dahil natubang ito ng mga barangay health workers nga ra ay mga masakit, di ba?
0: Tama.
3: Dapat may hazard pay gin mata.
0: Mm-mm.
3: And at the same time, simpre nag-travel sa nara paagto sa andang mga pasyente o andang ina bisitaan.
0: Mm-mm.
3: I mean, anda pagid nga 1,000 additional travel allowance.
0: Monthly okay? Or what? Monthly ron? Monthly.
3: Okay. I'm talking about monthly.
0: Yeah.
3: Lahat like to monthly. Okay? Okay? So, una ron nga, namba na po nga may area, no? Rupangaywa, job protection.
0: Okay.
3: Okay? Anong gusto mong bagon? Dati, abi, rato mga BHW nga ra, di ba nga nakasandig sandara sa takbo at politika?
0: Kung sino kapitan.
3: Oo. Dahil, andang status, abi, ay volunteer malasanda. Eh. Mga volunteers malasanda.
0: Tama.
3: Okay?
0: Kunyain do kapitan ya inman.
3: Oo, ha?
0: Kunyain ba ko do kapitan ag sa anang pagbanta kun
3: ko. Dili na si Aaron, may mo idea nga rin. Pang di mo tud wala gid reklamo ko na dili gid mataro na no. Pero at this time, makaron sa new reality, guaranteed jud arandang security of tenure.
0: Wow.
3: Aman. Kasi sandangara ay parang permanent government position sa tasanda.
0: Uh-huh.
3: May natawag sa ng plantilla slots, uh-huh. Included sa nasa plantilla.
0: Kita mo.
3: Government, as a government worker.
0: Uh-huh.
3: Okay?
0: Okay.
3: So, hindi sanda basta-basta yun. Kung sanda ay bona fide yung ang BHW, hindi sanda basta-basta mapahalin. Like, kumbaga sa tabaho ay permanent yung tasanda.
0: Uh-huh.
3: Bukod yung casual, ika nga.
0: Oo. Uh-huh.
3: Oo.
0: Kanami, no?
3: Do yun. Do pangayawa. Okay. Pangatlong area.
0: Uh-huh.
3: Ara, manami man, no? Rumang na barangay health workers na nakatrabaho ni 20 years,
0: uh-huh.
3: Ay may andaw na dati abi sa old reality, 20 anos sa nagtrabaho. Matsawa, uh-huh. Appreciation, ika nga, di ba?
0: Oo. Uh-huh.
3: Okay. Pero sa makaroon, may automatic sub-professional civil service eligibility at sanda.
0: Okay.
3: Which means, pwede sanda katrabaho sa government.
0: Uh-huh.
3: Okay? Oo. Dahil, this allows, natawag yung ano ay, this allows the BH workers, barangay health workers, to qualify for a regular permanent government jobs.
0: Okay. So, ano ang
3: equivalent?
0: Ano
3: na yun pa?
0: Ano ang equivalent okay. Ka na nga eligibility sub-prop or sub-proof?
3: Sub-proof. Na eligibility consideration.
0: Okay.
3: Sub-proof. Yeah.
0: Sub-proof.
3: Okay. Okay.
0: Go ahead.
3: So, may anda pagid nga retirement packages, ha? Yung mga, basta retirement packages yung anda, depende sa official credits at anda nga government, GSIS, ika nga.
0: Okay.
3: Kung sana, parang eligible sana for GSIS benefits, man. Pero buwan akot masyadong kuhan karon si sa kahina sa pag na-encounter ko balita buwan akot masyadong preby pa sa yung bagay. Pero anyway, basta may GSIS ang danga privileges man. Okay?
0: Okay, good.
3: Wapat-wapat ang area o nga manami, no? Sa old reality, abe, ay minsan doatong pang mismo ang mga barangay health workers sanda pahingan doon gastos ang sariling pocket, no?
0: Tama.
3: Uy, siyempre 500 man lang rin. Imo na allowance. Ano pa gigo?
0: Moron.
3: Di ba? Pero makaroon sa anyo reality. Oo.
0: Sa probuno.
3: Saan daw ta makaroon? Okay. Saan daw ta makaroon? Sa pag-uarang ang sistema, mayan daw ta nga mandatory free enrollment sa PhilHealth.
0: Aha.
3: Makamuron? Just like a regular, andang benefits sa medyo regular government contributor.
0: Oo.
3: Okay? Ag may andaman, bukod pa sa senior, may 20, mansanda, qualified mansanda to for 20% senior discount.
0: Discount. Grabe, no?
3: Yes.
0: Mas kinapat sa nila kaabot 60 or 65
3: years. Yes. Grabe, even if they are not seniors, ay may andaman nga 20% ngayon, kabaho nga bagay. Grabe. Okay?
0: Okay, good.
3: Oo, kanami ito. Nanay mo nga, nanay medyo excited ako na tumawag kay mo. Dahil kanami ito nga pagkalayi nga sakakali.
0: Sino nung upan? Major sponsor ko.
3: Proponent yung mga senador. So, endorser kita kara. Actually, pinaka-original kita nag-conceptualize karahay si J.B. Ejercito. Gin-enhance yata ni Senador Riza Ontiveros.
0: Kanami, no?
3: Kanami kita nga eh. Ay nga eh, makaroon na rin takababo ang mga realidad nga makuha natin. Nga karamit ko na parakakon.
0: Oo. Abo kita ka ng mga barangay health workers kaya nakatuto ka itong makaroon nga gabi. Nga nagangirit na Bulano Rix.
3: Precisely. May mga certain qualifications. Siyempre, gakon sa nakaray, gari qualify itanda mga sarili. May mga, pero siguro, advice ko lang sa ato ng mga health workers, sa ato na tawag nga o gabuyot na bidayin karahay do local health board which is actually headed usually by our municipal health officer.
0: Correct.
3: Yes. So siguro ito lang sanda makonseho karahay kung ano gid para mga detalye regarding sa qualifications or what are the requirements na kasi parang ga-apply gisa na kara, ga-apply sa natuman kara.
0: Mm-mm.
3: Pero gina-consider tara andang services makaroon ha. Gina-consider. Mabaw nga bagay ro number of years nga of service. Mabaw nga bagay para sa qualification.
0: Okay.
3: Doon mo lang.
0: Sir Rex, thank you gina. Blano sa amatin nga oras sa imong contribution mo kanya gabi sa itong programa.
3: Thank you man doon sa tanan.
0: Anytime.
3: Sa imong pagbaton sa akon.
0: Boss Maria Kagusip. Always welcome kagid.
3: Oo.
0: Sir Rex, thank you gina. Sa amatin
3: nga para sa atong mga kasiman mo na nga barangay health workers. Do daya nga rangal laye, daya ang dubunga at aton mabuhay yung sakripisyo. Grabe nga pagsakripisyo. Nakita ko matanda ka rin mga hinampang sa gobyerno pa ako dati. Nani, daya yun siguro ha. Nani, pasalamat kita sa mga senador ron. Kay Senador Risa Ontiveros, J.B. Ercito, kay Senator Win Gatchalian. Ang abo pa sa naman kaibahan niya ka. Day grace po ata, kasama pa rin dito. But anyway, this is a work of all of us.
0: Okay.
3: And congratulations, mabuhay kita tanan. Mabuhay man kay Chi Indelible.
0: Thank you, Gabe Blance.
3: Sa pagtakot at mayad nga balita. Para sa tanan, gabi-gabi.
0: Good evening, okay. Blance. Good evening. God bless. Thank you.
3: Good evening. Bye-bye.
0: Okay.
4: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, Gali, ina kay Vice Mayor GC Tumaca Blance. Good evening, ina sa Balat Madalag. Kay Sir John Rupin, good evening Sir Che, how's it going? Thank you gid. Kay Alin Chudosyo, good evening family Rintino at Chudosyo. Kalbis Agsapiko sa Umarap sa Banu Itbanga, watching from Valenzuela City. Okay. Good evening Toto Cap sa Umarap, Banga. Oh, Cap, good evening ah. Oh, pero bigyan mo ka to nag pinamati kay Sir Kapitan Chudorico Chudosyo. Good evening gali kay Kapitan Sakwan. Barangay Daha Norte no kay Kapitan Surayna itulid ag ina kay Kapitan Arnold Tihada sa daha. Sir Pirmi gina sanda kato nagapinamati ba ya? O sa ato niya programa. Salamat gid. Ina kay si Roger Lucero Nagalis. Good evening Sir Che. Watching from Nalook. Bye-bye. Enjoy sir. And God bless you always. Salamat. Okay. Kay Sir Aloxus Mationg. Sige. May... Wa, inaga balikan na to si Jojo Anga. Balikan tayo naga si Jojo Anga. Kasi may mga nagpangutan na abikaton. Kulag taliwan nga adlaw kon ano kon makarondong estado ni Jojo Ang. No? Di, matsa humipos, biglang hipos, makarondong aklan. No? Gulping naduga si Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party List. Agro pagkaduga nga na ni Jojo Ang makaroon na nakaapikto Mandabanwa kay Congressman, dating Congressman Ternonong Harasco. No? Ti, abay ko nga ni, nga basi buko niyang itdaya, no? Buko niyang it grab, no? Or violation kung Republic Act 3019 dong pangatubangon niya kaso ni Jojo Ang, no? Basi kung may una ba no, nga matupig, matukiban pagin, no? Nga mabubugat nga kaso, agbasi sa bun, mahugog rabanwa, no? Sa plunder nga case. Okay? So, raya itong ginasubaybayan makaron, no? Kasi abu-abu tabi rabanwa, no? Imarugin una, Saldico, Jojo Ang, no? Sa mga statement ba, no? Sa pag-testify ita mag-asawa nga Diskaya, during the Blue Ribbon Committee investigation, no, sa both houses ita aton karang kongreso sa lower house sa upper chamber, no, nga ginpangayanan gid banwa, no? Si Congressman Jojo Ang it Oswag Ilonggo Party List. Pero sa bat ni Jojo Ang, my conscience is clear, no? So paginambaya binimo nga your conscience is clear, limpyo rimong hula-una ang imong tagipuso. Di paano ni mo mahambay ra? Ay, sanong dayang mga construction company, no? Ginaturo ikaw na may imo nga diretsong partisipasyon. Para sabi ko, IBC Construction Company. Okay. Para sabi ko, IBC. Di, sino ga represent it IBC? May sambilog paginya construction company. No? Naging gamit banwa sa probinsya it Antique. Okay. Ti, no nagwa malang ni katulong pangagan man ni Congressman Saldico. No? Pangagan malang ni Congressman Jojo Ang. Ag pangagan ni Don Alfonso Tan it IBC. No? Ag iba nga mga official, regional officials. No? Ag district officials. Kung Department of Public Works sa Naiwis, ag kung Department of Environment and Natural Resources. Kasi may dredging nga ginpatigayon mo. Nga nakasamad ko, no? No? Kung environment, kung probinsya at Antique. And then, they have also testified based on their testimonies, no? Based on the testimonies of the witnesses and of course the evidences that they have presented, no, sa aton kirang ombudsman sa Region 6, no, nga dong gingamit nga kumpanya, no, may diritso banwa nga alima si Congressman Jojo Ang. Di, may mga ghost projects pagid. No? Ginaturo pagid nga. Do iba nga mga proyekto or substandards wa nagsunod banwa sa program of works, sa mga specifications, no? Ko nasambitan niya proyekto. Okay. Imagine mo, pilang kamalita to banwa rugin hakwat itaya karang mga environmental advocates and religious group, no? Nga nagdihon it kaso kontra kay Jojo Ang Saldico aga don Alfonso Tan it IBC. Di, abay ko nga ni, buko niyang it sa Antique, buko niyang it sa Batangas, di, pati ni kara kay, pati ni kara banwa kay sa mag-asawa nga Diskaya. Oh. pilambilog sanda nga mga congressmen, lawmakers. Gagin hingaganan gid ko mag-asawa nga diskaya ni Corley ag ni Sarah. Depende ra sa kuana, depende ra sa ombudsman, no? Depende ra kung sumaka na sandigang bayan ka pareha sa una na ng kaso grap, ti mapaguwa man lang man karon itwaran o bares. Ti mapiansa man lang kung bilable man ng kaso, gagina pangatubang ti mapiansa man lang man karon banwa si Jojo Ang. Pero nangawa kita for the past few weeks,

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

we fell in love on the first night that we met.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: kalaban lang ako.
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Walang personal, mamatawanin ka ni Idol.
1: Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Mayong buntag. Buenas dias. Kruhay. Mayong aga. Maayad-ayad nga agahon, Pilipinas. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes, Agosto 4, dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpagamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga supporters, linibo-libo nga mga followers, it programang Todo Birada. Konyang it sa Luzon, Visayas, Mindanao, kundi pati man sa aton nga mga kaigmanghuran abroad ha, around the world, siin man kamuuna makaron. Pero importante, ginatamyaw ko kamo it maayad-ayad nga agahon ay aga-aga it Martes iya makaron sa Pilipinas. Alas 5:18 oras. Ha? Philippine Standard Time. Gani, anumang oras una kinyo makaron, pero importante ay nagatabid yun kamo. Nagapakigsimpon, nagapakigimawon para mamati it mga nagapanguna ag mga mainit nga mga balita, impormasyon. Alin sa aton nga mga katodo patrol reporters, ag syempre ruaton man nga pagtalakay it mga issues, mga napapanahong issues, komentaryos, mga balita lokal, balita nasyonal, ag balita internasyonal. Pero ginabantayan ta makaroon banwarong LPG ay magasaka. Magaabot yun, ita kuwang-kuwang mil siete. Ay matsa 27.50 ro kada litro. Kada litro, kada kilo. Ita LPG ro igadugang. Ay mag 11 kilos pilagagi. Sobrang 300 aro igasaka mga katuto. Ay sa makaron sobrang aging amil 3. Huwag kita na mag-o sa gasolina. Panabaan ka na nat 50 sentimos piso o ributang tanga daywang piso, pasunuran ka man dayon itpilang bansuli nga pagsaka. Gani ay huwag na kita himag-o ko presyo it gasolina. Pero aton lahat ang ginabantayan kaparehas dong LPG agro mga nagapanguna nga mga bagakon. Gabi yung gid mga bagakon nga mga dilata. Siyempre, ro pagproseso ng gitlata, nagagamit ita makina. Nagagamit ita kuryente. Nagagamit it gato. Gani may tendency nga magpasaka. Ro mga nagabaligya it produktong dilata mga katudo. Ito na, ipa-check taron kay katudong John Cabisilla. Ro mga produktong dilata. Una sa grocery store sa may temporary public market. Una sa may San Lorenzo Drive. Kinatamyaw ko anay ha, ro mga taga barangay Mabilo Kalibo. Aga ginakangay ko kamo nga sarayang pag-aaboton nga Agosto 22 adlaw ron nga Sabado ha. Pero aton nga paga patigayunon nga dagongdong sa Mabilo Kalibo. Ah, raya isang ka Battle of the Band competition open ag abuon do mga nagpa-confirm. Abuon do mga nagpalista or nagpa-registered mga katodo. Pero final shot, final meeting ay sa rayang Sabado, August 8. Gani kung may mga gusto pa nga magpahabol para nga magparehestro, ay agto ninyo ang ruling ag iskan aro nakabalandra una para nga maka-fill up kamo ita registration form ag mabasa ninyo aro mechanics it aton karanga competition. Ani may pilang adlaw pa kamo ha. Ay bangod sa August 8 may final meeting na po sa mga naga-entra ag sa organizer ita raya nga rang event dagungdong sa Barangay Mabilo Kalibo this coming August 22 pagkatapos itmisa ha, di ba? 6:30 magka-umpisagon do atong kasadyahan sa Mabilo Covered Court ha. May mga front act kita nga mga local talent, mga local singer. Pagkaibhan kita ni Ninyo Pagi and Company. Agko iba pa nga mga singer. Before nga mag-start kita, it aton karanga competition. Pero aton nga competition, mag-aumpisa it alas 7:30 it gabi. Onward mga katuto. Kaya ginakangay ko kamo sa pag-aabuton niya August 22 dagongdong sa Barangay Mabilo Kalibo Battle of the Band Competition. Raya isang bilog nga ginahagad naton bilang panaad kay Patron St. Joseph Kalasan ha. Para nga ni nga bindisyonan kita, grasyahan kita nga mga Mabilonon kon kita ay masinadya. Sadyahon ta o gabi it Agosto 22. It's a date para sa tanan bukon yang it mga taga barangay Mabiloro aton nga ginakangay ay may mga table man kita sa sugod ay manami mata kon makapungko kag plastado ag makatutan-aw ag makaikin-ikin mga katodo sa imong nagustuhan bit na bit na banda nga magapartisipar. May taga-Kapis ha, may taga-Nabas, may taga-Boracay, ag siyempre may mga taga-Kalibo ag may taga-Barangay Mabilo Kalibo. Hindi man magpaperde aro mga Mabilonhon ay may andamang nakatagong sikretong talent. Pinaagi sa pagkanta, sa pagtukar it instrumento, ay doyon tanan pagapamatian doon ko aton nga mga hurado. Ay do aton nga mga hurado, bukon man it basta-basta ha. Nga mga singer, mga talented, ah, mga katudo, no? Kaparehas abimana kay SB member Kitsi Luces. Ag kay Mr. Reyes. Ag kay Mr. Andrade o professor sa musika. Ita Central Panay. Asang ka music professor. Do yun do composition it aton niya mga miyembro it judge. Gani kita kits kita ha, ginaimbitahan ta kamo libre ra ha. May hababatian abi ako nga may bayad mana. What bayad? Libre. Bukas do gate it Mabilo Covered Court. Libre po ito, wala po itong bayad. Ruin nyo nga obrahon. Tumog on kamo itimprano. mag-ihapon ag umagtugagi at around 6:30. Ay 6:30 mag-aumpisa ruaton nga kasadyahan. Bangod nga may mga front act kita nga ginatawag, ha? May mga hauna kita nga mga singer, mga banda nga magakaganta bago rong aton nga competition. Happy happy piyesta galianay, ha, sa Dumaraw. Nga naga piyesta makaron nga adlaw. So ginakangay gid kamo, ha, ni Kagawad Inday nga magpartisipar, magtanaw. Ay base may mga sorpresa pa nga igatao kinyo si Kagawad during the program proper, during the event sa pag-abuton nga Agosto 22. Ah, 22 adlaw man to nga Sabado. Ay pagkaaga ka to Domingo. Wa man kita trabaho, wa man kita klase, wa man kita opisina. Gabi man to ita Sabado, sayod ko. Bag-o ang man kamunghalin sa inyo nga mga trabaho karon, no? Ay wa man ita klase, wa man opisina, di ba? Sabado mga katudo, no? Magawa siya mang rumangana sa privado. Ay rumangana sa gobyerno. Ay uwa taron. Ay Sabado nga adlaw nga ni mga katudo. So nga ni sa uman kitakit sa Barangay Mabilo Covered Court sa pag-abuton nga August 22. Ag sa mga nagapamati pauna, ano, may nabilin pa kita nga slot. Mat sa sambilog o daywang bilog pa. Nga ni, panauna lang kamo, ha. Ay ginalimit man naton, wa man kita na ila nga maagahan. Nga mag pugaw git. Siyempre Domingo dapat makasimba man kita, di ba, paring John Navarra una sa Libakaw. Good morning idol, ma-intra ko no si Dagol sa event nyo. Ay pa-intra, ha? Paring John, intra, ha? Ha? Pa-intra, ha? Pa-intra, ha? Magpatiyog lechon. Ay matsado yun doon na nga expertise. Ani Toto Dags. Aro pagpatiyog ita lechon. Ababoy. Agro pagbuyot na yun itpuya nga buti. Di ba gadong? Doon yun doon expertise ni Toto Dagol. Good morning anay kay nang nini Amalia de la Cruz Sobiaga kay nung muli it Amalia store ag MGMC ag gasoline station inaron sa may barangay Mabilo along National Highway it Jaime Cardinal Sin Avenue kay kwan man nung Dolpo Murado. Good morning. Ag sa pamilya Rilo, ginatamyaw ko man itamayad-ayad ginyagahon. Sa pamilya Magno, ha, kay nang pini ag kay nung Nono samta nagakapi-kapi. Naman sa may sitio baybay. Ginatamyaw ko man itamayad-ayad ginyagahon. Yaman sa may Pudlon, sa may Tabok, sa may Takas, sa may Altamar, sa may Pangpang Village, ag sa Sintro Proper. Good morning man kay Mr. Hill Regalado and Company, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, sa mga taga Barangay Mabilo, New Washington, ina sa grupo Itbalik Loob, kay Boy Pilok, nga nag-monitor kung makaroon sa aton karanga pagpangalagan. At siyempre sa mga taga-barangay Briones, ha, especially sa Briones Housing, inaman sa Kaano, agsa Naluok, ha, agsa Naluok Housing, nagasigabong kita, nagayanog ro programa ni Idol. Salamat gid, ha, sa mga taga-barangay Naluok Housing, ay nag-monitor gali sa aton karaga programa. Good morning man sa mga taga barangay Pook, sa mga taga barangay Andagaw, kay punong barangay Juliet Melgariho, o inyong kahugod-hugod nga barangay kapitan. Airo Andagaw, nagaplano nga pabudgetan sa rayang budget deliberation. Rong plano nga pagbakay it bakho, pagbakay it yugta, para maka-establisar ka mo. Ako inyo karang mini dam site, inyong waste facility, para may inyot anang butangan it inyo karang basura, samtang gina segregate mga katuto. Mayad nga idea ay base makon kauna-unahan iya sa Islat Panay, ha? Or sa Pilipinas, nga may barangay, nga may sariling ginamanage, nga waste facility.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
1: So, good morning, ha? Kay Kapitan na Juliet Melgariho. So, andang tindahan, madali lang.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning, anay, kay Midline Villami, ha? Sa pamilya Villami. Pamilya Bantigi nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Roy Buntugon, ha? Kay Steve Pador. At kay Roger Lucero Nagales nga nagapamati man. Kay Joe Malapad, ha? Kay Joe White. At kay Angelina Tabuena. Wow, amazing, sayang. Nakabalik nami sa US. Ay, pwede ka man, madam, nga umuli, ha? Bumalik. Kung nakabalik ayon sa US, balik Pilipinas ka na lang. Ay, may chimpo pa kita, ho? Sa Pizza 22 para aton nga competition. Good morning, ha? Kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Ha, nga nagapamati man makaroon sa aton ka nagapagpangalagad. Sa mga numan si Hanon, ha? Ay, may hasubyang ako kahapon iya sa may prente ita Kalibo Katedral. Samtang nagapasugod kita ita simbahan. Sir, pwede man nakapaselfie. Idol ko man na ikaw. Ay, sumabat man doon ang kaibahan. Idol, kagiting man na nandakaroon, sir. Mga taganuman siya man na kami. Siguro ma ako nagapamati ko rayang mga issues kontrobersiya, ha? Sa banwa kara itanuman siya. May igang ay hindu na o hinaga. May pagapagokpon nyo man kitang kabaho-baho nga balita. Agkabay pa nga naklaruhan yun nung tanan. Sa rayang pagbakay, ita rebuilt nga water truck.
3: Usapan ay nandiyan siya.
1: Kauwa pa nakapangayan sa LG naman siya.
3: Kompleto ang araw ko.
1: Gani ginatunan pa ita audit team.
3: Usapan ng bayan.
1: Kakunduan nyo nga local disaster risk reduction management officer.
3: May mga
1: nga si Tolentino ay pwede ba yan nga maiyakot bilang sambilog man sa liability. Ay sa acceptance pa yan sa delivery. Kompleto na kuno. Gali ay bukon pata. Agro rayang sayakya nakapangagan pata sa original nga tag-iya. Pero pyrolysis machine, ha? Ito na ay aton tong pag-aistoryahan. Ano ka matuod? Pero state auditor nga naka-assign sa may banwa itanuman siya from COA ay gingingaan nga ipa-pre-audit, ha? Durayang nga nga pyrolysis machine nga kuwang-kuwang 15 milyones. Sinoro nagainga aghamat ginaingaan ay trabaho nandaron. Nahadlok ba yan aro dating administrasyon, madugangan dong buko, madugangan dong kahuyanan mga katodo. Inobra mo ron, eh. Ani may hagambago nun, your policeness welcome back to your body. Ha, doyon do ginahambay ita ibang tao mga katulo. Good morning, anay, ha, kay Margie Taglay. Ang kama naman kay Tita Emma Vega, ina sa Estados Unidos, ang kay Efren Flores. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalagan. Aga, good morning man sa mga taga Barangay Estancia Kalibo.
3: Sa kasilanan, ganyang
1: Una sa Tatak Militar, Tatak Milgar. At kamanaman una kay Kagawad Junjun Fernandez. At kay Maring Jusila Fernandez ha, nga nag-monitor man makaroon asa aton karang pagpakalagan.
3: Di makapagsalita, sol, na problema niyo na dito na...
1: Aga good morning man sa mga taga-barangay Libtong, sa barangay Libtong, sa mga taga-sityo Libtong, at sa mga taga-barangay Mubo, ina kay Paring Junior Torre. At kama naman, good morning ha. Sa mga taga-barangay Tigayon, ina kay Daddy Bert Tabasa, ina kay Tatay Jesus. At kama naman sa mga taga-barangay Linabua Norte, at sa mga taga-barangay Tinigaw. Una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha, sa Pamilya Reyes. Kay Kapitana Nini, at kay former barangay Captain Kapitan Toto Reyes. At kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw. Practice ko no imo driving eh. Okay lang, basta ayaw na pagpaharua sa mga pader o inyong bagong service ag emergency vehicle.
2: May punto ang
1: naging donar ko Colindres Clan. Especially ni Madam Maria Pilisa Colindres sa Spybe. Mga katudo it barangay Tinigaw. Nga nagdonar ko na sambit karanga sayak niya. Sticker na lang po ang kulang. Pero agtunan tahindo na si Nanay kapag tawat idea. Konsiin pwede nga makapamasyar. Aga makapasticker it barato kaayo. Good morning man sa mga taga-barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte ha. Gabigon gid iya sa may area ita dam site. Una kanday nung Rex Agupitan and family. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid ni agahon. Nung Rex nakadungka kayon. Kama naman kay Nono Salvador. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga da banwa. Iyaman sa may silaser na area sa barangay Poblasyon. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya gahon sa aton niya mga taga-Kalibo shopping center ha. Agkama naman sa aton niya mga tuda, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya gahon. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Standby katodong John Cabecilla direkta sa may provincial hospital. Ag siyempre sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply ha. Igabasyada ro ni katodong John. Mga balitang pulis, maaksyon nga mga ging pangtutukan, ging respondihan, ging investigahan ko aton nga mga kapulisan niya sa una distrito. Igabasyada ro ni katodong Rinald Banjola. Aga siyempre, imauman sa segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan, alin sa Ariba naman siya. Mga balitang pulis, igabasyada man gihapon doon ni katodong Rolly Boy Herrera. At siyempre ro aton niya pagtalakay it mga napapanahong issues, komentaryos, aton doon niya pagahimay-himayon. Sa kabilugan itaton karanga pagpangalagan. Sa hindi magbuhay ha, i-check naton do dayagan itapanyem po. Ay matsa nagasugusin niya siyon si katodong Veronica C. Torres. So aton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kamusta si Toto Luis? Kamusta ro hanging habagat? Ag iba pa nga mga weather disturbances ha? May linog 2.3 ha? Magnitude 2.3 sa Hinubaan Negros Occidental. bumagos man dayon sa Baruta, Cabiejo, Iloilo.
3: Tapan lang ako, napapakita na kita.
1: Magnitude 2. Magnitude 2. Sa Baruta, Cabiejo, Iloilo.
3: Maririnig mo
1: sa hinubaan, 2.3. Di hamak nga mabaskog. Di kumpara iya sa Baruta, Cabiejo, Iloilo. Rosesyon kahapon itsanggo ni ang bayan itabanwang naman siya. Suno sa akon nga naga tiid-tiid nga tagabong ay uwa madayon ay bangod nga uwa itkurom. Pero ginabantayan naton durayang inugbakit bukas ay siyempre kanugon mga katoto. Masauna pangani ro pagpangagan sa plaza agro hashtag nga ariba naman siya as lugan kaysa isyo sa pangbakay bukas pati man sa annual investment plan ha mga katodo daya ro mga ginabantayan naton nga isyo plus durayang water truck at kama naman durayang pyrolysis machine ha mga ginabantayan naton nga mga balita mga katodo. Sinoro may kaso, sinoro king kasuhan ina nga opisyal sa Romansya. May nakaabot iya kakon nga may king pailan it kaso mga katodo. Ara ro mainit-init nga balita ho. Ay buyot naton ro memorandum it aton karang Philippine National Police ha. Ro halin sa Aklan Police Provincial Office

0: Pati ko andang buli. Pwede man yanik ko no sa kinatawara. Dong, pwede man yanik ko no nga magpabaho, magpahaba. Kayo galing, rupag bawal, hay sobra sa dosage.
1: Matalino talakayan.
0: Nga imbis 200 unit yang, may nahimot ang 500.
2: Sa idol.
0: Ganiging pakalhit siya gira, ay uwara at koordinasyon, ha?
2: Idol, sick.
0: Sa aton nga BPAD, aukon sa Food and Drug Administration, kaya ginamonitor da at National Bureau of Investigation ang kamanaman kong Bureau of Custom ay base makasugod. Ha? Ay matsa nakasugod yun yan iya sa Pilipinas. Ro ginabantayan lang ro pagpenetrate sa ibang mga probinsya. Kaparehas iya sa may Islat Panay. Ka dapat hindi ra makasugod. Ay may riskong dagara sa ikayong awas ko aton niya mga kaigmanghuran. Kuwindo na i-plaster na tunda mga katuto. Samtang sa pihak kabahin, rong tatlo ka mga resolusyon ni Sangguni ang bayan member Raymar Acevedo Ribaldo. Nga magapabilin kunta ko porsyon it Captain Helmy Harris Building. Ag kamanamando PNP Substation o na sa entire Captain Helmy Harris Building ay magapabilin. O galing, uwa ta magakot sa ging permahan nga memorandum of agreement sa tunga kong National Museum ay during the deliberation ang presentation it MOA uwa ta nanda mabasa ra ay uwa ta nanda mataupang di nga uwa ta ro na ro posibleng agreement kunta tatlo ka mga kasugtanan ang maigakot sa memorandum of agreement. Ano ging papirmahan niya tawa sa pagpabasaha sa aton niya sangguniang bayan?
1: Malinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak kabahin dong investigasyon sa ginaaligar nga pagtusak, pagpagsamad, ko Coral Reef ina sa may isla ita Boracay, ay una gon sa alima itasang ita LGU Malaya. Una gon sa alima ni Mayor Promi Bautista ginapa-investigahan rorayang sangka media content creator nga nagsamad, nagtusak, nagturag ay kuno sunburst. Paano maging sunburst ay coral formation ang declare imauron nga protected area mga katudo base sa ordinansa. Pero dali yang ay i-check ane naton dong report ita pag-asa ay bangod nga naka-standby gon si katodong Veronica C. Torres Roaton karay nga weather specialist ha direkta nga naga-report sa pag-asa weather station sa Quezon City. I-check naton.
1: Radyo Todo live report.
0: Kamusta na si Luis ang ruhanging habagat ang iba pa nga mga weather disturbances? Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga, narito na ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 4, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga yung minomonitor nating Bagyong Luis noong mga nakaraang araw, kagabi ay humina na nga lamang at isa na lamang low pressure area. So itong dating si Bagyong Luis na LPA na lamang ay huling namataan sa vicinity ng Bagao sa May Cagayan. At maliban nga dito kay Luis, meron pa tayong isang minomonitor na low pressure area na nasa coastal waters ng La Union. So etong dalawang low pressure area na ito ay mababa or napakababa ng tsansa na muling maging bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman, etong dalawang low pressure area na ito ang magpapaulan sa Northern Luzon and Central Luzon area. Samantalang yung Southwest Monsoon o habagat ang magpapaulan sa areas ng Metro Manila and then ilang parts ng Southern Luzon at westernmost portions nga ng Visayas area. Samantalang maliban dito sa dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating PAR. Ito si Bagyong Dolphin and as of 3 a.m. ito ay huling namataan sa layong 2,330 kilometers east-northeast ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon. Itong si Bagyong Dolphin ay posible ngang kumilos or kumikilos sa direksyong westward at 25 kilometers per hour. So dahil nga pakanluran yung direksyon nitong si Dolphin ay not ruled out yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman mananatili ito sa may malapit sa boundary ng northern part ng Philippine Area of Responsibility.

0: responsibility. So, hindi naman natin nakikita or less likely yung landfall scenario and direct effect nitong si Bagyong Dolphin. Gayunpaman, habang ang lumalapit ito sa ating bansa, ay posible na itong ma-enhance yung southwest monsoon at asahan nga natin na magiging maulan sa ilang areas ng ating bansa, mostly sa may kanlurang bahagi. So, kung magiging maulan sa malaking area ng bansa natin, mas malakas yung mga pag-ulan sa western section ng bansa when it comes to southwest monsoon. And dahil nga sa epekto netong low pressure area at southwest monsoon, mayroon tayong nilalabas sa weather advisory updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ang posible sa may Zambales at Bataan. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung mga flooding posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly to moderate to highly susceptible areas. So meron na rin naman tayong nakita 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Sur, sa Mayla Union, sa Mountain Province, Ifugao, sa Mayla Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, sa May Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding ay posible sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung inaasahan natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Mayla Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, dito rin sa May Batangas at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Occidental Mindoro at Antique. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan caused by the low pressure area sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, pati na rin sa may Central Luzon. Yung southwest monsoon naman, inaasahan magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. Agad na temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agad na temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin sa may lugar ng Antique, Iloilo at Guimaras magpapaulan ang southwest monsoon o habagat kung saan naman sa nalalabing bahagi ng Visayas and Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance na mga localized thunderstorms. So inaasahan nga natin na mas maulang area yung nasa western section ng mga cloudy nga po natin and sa the rest of the area is posible yung makulimlim na panahon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern at Central Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:40 ng umaga at lulubog ng 6:24 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid niya, salamat ha, kay katudong Veronica C. Torres. Ruaton niya, weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Pupasinsya gid anay ha, sa aton niya mga kaigmahuran ay nagkaputol-putol ro aton nga live. May problema si Mita. Dong, di ba dong? Nagaigod. ay kabay pa nga hindi maapektuhan do signal man itaton nga mga katodo patrol reporters, no? Alin sa anda kara nga area maghatod ita live nga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Isayuot ko anay haro panawagan nga ra ita pagtaliwan ko akong tiya iya sa may barangay Istansya Kalibo, no? Ginapanawagan sa mga kaigbataan, kakilaya, amigo, amiga nga si Nilia David Rintillo ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. Agroana nga patay nga awas ay nakahaya ina sa andang panimagay sa barangay Istansya Kalibo. Rugubong ay uwa pa nakatagana. Iga panawagan galing itkuman. Aroana karanga as schedule itgubong. Ro nagapanawagan ay roan ang asawa nga si Alejandro Rintillo agroana karanga mga unga.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Okay, now. Si Katodong John Cabisilla may report hanungod sa rayang sang kakaso ita vehicular accident ag may una pagid nga nakuryente.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasakto.
2: Ang rayang nga mga biktima ay ging pangdaga asa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Good morning anay ha kay Binje Rotolo ag kay Ristelin Rotolo una sa Minaleso ang kamanaman kay Karin Amara ang kay Nang Hilda De Leon Igos, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karagapagpangalagad. Kay Madam Sherry Herbacio Lusada maayad-ayad gid niya agahon ang kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Kay Toto John Briones ha, nga nagamonitor man ang kay Exalteo Terencio ina sa barangay Kayangwan sa may Banwa kara ita makato.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Pasensya gid sa aton nga mga viewers ha ay nagailinartigo man si Facebook.
1: Rentillo, komentaristang walang
2: kapilang beses kon nga nagakautod-utod ro aton kara nga live.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Okay, check na nato si Katodong John Cabisilla direkta sa may provincial hospital. Sa detalye ko rayang biktima at vehicular accident ang kasot pagkakuryente.
1: Radyo Todo Live Report! Report! O,
2: direkta sa may provincial hospital sa mga balita, Katodong John, pasok!
3: Daiwa ka babae, Katodong Adjudil, no? Sakay sa motorsiklo ba na aksidente? Aging pangdalaman sa darya sa ato niya may provincial hospital. Nagabot yat mga alas 6.30 sa isa oras sa gabi eh. Dahil na daiwa ka mga biktima at vehicular accident niya kanday Mayla Bautista 25 anyos sa pang-idaron ka rano, driver agaranang kaangkas ka rano, si Christine May Tabalina, 22 anyos ba na pang-idaron ka rano, sandang daywa na taga-barangay, kalangkang sa Banwa, ita Makato, nga kung siin, katulong nga Judil, sakay sanda sa andang motorsiklo, pag-abot na di karon sa may barangay San Ramon Malinaw, sanda taray na aksidente, no? Aksidente, sana tumumba sanda sa motor, nga andang nasakyan niya kung siin, ging kabuliganan mo sa nang daywa na naging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Mayla Bautista at si Christine May Tabalina ay nakaagom katulungan Judil at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng parte ka ng awas ng kusin sa nang daywarahi ang makaroon sa ato nga emergency room at ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Nagabot mo yan mga alas city 24 oras ng kabi eh. Dahil nga nga biktima at pagkakuryente dahil nga nga biktima nga si Arjen Sarandin 27 anyos sa pang-idaron karano, imol taga barangay Arkanghel sa Banwa ita Baliting kusin nagabot niya sa provincial hospital katrong Jurel biktima ng pagkakuryente dala ita indi arari mut banat Baliting nga kusin pagsulod niya sa aton nga emergency room ita aton may provincial hospital katrong Jurel ruma subo-subo tara hay gideklara ti mo nga dead on arrival no dahil sa sani sana nga pagkakuryente no. Ani namatay kita rayang nga biktima si Arjen
2: Sarandin.
3: Masubo-subo man. Oo, bata pa, 27 anyos pa lang paidaro na, no? Kung di wa natin masayari na katungin Judel, kung ahman na kurente rin mo sa ano'y mura na, kabuyot it live, kung ano dahilan ba at pagkakurente na, dahil iabi sa ato nga provincial hospital, ay doon lang na ato makikita sa logbook, no? Nga ni ay depende sa investigasyon at ato nga balitikin pe, kung ano gidrosan hi, amat na kurente rayang nga biktima, nga kung siin haya, iya, dindala sa provincial hospital nga gideklara sa tatong attending physician nga did on arrival katulong Jill. Dahil wano, isa ka vehicular accident, ang isa na kurente nga rin siya, did on arrival gid sa ato nga may provincial hospital. Agmadto lang kita katulong Jill, no, sa mga naka-confine makuruniya sa ato provincial hospital. Sa ato nga surgical ward, may 70 ka mga naka-confine. Sa pedia wards, may 65 ka mga naka-confine. Sa OB wards, may 120 kananay ag may 19 ka mga rin naka-confine. Sa ato nga female wards, may 72 man kananay ag may apat mga rin naka-confine. Sa ato nga medical wards, may 119 ka mga naka-confine. Suma total sa kabilugan kay Bano ICU ward, agro isolation ward, may 486 ka legal aids ag may 23 ka mo nga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Rafael Stombocon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong nga Julio, no, nagdiretso kita riya sa ato nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market sa makaroon nga adlaw nga Martes bawa ta matultawahay ta katulong Julio. Iya sa ako nga likod, oh, si Ma'am Nining Tolentino gilang rumay istar yang dapat. Agay ito sa atong bagsakan area, wagid 00 Hector Ortega Baligya katulong nga Julio, no. Wak suru nga ni nga awa kita dahil wak kita ta isda nga nagabutan riya nangutana kita sa mga negosyante riya, no, indo na patakunot mga alas 8 kung maabot ro mga isda nga naghalin sa mga biyahe katulong nga Jul. May isda riya pero ray nga mga isda nga ra halos wa man nga ni ro siguro gid pangagid pamakyawon itatong mga negosyante katulong nga Jul, no, pero may mga nabilin-bilin pa maning mga isda riya ara ro mga isda makaroon pero ginama ako nya ginhamba nga makaroon nga pangorason hayray nga mga isda nga atong lawagon ay kumpormi lang idlang ro na binlan kara dahil security malaranda kara kakaapon pa siguro nga bilin ra agin discipline anda makaroon agin baligda, no, ay di kara gila nagatubos ra aton karang mga negosyante, no, may gurayan ra ya 280 kilo, may lamugan kita ra 200 kilo, may aloy kita ra 180 240 man kilo pero ra ya security gila ra may tiyaw kita ra 80 kilo tigsam bilog mo lang ani gabrigya kara, no, may marot kita ra 240 kilo Rublo Marlin aton niya, o malasog 400 kilo, Bantalaan 380 kilo, may mataan kita riya 240 kilo, may asa-asa kita riya 200 kilo, may pusit kita riya 240 kilo, may salay-salay kita riya ginto 200 kilo, maya-maya 200 kilo, pantat 200 kilo, tilapia 60 kilo, agrodanggit 280 kilo. Dahil ginatawag natin ng mga isda na katunong gil, dahil nakita natin kayo na riya mga isda galing halos tigsang bilog ilang bawat klase isda ka na medyo tigsang bilog ilang riya rin nagabalik yan, no? So man, wa pa nakaabot rin mga biyahe nga rin sa ibang mga probinsya katulong nga Julia sa sundi taton merkado publiko nga rin mga negosyante riya makikita nimo ay nagatilindog, nagapungko, ag naguhat-huat kung mag-abot rin isda nga nagabiyahe katulong nga hindi karong ilang sandaman makabalik yan riya sa sundi taton merkado publiko. Pero pag-abot sa bangos, may bangos na kita riya, kita nato si Ma'am Nining Tolentino pinakagwapa ilang riya, oh. May bangos si Ma'am Nining Tolentino. Karami itong bangos na magaling sa Kapitan Nerio Fernandez, Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel, ag Sir Rodilin Bunlis bangos, may bangos mataya katulong nga Diyo. Depende siya, agkot bangos ha. At muli intok ng bangos na ron, 120, 140, 160 kilo. Pero tagmago, tapos kay Ma'am Nining ya, Tolentino nga bangos, ay mga first class na bangos ka ra, maghalin ito 200, 220, 240 kilo, no? Kanami na bangos na, kaya agkot mo ng bangos ni Ma'am Nining, no? Aga sa sizes it bangus pili ata kamo kuno not classic tag kung bangus ro inyong pagaon ina kay Bro Jopel abo manro nakasari-sari na mga bangus ro na, no, ag Sarudilin Bunlis bangus, no, ngani pili ata kamo kuno ro gusto yung kayagkot bangus ro inyong pagbako, no, pagabot sa ato nga Pasayan 300 350 400 sa kilo magkot ang Pasayan ra pang dispang ato nya tanga pang halahaon sa Sprite ra baka nami ra kanami ton aga ro atong tahong 80 sa kilo Ruaton pagit nga mga iba pagit runa nga mga isda, no, ngaling hayro isda aron magamatamat yo tabot ruaton nga nakita on aton sa agwa, oh, may nagabot yung mga sangka pick up, no, si meta dang isda unda katulong Judel ngani adtong kamurya wat problema, no, pagabot sa karne abunda ta kita pagabot sa karne wat problema ruaton tanarya nga dress chicken agro backyard hay 200 sa 210 matagihapon ro kilo ruaton nga native nga manok 380 matagihapon ro kilo pero kabot ang first current manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo ka mana madukar ni natot ba at baboy, no, so ana nga kasi for chap paglimpo era sa akong likod sa atong antigo araw ng baboy naka hasta ito sa kay parig putong ni pumisino hasta sa pinakalikod abot ang display at karni nato niya 300 hasta 320 matagihapon ro kilo, no, pero kababo tro part sa karni baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no, pili ata kamo kung gusto nga o no ato nuna nga pagsisig, no, ato nga panglimpo, no, ba, kanamiton, ato pagdiruguan, ato panglaga, ya, sa pati tatong karni, no. So, atong karnit bakag anuang, ranang unod kara, 420 kilo, pero kabo tropa si karnit bakag anuang, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Tingli, ata ka mo, no, agaw na to, pataon runa, pangdiruguan, sa pati tatong mga karneriya, sa sundi tatong nga, mid-section ni tatong nga, merkado publiko. Kabot sa gulay, huwag tayo problema sa gulay. Kabot sa gulay, no, di ka sa printing, sa ako nga printing, ra, sa bagsakan area, di ka rin mga binugkos-bugkos ng mga gulay, no, sa kilid sa P-section, yun, di ka rin mga inatantan ang mga inasinsin ng mga gulay. Sa pinakalikod, di na rin binilog-bilog nga mga gulay kay ma'am malapad. Di ka rin sa ako nga kilid, man, ito ato nga mid-section, ito nga Judil, no, di ka rin kay ma'am Bibi Magallanes sari-sari store, walang problema. Kompletos, Ricardo, son, unang pistoron kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store, no. Tanan nga mga panakot nga gusto ninyo nga bakon iya kompleto kung tanan mga gulay nga halin sa Bagyo kompleto ina tanan ron makita ninyo ron na mamiki mga pansit ninyo di karon sa kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto sikado sa di karon wala ka nang hahanapin
2: kay masa Paring Roy o kay Paring Roy Pagid. Good morning
3: kay Bro Roy Buntogon Restaurant abaw ka namin ton pangmasa walang problema barato ang pero sa lasa wala ka nang hahanapin pa Roy Buntogon Restaurant na nakatabo ka ron kasualog sari-sari store no? Kay Mama Josephine Ilorita Sualog no? At kay Toto Andrew Sualog
2: kapadaya maton si Idol ag si Kwan Toto Dingdong Itsabaw
3: ano rosa ni mo na yun nailiwit si Nanay Marit Galit pila iliwit ato Nanay Marit pila 250
2: mag 200 may 200 man si
3: Nanay Marit harara o may tanga pa si Nanay Marit, bago ang abot si Nanay Marit, 200 ba na tanga ni Nanay Marit, ag 150. Karoon lang ha, ina, ganoon kay Nanay Marit lang, di karoon ka mo makabakal, itliwit no, bago lang si Nanay Marit, abot no.
2: Ang guwapang si Nanay Marit, may liwit.
3: Oo. So, ag, may tanga man ni Mao, 200 kilo, 150 at 200. Imaw mo lang runa, may baligya, makarong liwit, ganit, sigurado ra, kanan yung mga negosyante, nga wapakabakal, isda riya, ay madiritso ito kay Nanay Marit ra, magpakyaw rito, ay wamatisda, sana mabuo. Gani ay sigurado maubos na nga nga nga nga marit ka nga liwit aganang tanga nga nag-abot pa karoon iya no. Ag pag-abot ni karoon sa may atong pagwa kay tatot ka sa tirod tinadi karoon atoon nga mga nakasari-sari nga mga kakanino mga frozen products no mga mangga mga gulay may mga kwan maruna mga prutas no aga di karoon sa katunganan ni atoon sa nuring surod tinaban di karoon kay prutasan ni Papa Dads. Thank you gina sa mag-asawa no kaya papadad sa prutasan ni papadad sino agra marketing kara mga nakasari-sari man nagabaligyat mga baho no kay nung bani runa no ag sana marketing ni papadad din man nagabaligyat nakasari-sari ng mga prutas ag mga nakasari-sari man nga klase itlog doon pindi siya kut itlog do ag may itlog maalat man sana nagabaligyat ros tabok na abo mang mga gulay runa rin yung iba ka no ag di kara sa palapos nato ni ta Kalatsutsi Road ina man di karon do mga gaon nato no kamuti saging balingka ag mga gulay kabo runa no ato nuna ang makakanin kabo runa katong nga Judil. Ganit adto ang kabo runa ag pagtulot timprano kamot panindan pero sa makaron mas marami ang pindan kamo mga mag-abot yung atong isda ang nga harin sa biyahe ay agud abo ro isda nga inyong mapilian o araw nagpungko lang atong marigosyante o nga tililindog o nga mabaligya sa nang latok.
2: Si Paring Ryan o White Supply ay?
3: Wagid, siro-siro, gid si Paring Ryan. Araw sa latok, may Paring Judil o anang iutol o. Wagid, naka-display katong nga Judil. Malino, makuan, mahawan. Ba, kita na ko niya akong amiga, si Ampod mo, Jindin Mary Cipriano, Gokono.
2: Gapanindahan niyo taron.
3: Pinaka-sixi ni mo nga yung Ampod, o, tanaw ano.
4: Sunggod,
3: gida ka ito din. Sunggod, yung mga kulupi mo, eh.
2: Ano matun, hindi na sunggod-sunggod, baka sa matun panindahan ni karon.
3: O, baka sa gurit panindahan.
2: Eh, or matun, sunggod, waka man gapangangay, king mga yaha nga ron.
3: O, nani agalaha uni po karangan nga nayo aron agahon pa gali ano ba na kay hibak ka kun wa mat isda halos makaron no ito lang madiretso ka kay Nanay Marit no nga magsisi nga latok kay ito may isda rito makaron nga nagabot ka na no aga bago kita mag-extro katro nga Jul no bago na panawagan tag so man sa mga igbata kakilala amigo amiga ni ni kanon ni aton nga sambilog nga Paring Lister Narciso ay nagtaliwan yun sa pihak nga kinabuhi. Ano nga patay nga gawas, iya sa anang residensya, kanang kung ano, ikara sa may Klatsutsi Road, sa may barangay Andagaw. Wa pa nakatana, karana ng lubong ni Paring Lister Narciso, no? Aga ipanawagan lang galingit, uman, po anang pamilya, nga ni agatat nato, no? Ato na bikumpare, ra, si Paring Lister, ang daging membro ra nato, ita kalibo, auxiliary police, no? nga kung si Inahe mo nagtaliwan niya sa bihak nga kinabuhi. Ag-happy-happy listening ba? Nag-bumasot, kidrakon nga nag-igsuno. Happy-happy listening, kidro masunod nga maging barangay kagawad at barangay poblasyon. Igsuon, Christian Tanya Milgarijo. Haroon na, buddy, kung taon na, ay nag-susunggod, imo na katulong dito. Huwag ko na ito, anak ko na yung mga greeting ko na sa nag-pinamati sa dano, na chip po po yung Milgarijo, no? Agni, honorable barangay kagawad, Kim Milgarijo, gapinamati, pamilya Milgarijo, kay Maninay, gapinamati sa dara. Kasang grupo ni Buboy Sabuko, Buboy Sabuko team, happy happy listening, get in yung tanan-tanan, haligid ron ka pag-greeting, haligid kay Paring Roger Ambito, no? Yan, nagkakaway-kaway, huwag mga nitisda si Paring Roger, bisan sa bilog. Ag, lugawan gani, ba, lugawan gani, no? Akong ungaro na sa bilog, nag-aha, no? Si Toto Michael Abriones, no? Inaron sa May Highway, it laging Banwa West, sa Banwa Tnuman, sa Kiping, na itiang siya pruna ron. At tulong ka mo ron sa lugawan gani, abo ron na ratang kwa, no? May mga patas ang daruna, may mga aguto, pili ang kamaruna ni Jerome Lidismar, mga kaibahanan aga na mga kaibahan una sa Lugawan gani na sa May, laging Banwawi sa Banwat Numan siya. Sa Chipliit, Matsuya, no? Happy-happy listening, ginyo tanan-tanan kay bro Leonard Barnes, no? Bro, ang sa akong nga grupo sa Chill Ride, nga nagapinamati sa anda makaroon, happy-happy listening, ginyo tanan-tanan. Kay Cap Neil Ibardula sa Candelario, thank you, Cap. Kay Kagawad, Honorable Lawrence Miraflores, kay Kagawad Yong Colincio, at kay Kagawad Erwin Okindo. Gapinamati sa nano. Kay Pagbro Harley, no? Paring Harley, no? Harley dito mas Karindiriga. Sa Harley's Karindiriga, sa baw pa lang, ulam na sa El Barrios. Ubos at El Barrios, no? Makita ni mo, kababo mo akong kapamahor ito, no? Sa nagpanumbay, ranang sa baw ka, no? Sa Harley's Karindiriga, no? At kay Kuya Rixis, na diba, sinasabay Barangay Lina Bonsor, happy appeals ningit. Former former SB member George ag Manila Quinto, happy happy listening gid, no? Aga sa atong malisinar na sa Proctos kay Paring Panso de la Cruz, happy happy listening gid. Aga sa akong nga maguwang, no, kay Nonoy Minyo, Kabisilya nga nagasigabong ranang radyo ro na, happy happy listening gid akin yo tanan-tanan. Dari ko tong Judel Romeo to dato nga balita, no, magaling niya sa atong may area of responsibility, no. Magaling ito sa may provincial hospital, paadtorya sa atong nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga Jun Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abugid niya sa Yamata kay Katulunga Jun Kabisila, direkta nga nag-report, no, sa anakarang area of responsibility alin sa may provincial hospital rayang biktima it vehicular agrayang nakuryente, no, masubo-subo patay natabo ra sa may barangay Arcanhil Sur sa may Banwa ita Balete.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay ha kay Sarhinto Romel Morato, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Si Paring John Navarra nagapatiyugot at litson dito. Ha? Nagapatiyog na itlitson. Igto sa may area it Libacaw.
1: Todo berada, berada.
2: Aga, siyempre good morning man kay Efren Igtanlok, kay GP Magpusaw, no? Kay Pids Dosano Castro Jr. Oh, 320 manaro kilo idol, itababoy, tapos Rubakay ang manakamon, sinto sa isinta. Mahimo karon. Pero mga manog alimangoman, nagareklamo, aman. May bugan man kunodong nga dapat dayang bugan, alimbawa Abril, Mayo, Hunyo. Gadayagan kunot Liniboro, Alimango, no? Pag-abot makaron it Agosto, Septyembre, barato yun. Ay bukon kunot matambok, rayang mga binugan. Aba, ayos man, ha? Ayos man gali makon do mga manugbakay nga rat alimango, no? Ag may mga nakaistorya kita nga mga mangingisda mananagat. Ina sa New Washington, ha? Nga nagaproblema gota sa anda makaroon sa andang dakop. Dati mana idol sa gana espesyal. Makaroon mana ay ki... Dahil gali kurayang pag-ilinabo nga rait mga tagabahan, ha? Kasi ro taga Bamana nagabahol. Ag siyempre gakaon man doon tapos nagahigko, no? Ngaroan naman na ngarong ginahigko itaga baroin man naroon nagagugdang, nagaserbi man na ngaming ko gapok. Ah? Ag hindi man na maano dun. So that's why, nga naganabaw rong tubi, agmat sa naging polluted na rutubi. Ay mahina un ko na makaroon do paggagko it tagabah. Por dahil nga ni kuno karon, no? Ang nagakadua un man dong mga isda por dahil nga ni kopulyosyon nga daga. Itrayang tagaba mga katuto.
1: Todo berada.
2: Ay, tao, kung may una man karang pag investiga or pagpanagawsaw ro mga taga Bureau of Fisheries ro mga taga Municipal Agriculturist Office dong Department of Agriculture or dong taga BIPAR, no? Ngabi tanawan nyo matuod kung may una nga study. Kasi may study ko no nga ginghimo pero until today ay uwa pa nakagawa. Uwa pa nakagawa ha? May study. Halin sa Sangka University. Matsaro sugit ka kon UP student no, mga UP University no. Ro nagkandak it study para i-check kung may tuod gid nga ro nakaka-contribute ko pag nabaw ituba ay rayang kabuabo nga ra nga tagabahan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ang nanda dapat mana i-regulate yuta. Ha? Ro pagpatindog it mga talabahan niya ron ay haron mana bisan siin kang asos man ya ka sobra pa man ang squatter.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Good morning ha sa mga taga Mutag Malay nga perme nga nagapamati ang nagatanaw sa aton karaga programa. Suno kay Jimson Kahilig Taunan. Ah, nga nagamonitor man makaron ah, sa aton karaga pangalaga.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Kay Pilna Beriber ha sa Beriber family. Ginapatamyaw na ita happy happy birthday si Rafael Beriber. Sanang ika-69 anyos nga kaadlawan today.
4: Happy birthday!
2: Oh, ayan ha, so sa uman, happy happy birthday kay Rafael Beriber. Sanang ika-69 anyos nga kaadlawan today. Ang satanan niya mga naga-birthday today.
4: Happy birthday!
2: Raya na ha, kwanta ha, istorya takaton ha. Bukod na nat istoryang kuris-kuris. Kung ano ka matuod. Nga por dahil ko nagailinabo ut agit grabe ut ako ng mga talabahan nga ra, agrayang mga taba, no? Dulatak halin dito sa ibabaw ay nagasunggo sa mga kawayan, nagasunggo sa mga lambat kaya hindi makasos, naganabaw yun, rosuba ina sa may Banwa Itanyo, Washington. Agruhig ko nga ra itaga ba ay imaw man no nakakakontribuer kuno nga nagapanabaw ang nagapulyot itubi. Pero how true nga may nagkandak on its study, no? Para to check sa quality itubi ay haman nga ni ko, no? Nga rubangos, mahina magbahol. Rurayang mga nasa pispinan, da piskade, mahina magbahol, no? Kasi bulok kondo kwalidad itubi. Pati ro taga ba kununanda, nga dati, 3 bugan, 4 bugan, makaron, 5 bugan. Rubangos ay nag-aabot pat mga apat, 5 bugan man bago harbison.
1: Todo berada.
2: So pasayan ang sugpo ay kuno pugoy por dahil ko kwalidad itubi, pati alimango.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Dati tama na bukont at maura. Abisa naga in and out ng tubi. Ay makaroon in and out man mana. Soro taob, makaabot it magayo. Pero pag hunas, hindi yun kuno makaabot sa bunga ngaan. Ay por dahil nga abong hasusunggaban ng mga palaisdaan. Kapares kong tagabahan, agtambako, agtaba mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So, kabay pa nga local government unit, itabanwang New Washington, magkandak it study, rotaga Bureau of Fisheries, BIPAR, agkamanaman ng Department of Agriculture, agrong Municipal Agriculturist Office, magpakandak it study. Sa ranking tao katon nga idea, it mga mangingisda.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Samtang sa pihak nga bahin. Wrong implementation kahapon. Kahapon ha? Ko no segregation, no collection, policy it basura. Ko taga Solid Waste Management Office it Banwang Kalibo. Hay matcha last and final. kahapon. Ha? Ro ginhambay ko nga last and final, ro pagpatuman it's stricto. No? Stricto. Hugot nga implementasyon kulay ay kahapon. Kasi ro advice sa mga garbage collector nga kung dubasura nga uwa masegregate ang pag-abot dito sa dumping site, hindi pag ipapanaog, ibalik kung si ini mauhalin.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So, do problema kara, hayro mga barangay nga balikan it basura nga bukon man baga it anda, diba? Diba makita nyo nga may mga nagatumpok karon niya mga basura, ah, kung adlaw gon it pick up. May mga halin sa ibang lugar nga nagapilak it basura. Ang posible nga uwaron masegregate. Hay kun doyon do makita ko taga solid waste ag ibalik sa barangay, halimbawa iya sa barangay poblasyon, hay alinon dayt barangay poblasyon don gamson.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Ro barangay Andagaw kahapon ay igto ako kay Kapitan Juliet nagabantay man. Nga kun in kaso man nga indi nandara pag pick up on, hay siin man na namon da ibutang. Alinon man na namo da gamson, giukon, daikon?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Nga kung sa bagay man ha, waon sa na nagagastos gasolina? O waon ginagaoyro anda nga manpower haman? Hayro nagakuliktat ang nagalibot, hayro trakta it andagaw. Agroanat ang mga personnel sa solid waste it barangay. Ro nagapangalima sa paghakot, ag pag dagaina sa dumping site. Tapos mana ibalik nyo yan.
1: Matalinong talakayan. Masarap
2: pakinggan. So nagpamatyag kahapon si Kapitan Juliet Melgarejo.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Uamat at magain sa implementasyon. O galing kung masalisihan kita, kurayang mga nagapigilak nga halin sa ibang mga lugar, halin sa ibang mga banwa, ay doon do problema nato. Ay sayon man nato nga may una nga ron ni mga IMAREP. Disposal facility sa mga binit it karsada ag na-identify nga drop point ag pick up point it basura, no? Pero iba karon nagapanamantala nga mana maugayhon kita pag-uwa it aga-agag ito na ito ni Pila.
1: Soro
2: Andagaw kahapon nagpamatyag bisan pagutano na ito si Kapitan Juliet Melgarejo ay nagamugo-mugo imaw. Nga mana kung ginatrabaho tama na namo niya insakto ag habuyan tama na kami doon man naro problema ibalik iya kabon. Sina mo dagunon, sina mo ibutang. Ay sa kada koleksyon abi may ibalik imo maamat aro sa sugod itsambugan.
1: Matalinong talakayan.
2: So that's why nga nakaisip na si Kapitan nga sa budget deliberation, pabadgetan ay kaya matanandang magbakay it bag-o nga bako. Mabakay sa natyugta para himuon nanda nga waste disposal facility. Ah, hektarya nga gugtaro ginaplano nga pagabakon next year.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Kung magpawron
2: mada, ang mga katodo.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Okay. Now, good morning anay ha kay Noel Banjula, kay Jam Bonifacio, kay Roger Delgado Macabales, at kay Blinda Taay nga nagamonitor man.
1: Todo berrada. Berrada.
2: Alas 6:21 ro aton kanang oras ang ruray nga balita ginahatod katod itando ay light gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jam Agara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Kapin

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sira Mag DTX 500 Arah-arah BBD Semangka Putiga DTX 500
1: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, antioxidant, anti-aging.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: products. Join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berwana.
5: Okay. Balik kita baduha sa aton karaga pag ililimaw oras sa Pilipinas, alas 6:31 itagahon.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Masyadong madasig, no, ang mga katuto. Soro Commission on Audit Regional Office, may mga recommendation yun. May mga recommendation about sa civil, administrative and criminal sa rayang tawo nga may liability. O galing ay ginahugat pa ay gustong idugang ro rayang taga MDRRMO, no, nga si Mr. Tolentino, no. Kasi nakita pagidabi iya nga ro transaction kupag bakal ko rebuilt nga water truck, ay uwait may nagakaigo nga authority to purchase motor vehicle or APBM halin sa Department of Budget and Management. Ayan. Agro-transfer doon, do documentation, do yun pagid. Ro nakita nga basihan kay Mr. Tolentino. So that's why nga ginahugat-hugat nga ro rekomendasyon agro-decision it COA nga pang-pailan sa daraid kaso kasi ro COA may otoridad nga mag-pile man sa rayang mga sangkot nga ra. Rayang mga sangkot tag mga ging panghingaganan naton nya mga miyembro back from the chairman hasta sa technical people hasta sa nagperma mga katodo, no? Kwan, no? Hasta sa nag-buligman nga MDRRMO, no? Ko kwan, dayang documentation, no? Nakita nato na yan. May ato nyo mataginabuita na yung mga bago pagita ko. Abo, pagita nga mga dokumento, hindi nato masapakan. Hindi nato maubos-ubos yagi, plastar, no? Pero aton malangman kara ay para nga maintindihan. It mga kaigmanguran nato sa banwat naman siya nga legit agbalidoro isyo. Hindi siya kuris-kuris. Kasi roraya nga nga papel ay halin sa Commission on Audit ro decision halin sa Commission on Audit Regional Director at COA Regional Office.
4: Todo Berwada. Berwada.
5: Ay kahapon ba kabas ko kuugan wa kita makapabuhay sa numan siya kahapon, no? Para nga kuro kayon kuro akon nga tagabong tutuarbe king kuro kay kuro akon nga tagabong Nga rugi na hugat-hugat pa, hayro ra yang pag-pre-audit sa pyrolysis machine, no? Naging bakay man kuwang-kuwang 15 milyones ko dating administrasyon ni SB Gisrel, no? Ay tao kung ano ka matuod nga ginaingaan Rokowa auditor nga assign sa munisipalidad itnuman siya nga hindi yon agree audit ro state of the art nga pyrolysis machine nga ging bakay nga nagaabot it 13.4 million pesos aman aman. Sinuro nagainga? Ha? Sinuro nagainga nga hindi pag ipa-pre-audit duraya nga ra nga pyrolysis machine ay binakayron nga ruwa mapusli. Dapat i-audit for the benefit ko aton nga mga kaigmanguran ay daya is this is a public interest. This is an issue involving kuraya nga rang kwarta nga ginggamit sa pagbakal. Ang nag-aabot ay 13.4 million pesos.
4: Todo berrada.
5: Sino ang nagainga? Abi, sugiran nyo kakon. Ay, ro akon nga tagabong. Nagahawid-hawid pa. Ha? Good morning, Anay, ha? Kay Kapitan Vic Mandal from Iloilo with Love. Ikto pasanda sa Iloilo makaroon eh.
4: Todo berrada.
5: Madali nga kay si Katodong Rinald Banjola. May mga balita. I-check ane naton direkta ya sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan.
4: Radyo Todo Live Report.
5: O sa report, Katodong Rinald. Patrol, please come in.
6: Katodong Jirel sa Atong Caraga Police Report. Magaling sa 1st District. Ita Atong Caraga Provincia Katakan. Arestado kahapon. Ita aton nga Altabas PNP. Ronday Caraga akusado no, sa paggapas sa Section 28 no, kung Article 5 kung Republic Act 10591 no, o ronday karang nga illegal position of firearms. Katodong Jirel una karoon sa may barangay Katmon sa Banwa Kara Ita Altabas no, kahapon ginserve no, ita aton nga Altabas PNP matak na alas 4 16 no, ita hapon no, rekraga mandamiento di aresto against no, rekraga 34 anyos nga akusado Katodo Jodel matapos kani no, gagin na panaugan itry kraga warrant of arrest no, ita aton karon nga korte kahit kung aton kraga matandaan no, Katodo nga Jodel ruray kraga akusado nga ra ay ginserbihan da no, ita search warrant kung anak kraga panibagay kung nagataliwan kraga baga binugan o galing nakapagagyo imo Katodong Jodel no, during sa pag-serve itaray karang search warrant kung ato karang Altabas sa PNP agarong pagpasaka itakaso against kana ay pinaagi no, sa regular filing no, nga gina-file ita aton nga Altabas sa PNP Katodong Jodel against no, sa nasambit karang akusado nga taga-una no, sa may sitso kabinan barangay Katmon no, sa Banwa kara ita Altabas Katodong Jodel. So anak ko nga kaso runga paggapas no, sa Section 28 no, kung Article 5 of Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act na may una karakato siya dahil nga ginrekomendar nga piyansa ginagabot sa 100,000 pesos para sana kuraga temporaryo karaga kahilwayan. Katuwang ita aton nga Altabas sa PNP kahapon sa pag-serve itry karaga mandamiento di aresto ro aton nga taga 1st Aklan Provincial Mobile Force Company nga nag-adto no, sa Nabukid Gamahin no, itry karaga Banwa ita Altabas no, particular una karon sa may barangay Katmon Katodong Jodel ag makaroon no, nakatagana nga iga turnover no, sa korte karaga natungdan ro nasambit karaga akusado matapos no, gin-aresto kahapon ita aton nga Altabas PNP. Samtang sa piyak kabahin padayon pa makaroon no, nga ginapalo up ita aton nga banga PNP ro day karaga suspect nga responsable karaga naghabnot no, itry karaga kulintas akuray karang sangka negosyante no, na karon sa may barangay Humarap sa Banwa kara Itabanga no, par particular rode karang si Mr. Ganal no, sa 63 anyos Katodong Jodel kahapon ginasugid based man sa report sa atong kagabanga PNP mga tak na alas 9:50 na kahapon ita agahon may una karon no nga motor na nagpundo no sa nakaroga Bumaraka una karon sa barangay Humarap sa Banwa kara Itabanga agi na pabutyag nga magabakar no, itry karang nga candy. So naglibot roray karang nga biktima para nga magsuod no, Katodong Jodel o galing pagdaho na gaturo tukon si Inbagamana nga candy no, rana kagabakon o galing anak karang nga haabot nga haabnot rore karanga kulintas nga gold katonodel nga ginabubanta mga more or less no 60,000 pesos nga nakragulpi karanga hinabnot no parang ginsuod na ro anang alima sa pinaka grills no itray karanga bintana agde kato aumis kapo no sumakay saray karanga motorsiklo katonodel del karanga pagagyo sa uwa karon masayuran karon nga direksyon no kay nagsinggit pa imaw no nga snatcher katonodel del nakay ngagaw sa tao galing si kagum abiro anak ko nga mata kay roana nga sa bangi nga mata hindi na makakita agro sang bilog ay minko malabo naman katodong dudal no gani kay hindi kita na makulumbrahan loray karang itsura itray karang suspect nga nagabnot ko anak ko nga kulintas kahapon na ko sa may barangay umarap sa manwa kara itabangan no ang nagpangayo pa sa daray tabuli kay kahapon may una karang checkpoint roato karang highway patrol group katodong nyo naging kumpirmar nga nakaagi una karon sa area no that's why nagparoapan kahapon roato nga taga highway patrol group katodong nyo nga magagas mga ugaling wa na makitaan wrong whereabouts no itray karang dayo ka mga suspect nga sakay sa motorsiklo nga responsable nga nagabnot no itray karang kulintas kung nasambi karang biktima that's why magkaroon padayon parong follow up nga ginahimo ita aton ang banga PNP samtang sa piyak nga bahin no nagapadayon man magkaroon do investigation ita aton nga balite PNP no katodong Jodel may kantanan no sa rekrang nga natabo nga pagkakuryente sa barangay Arcangel no sa Banwa Carita Balete nga ginkamatay nga ni no ita ronday karang nga biktima kay may una abi karan magkaroon no nga mga sentimento reklamo no ro nga pila ka mga miyembro kay ta pamilya ita sa bitira biktima particular ro ana karang nga miyembro pamilya no nga nagpost and karang mga social media account nga ginaaligar no negligence no sa part itray karang nga MDRRMO garaga tratar no nagdaga sa hospital no nasambi karang biktima ka to dahil nga masubo-subo gani no ro ginangatan ako nasambi karang biktima kung nanugi karan no ro nagkaginabo nag-abot sa punto nga man na kuryente no kay based sa initial taga information una man no sa anak ko nya bagay kinistaran na kuryente no ro dekaraga biktima kay ginexpectar ta abi na itray karaga pamilya nga okit ana base karaban katodel sa pagpabutsag no itaray karaga nagresponde no nga MDR mo nga normal man na ro anak ko nga heartbeat aga anak ko nga pulso katodong Jodel ay raya karon gid pabutsag no ita nasambi karaga biktima og galing pag-abot iya sa aton karaga provincial hospital maabo no nga mga pangutana rong doktor karag tatar nga uwagid no maobra allegedly itray karaga nagresponde no nga mga miyembro akong MDRRMO nagdaga iya sa aton karaga doktor Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital so far no sa iba naton yung mga municipal police station sa first district kita talaga probinsya katakan so far matutaway no rong mga kamanwahonan no sa primero distrito kita to karaga probinsya takan kagakip iya sa aton sa Banwa Carita Kalibo KBI wakta mga responde no aton karaga Kalibo Municipal Police Station asandig tra ka todel sa pagpabutsag na ita duty desk officer makaroy karaga adlaw ita Martes mga initial karaga report direkta iya sa Kalibo Municipal Police Station sa Gapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan
4: Radyo Todo live report
5: abogid nga salamat ha kay katodong Rinaldo Banjola direkta nga naga-report no sa anak karaga area of responsibility halin sa may primero distrito kuaton nga probinsya it Aklan do proseso abi kun amat sa provincial hospital instead nga asikasuhon anay ro pasyente hayro ginauna ro nagadaga siin man narubantay siin do pamilya ag nagabuo patasanat data no bago pat bingbingon nga dapat tagabangon anay kuntara to no may mga mauron abi kita nga mga observation ang mga katodo galing hay andat ang prosesor ay andat ang protocol itaga provincial hospital o galing pero dapat ko tatanawon anay nanda ro estados kung nagaginhawa pa or agagawon yun do kabuhi itapas

0: naduman rong nga nasampit nga sa estado nga ana rayang nasampit nga na-recovered nga improvised shotgun or matawag natin nga sumpak ay sunod sa ana nga pagpahayag nga rayahay ana mat aproteksyon sa ana karang nga kagalingon. At same time, sa pila ka mga report mga labaton ko atong nga malinaw PNP pamat mga reported nga ginagamit rayang nasampit nga almas sa alinman nga mga bagay nga nagtaot kadlok sa pumuyo sa natungdan man nga barangay. But anayata in aminar o gun ako nga anaro yung nasambit niya sa improvised shotgun para man proteksyon sa anakarang ako galingon. Matapos imaong rumadinayag on nga pag-servit nasambit niya search warrant punta sa 43 anyos, gindaga imaong sa aton nga malinaw PNP for documentation at gindaga man dayon matapos nga marong documentation, gindaga man dayon iya sa aton nga provincial commander nasambit nga suspitsado ag pagkapasakan at kaso sa paggapa sa Republic Act 10591 upon ginatawag ang Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Act. Rayaro na po natin nga pinakaulihing development sa aton nga malinaw PNP officer merong nagserve at nasambit nga search warrant mismo rong grupo at aton nga Criminal Investigation and Detection Group upon CIDD Aklan. Samtang may natabo man niya sang ka-self-accident sa motorsiklo somewhere in San Ramon, Malinaw, nga kung sino nga sa kaykardaywa ka mga babae, no, aga tanan high residente at barangay Kalangkang sa Banua at Makato. Pero ang disgrasya, sa bahay ni San Ramon, sa kapit Banua at Malinaw, pero huwa it report, no, agin paabot nga report sa aton nga Malinaw PNP, so, no, sa aton nga pag-usisa sa aton nga mga kapulisan posible, nga agin direkta, nanda nga agin daga sa ospital yang nasambit nga mga biktima nga gindaga ina sa aton nga provincial hospital sa aton na buong nga mga information katodong dito sa iba nga mga municipal police station pamat mga reported untoward incident, no,
1: matutaw hay man do ibang area.
0: Oo, tama na katuduruli manay pagsud manay bugan manay itber ikarang manay basi manay hey, kwa kamuning manay masako kamo sa mga pag-respondihan naman po dahil basta pag-abot man at bear, Muslim anay, may mga aksidente o insidente na wag ginapabot ng kinabo sa mga kamanuanan sa kapato niya segundo distrito tatulo.
1: Pag-abot abit bear man, kabo-aboon niya mga bonuses. Diba?
0: O, oh, kutsitsaw tagani ron.
1: Especially sa aton niya national, sa aton niya government institusyon, no? Pag-abot it bear man, aboon doon ginabato na nakaroon.
0: Ay makarabi hay ti aksono gani sa aton nga pastor kay Pastor Herbie Kasitsed ikiliwit abi makarmanay agad gusto no siguro to mabutlay gid man aron kwarta makaron gani man ay
1: pero depende ah depende man gihapon
0: sa bagay sa hugot
1: tarda diba, sa hugot tatawa eh una ta si imong alima ron sa imo tang diskarte na kasalalay eh no
0: oh, tama aron ka todong Judel no unlike sa ibang nagasaligat
1: ana sa pero kay dingdong ara may trabaho na, may extra job pa pag-abot sa anday. Abo, taraan na itong baboy. Gapananom pa imot balinghoy ra. O, gapananom pat kamuti. Amtak, o tama mga tinugan on. Kaya kung sa iba, tighugunos, kanata tigsugugod. Ay, abo, tara diskarte. May trabaho imo sa Radyo Todo. Pag uli sa anda, may anat ang mga extra job. Diba? Maguwas ko anang mga babuyan, may manukan, may gulayan, may kabalinghuyan. No, abo tay, kamutihan. Abo tara na nga extra eh. Ha?
0: Borgane nga.
1: Mahay mando kilo, makawag kamuti ang balinghuy, diba?
0: Oo. Hindi, abe, borgane may gihambayon nga time is gold. No? Bugawat, abe, kada, kada oras, hamba nato na itapos yung trabaho nato sa radio pero pag uli nato may trabaho gihapon no? So bugawan abi rong oras eh depende rin sa imo tanang hugot ang diskarte sa imo
1: pag pero skimo
0: kung makat diskarte
1: pero skimo ay kusinero ka pagkatapos kusinero ka kaya pagkatapos si Timong report di pangutan na torole anong mino
0: bawa.
1: Anong mino? Di ba?
0: Nag-kwano natin yung managbaligya at kwano ah. ning fried rice
1: nganero.

0: fried rice nga rang ginapabugay namon nga pinaka the best. Ha? Agpatok sa inyong busa ay baratong barato, 40 pesos, di ba?
1: Oo.
0: Ay una ron sa plaza, makita, no, magapit sa may Numancia Police Station. Suportahin nyo, agtunin nyo. Ha? Di ba?
1: Barato,
0: oo. O ka baratohon, busog na busog ka na, kuan ng fried rice with egg, with hot dog, with tapa, no? Busog na busog ka na.
1: Ha? 50 pesos na fried rice, 50 pesos na fried rice, fried chicken, ag itlog.
0: Mm.
1: 50 pesos yun doon. So, yun tayo pabahang mo.
0: Mm. Ay, siin ka pa.
1: Ng fried rice.
0: Ina, ka sa Arriba Numancia.
1: Tayo, yan ka sa Arriba Numancia.
0: Oh. May...
1: Arriba.
0: Linugaw nga ni. May una pang linugaw nga ni. Diba?
1: Oo. Oh, oh.
0: May sinabawan una ni Kagawad. Oo. Oh.
1: Oo. Oh. Ano yung pata siya ako? Birnis, ganito akong pagbitbit nga ito nga may pata. Kita nga na bitbit, no?
0: Umagto ka man sa Numancia Cockpit Arena, kabo-abo ka man dito pilihan. Ngani, what gutom? No, what gutom?
1: May soup number 5.
0: Oo, what gutom?
1: Ay, manami ang soup number 5 sa babuangan eh.
0: Hmm. Mananam.
1: Aba ni Mr. Tutsi, iban, tanong mana ka mo mabalik sa buangan to ay mahigo pumatat sa bawat.
0: So, anong adlaw nga ni kita nag-agtuto? Merkules?
1: Oo, Merkules.
0: Ay, hinaga ron? Hinaga maton. Parisan maton naton it ilim nun nga may buga sa anang ba-ba. Diba? Kato kita maplastar sa pwesto nga tong kabaabong angel.
1: Oo, ano eh.
0: Ha?
1: Da mga kisir nga to, no?
0: Nakibot kita. Ano makon daya nga raya? Ano makon mga estudyante? Galin makon sandara? Mga empleyado man na nato doon. Mga kisir man na nato doon. Ah, kabaabo. Galin makon. O, di ba? O, nakibot na kita. Imbes nga wata kita inukino inup kapi ka to ay pumalang star lang kita rin makatutan ako magkita ko mga imbes nga nakahigop ka o sabaw makapi ka pa diba? Totong Rolly Boy?
1: Ay, oron
0: ay ka pamati si Mr. Tutsi Yeban ka na ha?
1: Dapat kami kape business na.
0: Oh, imbes nga wa katik inog kape, pumatimpla ka lang ron ay. Hindi ka katanaw ko mga nagapalibot nito kibo kon. Di ba?
1: Wa katik mo na ila nga kula kablitan ka na sa kilid
0: ay. Maria. O anong luto mo kuno man ni Ding Dong?
1: Fried rice.
0: Depende man sa depende sa kwarta.
1: Okay, so doon ay siguro na itong matang mga information ay report no halina sa atong area of responsibility particular sa tikod dito ko atong provincia at clan live nga nag-report sa Numancia Municipal Police Station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katodong Rony Boy Herrera at Radyo Tudo.
2: Radyo Todo Online Bawat Banyata Hindi Palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning anay no sa pamilya Kawaling ina sa Porok 3 Huyaw-Huyaw sa may Banwa Kara Ita Numancia ag kay Sandy Lumugdang no ag sa taga Aklan Motor Riders Club ayan kay Rolando Torre ha kay Marilyn Alonso. Mauganon ko no nga adlaw ita Martes sa Silang Cavite. Ah, mauganon tay. Kay Flore Rentillo Tolentino ha, sa akon niya Ampod o nasa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Ah, nagamonitor kay Ampod Mila Taiko. Happy Tuesday. Ah, ginarimain mo guman ako po, sang kape ha. Ah, dudumduman ko guman do time nga magkape kita nga daywag mag-uistorya. Ayan na, hindi masairan kung nanuro dayagan sa Kongreso. Ha? Kasi kahapon, nag-resume, kahapon ha, Lunes, nag-resume ro sesyon. It aton nga kongreso, no? Kasi kung imo huyap-huyapon, pat sa 56 days na lang, 56 days or 55 days left bago ro piling it COC. 55 días, raging huyap-huyap ko. 55 días bago ro piling it certificate of candidacy. Para sa sangguni ang kabataan ag barangay election 2026. Aiging monitor ko kahapon, uwaman eh. Uwaman it maiging istoryahan, uwaman it desisyon do kongreso. Especially ko house majority, no? Sa issue ita postponement, ay kahapon eh. Ging bantayan ko tamatood doon, ging monitor ko, no? Sa live ako eh. Sa live ako nag-tanaw. Kosesyon. Ay kuno madesisyon do house majority o galing hey, wa man eh, wa man. Wa man mga katuto, no? Wa man it kung nanong hihaniho nga natabo kahapon, ha? Sa posibleng magiging desisyon sa rayang nakatagana nga Nobyembre 2 nga barangay ag sangguni ang kabataan election. Oh. Ayro rayang Republic Act number 1232. An act setting the term of office o barangay officials and members of the sangguni ang kabataan and for other purposes. Yeah. Ayaw. Dayro bagong batas. Nga nagapahaba ko mga termino it mga opisyal sa barangay. The barangay opisyal ag dasangguni ang kabataan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay kahapon Agosto 3. Kahapon ha, Agosto 3 to ay 4 kita makaon eh. Naging batas na it Pilipinas. O, naging batas na it Pilipinas. Wrong Republic Act 1232 nga magadaga it mabaho nga pagbag-o sa pagpanerbisyo or sa pagpungko agro pagbutang ko pagpagawig ko pagserbisyo it mga barangay opisyal from kapitan to kagawad ag sangguni ang kabataan. Hararo dapat nyo nga maintindihan ag magubtan. Una, rog pagpahaba it termino, di ba? Nga ro dati nga tatlong dag-on nga pagpanerbisyo hay magiging up-at nga dag-on yon.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ging tagana kurayang batas Republic Act 1232. Robagong pitsa it eleksyon nga rumasunod nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon hay pagahimuon sa unang Lunes nga adlaw it Nobyembre 2. It Nobyembre, no? Ay kuan Yanero Nobyembre 2. Ang pag-aobrahon yun dong eleksyon kada apat nga dag-on, hindi na kada tatlong dag-on. 4 years na po. 4 years na. Ang mag-aumpisa ruanda nga pagpanerbisyo pagkatapos it eleksyon ko mga magadaog. Hay sa December 1. It dayaman nga dag-on. Magapungko. Ngani, timprano kararo ginatawag nga transisyon. Pagtapos it eleksyon, transisyon agad. Nobyembre, no? Transisyon. Pag December 1, opo na po ang mga bagong halal na mga kapitan, kagawad, ag mga miyembro itsangguni ang kabataan.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So magapabilin sa pwesto aro mga sa presente nga mga opisyal hay magapabilin, no? Saan da kara nga pwesto, no? Hasta nga mailihir ito man, no? Ang mga katuto, no? Especially ruraya nga mga last termer ang magapabilin, duraya nga mga last termer, no? Agruraya nga mga mailiher, may 3 consecutive term, no? So kung isipon mo, by 4 years is 12 years. Ah? Ro sanggo niya ang kabataan, ay may una ang apat nga dagun niyang ang pagpungko ang mga katuto. So raya makaroon do bago nga layi para sa sanggo niya ang kabataan ag barangay election. Ayan. Panampit ka pa si Ampod Milaw eh, no? Pagkatapos ko program po na, pwede kita nga makapangapi, no? Ara sa dago mo para manaming istoryahan na ita.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Buhay kita nga makaistorya, no? So good morning ha, kay Ampod Mila Tayko ay madayagan na bimot kapitanda sa barangay New Buswang kontra sa incumbent barangay captain niya si Kapitan Arvin Ramos.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aga sa aton niya pagbalik banwa, balikan aton anay rurayang memorandum itaton niya Philippine National Police from regional office to provincial director to municipal police station, no? From region to provincial to municipal. Ha? Aga siyempre king tawaan matkopya kara ro aton niya mga alkalde, ro aton niya mga mayor. Iya sa probinsya Taklan. I think nakabaton man sa nakara. Oh. Ay daya kara, dapat seryoso huntag kita sa media, may kaparti to inform the people sa pagdiseminar before it's too late. Bago maging ulihirong tanan kasi may mga igmangod kita doon nga hindi tamabaton nga roan ang ilong matsapak lang. Roan ang dughan matsa bagay ita ah matsa bagay ita tambubuyog, oh di ba ma'am Charlene, no? Roy ba gusto nga magpabahol, ah Roy ba ay kumporme yon kung ano ka bahol, di ba dughan buli, no? Do yon eh daya ro enhancement kuno raya nga rang ginapabantayan, ah ay naka-alerto makaroon do aton niya Philippine National Police. Naka-alerto makaroon dong Food and Drugs Administration, the National Bureau of Investigation, ang yung Bureau of Custom, ang mga local government unit, ang mga other government agencies concerned. Ha? Para nga ni nga bantayan, tiktikan. Ang bugat information, no? Ang kaagad nga ma-report, ha? For conducting an appropriate law enforcement action, ha? Para maharang ay base makasugod riya ra, no? Gabi yung gidro aton niya mga LGBT, mahilig sa mga enhancement niya eh. Gapabahol. Oh, ikaw dong, may dapat ka pa baya nga pabahugon? Ha? Ako wala na, conforme na ko eh. Kung ano may una ako, naging tao it Diyos, doon lang ako. Hindi na kailangan niya pabahugon. Ha? Gusto ko gani ang kwana pang paisot. Ha? Kay sobra na kadako. Ha? O, sige ha, oras sa Pilipinas, alas 7:03 roaton kanang oras, agroraya ka oras ginahatod katon itando ay light gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamaka.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.

0: products. Join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Po,
9: saan
10: po kami
9: nag-coffee
10: ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama,
10: Marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay, balik kita banwa sa nabili nato niya mga minutos. May 20 minutos pa ako nga nabili, no? Pero kung mahingabot nato do taga Solid Way, si Ma'am Herlyn Samoy Mayad. Dong? Tawag-tawagi ang dong, ha? Ay ako na nang i-discuss it makadali rurayang memorandum nga ra ita Philippine National Police, no, king pangabay man katon ay sayud nanda nga kita iya sa Radyo Todo do mga news and public affairs program naton iya makabuligid it disseminate, no, bago pa man maging ulihirong tanan. Haman ay delikado kuno, eh, may risk gura nga daga kasi ginaturok ra sa gawas ag sobra-sobra ro dosage ang mga katuto, instead nga 200 yang, ay naging 500. Bukon man yan ay ako't masyadong familiar ko mga botox nga ra, no, nga ginatawag. Ay haraw, iya sa memorandum itaton nga PNP, halin sa Aklan Police Provincial Office nga pirmado, no, kwatong pinalangga nga provincial director, no, nga si Police Colonel Arnel Ramos. Kaya nga ni hambay ko, interesan ko rin nga ma-i-disseminar para sa publiko. Ay concern kita, no, sa maging epekto ka rin, no? Huwag kita na ila nga may mabatian nga, ay, ato ho may na-overdose, ato ho may nadali. Kuruyon nga rong paggamit it botox nga dapat 200 ml yang ay 500 ml taruging manufacture. Sobra-sobrat ang bayan.
7: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ara, ato niya basahon ang mga katuto. From PD, Aklan PPO. Subject, rapid alert against the unauthorized distribution of falsified botox 500 ml. Dated August 1, 2026. Reference memorandum from OIC Regional ROD, no, or OIC ROD, dated August 1, 2026, with the same subject as stated above. Ayan. This pertain to the Interpol illicit goods and global health, public health, and pharmaceutical crime. Alert disseminated by the Working Group of Enforcement Officers, Ireland, concerning the circulation of falsified Botox 500 unit product. According to the manufacturer, Allergan does not manufacture a 500 unit dose of Botox, and the minimum available dose is 200 unit. The circulation of this falsified product pose potential risk to public health and safety. Allergan galik kararo manufacturer, no? Gasandaman do nagpaabot itraya nga nga concern nga iyagon sa alima itaton nga otoridad. Mga katudo. In this regard, you are directed to implement the following measure. Raya ha, ginamando ra sa mga kapulisan. Abukot at katon, iba siya ba unyo nga may directed para katon wa. Sana at kapulisan da ay pulis taro atong ginaistoryahan. Araw? Letter A. Heightened intelligence monitoring and surveillance within your respective areas of responsibility to detect the possible importation, distribution, sale, transport, storage, and use of falsified Botox 500 unit product and other counterfeit pharmaceutical product.
5: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Strengthen coordination with the Food and Drugs Administration, National Bureau of Investigation, NBI, Bureau of Customs, BOC, local government unit, and other concerned government agencies for intelligence and information sharing and the conduct of appropriate law enforcement action. Conduct appropriate police operation consistent with existing laws, rules, and regulations against individual or group engaged in the unlawful importation, manufacture, distribution, sale, or possession of the subject counterfeit product, and araro last part basahon ta, no? And immediately report any validated information, significant development, arrest, or related incident to the office for consolidation and appropriate coordination with the Philippine Center for Transnational Crime or PCTC. Submit your action taken to this office. So, for strict compliance, signed Arnel E. Ramos, Police Colonel, Roaton nga Provincial Director. So, klaro nga bayad ha, nga andang ginapabasko, gro andang intelihensiya, pag monitor baga, pag investiga, ag pag gather it information about kara, no? Agroanda nga close coordination sa FDA, NBI, ag BOC hay una para ngani nga mabagabagan ro pagsugod it daya nga nga cosmetic or daya nga nga produkto, no? So kwan gida grabe gid ro anda nga pagbantay nga indi gid makagapos ay ruraya man ang ranga klase ita cosmetic or ano tawag ka na, produkto, ay kabahuro anang risgo sa ikayong awas kung mga tao nga makagamit ka na ang mga katuto. So kabay pa nga makabulig kita itapag-informa, no? For dissemination purposes, aga sa ato niya mga kagamit, or sino mayroong familiar ka na ay, nga pwede na itong pangutanaan. Tao ay nasa Blast and Blow kung makapangutana kita.
12: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Oh, kay Kwan, sino nga ni mga kilaga naton yung mga LGBTOI nga pwede naton yung mga pangutanaan. Ha? Mga kilaga naton iya sa shopping, iya sa tindahan. Ha? Abi, sino ro maka-help kay idol nga matawaan nyo it idea kon mauno imaura. Iba mataro yung mga silikon niya ro, no? Nga ginapa-enhance man kon mga manaba ro imong kwan, dugan it mga babayi, no? Kon gustong pabahugon, ruin ron eh, daya kon oray. Pati ro imong buli, no? Pwedeng pahabukon. Buko mas silikon day, no? Ah, tao yan, ha? Na-late na si Nung Gido Reyes. Nung Gido, may idea ka kung botox nga ra? Familiar ka ra? Pangpabahoy ko nga ra? Ha? Pangpabahoy? Pangpabahoy it dughan it mga bayi. Ah, gabuli it bayi. No? Ah, iba matabi ro pangpabahoy naton eh. Naton ni Katodong Rinal, beer. Ha? Beer taro nagpabahoy pa aton. Aton nga buyon, ha? Wow, takot may ginambay kung anong klase nga pabahugon. Agwaw matakitag ambisyon kung ano para atong pabahugon, ha? Ay kumpormi ko takita kung, may an- kung ano may una kita. Naging tao ko aton ni makaako. Dito na itong kinangan niya bingbingon, tabingon. Ha? Ay, nga istorya ra aton niya. Yeah, seriously, ha? Ah, bukod kat pamilyar sa botox nga ra. Kina-injik ko nura, kapabahol. Ay ambay ko nga ni, bukot at dayar o atong kinahangan, ay rin nagapabahot at katon, ay rubir, pilsin, kapabahot atong buyon. Ay, Maria kay Josep Santissima la sa langit. Oh. Ah. So sa mga LGBT na, no, nga may hasairan, o sino man nga mga parlorista, no, mga nagagamit at dorunday nga nga mga klase at mga cosmetic, no, or mga pharmaceutical product nga makararuan ng pangan, botox, 500, no? Bawal. Ay sobra sa dosis, dapat 200 yata, no? Rogi na regulate siguro, no? Aga, tawagan eh, kung ano roan ang epekto ka na.
12: Todo berrada, berrada.
11: Ah, sa letter G, una, nagauli. Sa sementeryo, taging, butangan, katumbay, Okay. Ay bukon matat botox ri imong aron iba matabi ri imong.
12: Todo berrada. Berrada.
11: Sa si Toto Arbitore nga ra eh.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: No? Okay. Now. Ayang-ayang pa dong si Ma'am Herlyn Samoy ay nagabiyahe pa kuno, no, nagasakay pa tricycle masangag-sangag, no. Ay ruaton ma lang kung may mga ging pangbalik nga mga basura kahapon, ha? Kung may mga ging pangbalik. Kasi naglilibot-libot man ako eh. May mga nakahaboy matawa man mana idol may ging balik. May hasubuyang man ako nga tagaan dagaw nga nagpangutana. Ay maupuyang man mana idol kami nagalibot nga raag naga tipon it basura inog haboy pa yang, no? Kun may ibalik o kun hindi. Mga katudo, no? Ay kung may una, ay kinapareport yagi sana ni Kapitan Juliet, no? Para maisturyahan do posibleng maging problema, no? Mga katudo, no? Nga ro, uwa masigregate, ay hindi pagbatunon ito sa aton niya, disposal facility, ito sa dam site. Ginapabalik na kuno kung si inhalin.
12: May punto ang bawat komentaryo.
11: So, uwa matat problema o galing, kung ibalik ron, ay alinon dahit barangay, tipunon, Gamson, eh bawal man magsuga eh. Hindi man na masugaan doon eh. Kasi sandaro implementor. May anda nga mga train, nga mga solid waste enforcer. Oh. ay rumasaklap pagali kara. Rumagaging pang seminar aging magaging pang train nga mga solid waste enforcer, no? Represented by one of the barangay kagawad per barangay sa ato niya nabuong information, ha? Hay taga-ticket yang pras man baga sa tricycle. Kung may violation ka, tikitan ka. Agtunan mo to sa munisipyo, sa municipal treasurer. Oh. Or sa TTMD. Ina mo ayuson. So imaw man kung noro matabo, karangaro aton niya mga enforcer nga ging train, aging seminar. Hay, purely panikit yang. Magapanikit yang ruanda karanga obrahon. Ah, manikit yata sana nga manikit. Agoduray ang mga hatikitan ay iyata sa banwa mabayad. Ha? Iyata sa kwan? Tao ko sa solid waste or sa municipal treasurer. Laruhon niya nila ako.
13: Komentaristang walang sinasagot.
11: Kasi wala kita at may nabalitaan nga nag-implement man do aton yung mga taga solid waste enforcer eh. Nga may dagang nga ticket or citation ticket, no? Para nga magpangdakop. So that's why nga eh, nga nagatawag kita sa aton nga taga solid waste.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Para pangutangon, no, kung sandahin na kaumpisagon it pagpanikit, may andagon ba yung hadakpan, no? Agro ticket nga itong aging issue ay siin ang dadagon to ang siin ang dapagabayaran.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Pero anad na tricycle. Pwede ina sa Traffic Transport Division Unit eh. O. Ay sandagon mataro marimit karon sa aton nga municipal treasurer. Sorora yung taga solid waste enforcer, posible ba nga sa taga solid waste man nga opisina ma-intrigo, mabayad? Agundo taga solid waste management office, sandaman do magbaya, magtao rito, no? Mag-transmit it kwarta sa municipal treasurer.
14: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Ay akong taro aton yung mga pagkaklaruhon, ang mga katudo, no? Nga, mga information, no? Para sa kasayuran itanan, no? Kasi ba si hingawa ro mga taga barangay nga marami mga basura taga hapon iya gali mga binalik na baga nga wa na mabaton. Ha? Tao kong ginaukay man anda rito ro no para hambagon niya hindi na pwede ra iwa masegregate ra.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ay, kahapon lang kuno ro pinakalas nga pagpakuan baga pag paumod ako implementing agency. The implementing agency is the Solid Waste Management Office, no? Itaton karagabanwa itakalipo, no? Nagpaumod sana eh. Umpisa nga aging patuman kung nagtaliwan nga bugan. Nagpaumod sana, no? For bilang bugan na? Sang bugan o sang bugan nagtunga? Tapos na yun, ay haragon, wagon manakarat, mercy-mercy, no mercy na, no? Sa pang-dakop or pag-balik ko inyo karang mga basura, no? Ah, mga katodo. Okay? Abi ko kung naano rin ginadaga nga na, nagadali-dali kagit guwapa. Para, ha? Para gali sa patay, hindi para sa buhi.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Ay, Maria. So kung alang-alang dong, hinaga lang maton na manawag maton kami ituman or manawag lang maton si Idol, no? Ma-interview lang gin siguro kita.
13: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
11: Roaton nga ra nga kuwa a decision wa pa naton matapos. Oh. Kasi rikara sa nature of participation in the transaction. Ha? Ah. Wa pa naton matapos manamit na natong istoryahan do. Daya nga ra nga nature of participation in the transaction. Number one, Jisrael T. Templo Nuevo Municipal Mayor approved the payment. Juna Christine Alberto Municipal Accountant certified as to completeness and the property and the propriety of supporting document. Dominador M. Alindato Jr. Bids and Award Committee back chairperson recommended for approval of the municipal mayor based on the back filing or findings declaring the supplier PS as the loan bidder with single retail calculate and responsive bid leading to the eventual award of favor to the PS supplier and payment of the transaction. Oh. So, Yamando participation, same man ni Libens Marabilla, ni Leopoldo Sanchez, back member, Judy Gonzalez, back member, Roselyn Macahilas, back member, Jean C. Andrade, back secretariat, ag Joby Ann Yetyet, back technical working group, ag Ryan C. Maria, May S. Templo Nuevo, supply officer 1, inspected, verified, and found oak as to quality and inspection. Oh, mga sinungaling kasi. BMT Marketing Supplier PS for receiving the payment. Ah, mga katudo. So, iya, di kara, klaro, Rwanda kara nga name of participation in the transaction. So that's why, iwa makita di kara nga rutaga local disaster, ay ginahugat-hugat pa kung pwede imaw nga maiiba o hindi.

0: Good morning, Abi, ha? Kay amigo Dito Ambrosio Bistansya, nga nagapinamati man katon. Si amigo Dito Ambrosio, ha? From Lionel, Valencia. Manog kagawad man ang ampod nga rin Bistansya, ho. Berrada, berrada. Di siya papayag na maging alibing kanila. Bawat buka niya ng bungak, ikay mapapatulog. Libot-libot yun. Kamu ay madayon yun, gid. Ikay itama, walang mataas. Walang mabawa, patay-patay lang sa... Ay, kung anda mang iporsige, matsaayang-ayang man.
1: Muna yan, huwag unang atay.
0: Pagkaroon, do, pag-aprobar kahapon, kurayang bagong laying, pag-sit nga ni ko inyong term of office, agkupit sa iteleksyon, agkong saan o kamo mapungko. Aga kung hinonoro kada maghiwat iteleksyon. Kung kita turas banwa, sa aton karang pag-ililimaw, tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Tod. Sa komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Apo kita salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 84, versikulo 11-12, naghahambal: Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang sa nag-iingat at nag-iingat sa amin. Pinagpapala niyo rin kami at pinararangalan. Hindi niyo pinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa inyo. Ruwatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo.

0: Maliwala sang panahon may sangkiring gagom pero temprano pa nagbutlak si Aring Adlaw. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa ginabaha nga Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw makarong adlaw. Nakamukat nung matag nakita rong kanamit kalibutan. Dapat ang ayag bagay yamang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. Pizza 4 na kita sa buwan nit Agosto. Nangangamoy buwan ng mga Berna. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulid, mainit na gabaga, nag-aaso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid.
0: Jet Reyes po lamang. Bukasan mo niya linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantel ko. Importante, may cellphone, signal, load, kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsibleng empleyado, bisalit gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agzon din niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal makarong mainit nga gahon. Una kita sa panyempo. I-check na ay pag-asa. Ay may weather disturbance, may LPA, may bagyo pa sa Guwat, Pilipinas. Unahon taray ang low pressure area. Ginabana-bana base sa tanang datos it pag-asa. Sa bisinidad, Itabagaw, Cagayan, agmay another pagid, low pressure area. Wow, nagaduguble. Ginabana-bana man sa Baybayon, Itbalawan, La Union. Aghabagat mata nag-apekto sa southern part, ita western Visayas. Kita ron, yes, sa western Visayas. May bagyo pagid sa Gua, it Pilipinas. Dayang may international name nga Dolphin. Sa distansyang 2,330 kilometros est-northeast kung extreme northern Luzon, ag mabaskog nga bagyo ra. Pero ang hangin kara 150 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nag-aabot, nag-aabot imaut 185 kilometros kada oras gid. Nagahugag, madasig, westward, 25 kilometros kada oras. Pero wapat direktang epekto sa bisin nga, bisan siin nga partit Pilipinas dayang bagyong may international name, Dolphin. Dunag-apekto banwa sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ag Central Luzon, imaurong low pressure area nga nagapaugan sa ginpang sambit nga mga lugar. Sa Metro Manila, Mata, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, ag Guimaras. Apektado sa habagat. Ah, nakalibre rong aklan sa habagat. Arong anay ang apektado ay Antique, Iloilo, ag Guimaras. Nung aklan nagkapis, wala. Aron nag-apekto ka ton sa aklan, ag sanabili nga partit Pilipinas, imaurong localized thunderstorm. Nga magadaga man ita kuramat, magakagaka, nga mga pag-uganugan, ag pagdugdugdug, ag posibleng hapon, ro mga pagbaha ag landslide. Ro hangin nagbaybayon sa northern ag central Luzon, kasarangan na hasta sa Babaskog, sanabili nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila, gaabot sa 29.5 degrees Celsius. Kasarangan it init. Samtang yakaton sa aklan, duaton nga panyempo, duaton nga temperatura, mainit gid. Ay nagaabot na kita 33 degrees Celsius. Pero sa hapon,

0: alas 10 itagahon, makaron, ag alas 3, hindo ng hapon, may mga pagpangilat, ag pagbubuit uhan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pero bukong kita't apektado sa bagat, aga wabat direktang epekto rin bagyo sa guwa it Philippine area of responsibility. Now, liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Inexpektar makarukadlaw. Magapungko rubag-o na naman nga assistant district engineer kong Department of Public Works and Highways. Pagkatapos nga ni ang si dating Adi Berbosa gin-recall pabalik sa National Capital Region. Ag doon nagapungko makaroon nga caretaker. It office of the Assistant District Engineer Yas Aklan dong chief it Construction Division nga si Engineer Gerald Sinatin. Ano lang siya? Caretaker. Samtang wa pa ita Assistant District Engineer or OIC District Engineer. So, ko 21 it Hulyo nanaog banwa dayang memorandum halin sa DPWH Central Office address kay Director Dennis Maria M. Ayag and another memorandum dated July 21 man address kay Engineer Matt Crispo. Sino si Matt Crispo? Sikat na. Ha? Sikat na imaw. Naghalin sa antike bago gin-transfer sa Iloilo 6th District ay section head ra imaw eh. Ita Iloilo DPWH 6th District bago gin-assign iya sa Aklan. Ag si Matt Crispo or Engineer Matt Crispo, kung matandaan ninyo, nangin makontrobersyal da. Pagkatapos gani nga inakusahan, banwa, nga involved sa corruption. Agi maura nobyo, it sikat nga voice talent ag content creator nga si Inka Magnaye. Ano nga ni Ruan ang karanga kwandong? Welcome to the Philippine Airlines.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Agroana kara nga pagpungko banwa bilang OIC, bilang OIC Assistant District Engineer, aba, matsamatag-od manang dong, matsamatag-od manang ani, ay daw mga sangbugan malang, imaw nga mangin OIC sa Aklan. Ag dati ra, ito sa antike, matsasangbugan man imaw ito. Diyos!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, standby ka mo kay Congressman Jess Marquez. Gina-congratulate masasunod-sunod Congressman Jess. Kung nagtaliwan nga itong mga inadlaw, sa bilog sa imong mga gindeliver nga mensahe sa House of Representatives, napili, ha? Napili ang una sa libro ita House of Representatives bilang sabilog sa pinakamanami nga speech nga gin-deliver kong membro it Kamara de Representante. Now, kahapon si Congressman Jess Marquez nailihir nga chairman it House Committee on Science and Technology.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Karon lang galing. Samtang sa bihag kaparte, ipangutana taman kay Congressman Marquez kung ano roon ang posisyon ay may daywak ka

0: mga house bill. Nga gin duso sa kamara kahapon. Rutuyo i-postpone dong barangay ag SK election. O galing gin duso ra kahapon pagang. Ha? Ag i-refer para sa House Committee on Local Government. Siyempre, postponement ita eleksyon eh. Agur matabora, pangatlo ra. Do problema banwa, dong House of Senate. Ay sa House of Senate, ay kagabanan ita mga senador, dispabor ko postponement it barangay SK election. Aga dong Commission on Election, si George Erwin Garcia, nagpahayag kahapon, dayon ta kunurong eleksyon sa November 2.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abalikan taron sa pihak kaparte. Banwang nagapamati. Dayang pag-take out kahapon, itbag-uman nga Municipal Budget Officer at Kalibo, rong OIC man nga Budget Officer, ang kahapon, full pledge na nga Budget Officer, Claire Chanela Aranas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, lisok kitat ni Washington. Dayang mga housing unit, una sa pulo, NHA housing project. Nga ginasugid abandonado, pero sinugod banwa. Sinugod ta it mga residente, it lugar, nga wa, it bagay, ay abandonado nga ni kuno. Pero, may nagaklaim, nga tag-ana, it nasambit nga mga unit. Ano ang natabo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdayang 12 counts it cyber libel gagin file kontra sa sangka kagawad ni Mayor Francisco, pero banwa ang kagawad nag-public apology agdano kabatuod nga matsarong kaso ginbawi na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agto kitat batan dayang inugpasaka nga kasong administrative o kriminal kontra kay Mayor Mike Ramos ang iba pang mga opisyal itbatan sa mga kontrobersyal nga rang 75 billion nga loan mga kasimanwa dayang pag-disburse it pundo nga wa it appropriation ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, agto kita it nabas dayang ginapropose nga nabas tour circuit. Ag baga rayang project una sa may nabas nga kinuang it bagas habaligyaan bagat bagas dong kontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay base kung makamanumano ta nabas Mayor James Solanoy kahapon man may ginpanigayon nga ocular inspection rong tagatindahan nga ginapangunahan it presidente it Kalibo Public Market Vendors Association Mrs. Rosalia Tampos aga Ili Navarra pero nano kabatood nga wa makaabot si Mr. Ili Navarra it met section doon umabot yang ito sa ginakonstruct na bagong public market si Mrs. Rosalia Tampos ano rong nakita ko presidente it Kalibo Public Market Vendors Association may development baga sa ongoing arang construction it bagong Kalibo Public Market mahingagaw baga by September da.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At pasadahan taray ang ginapropose nga revision. E-traffic code. Ay, matsaabo kitang natukiban ko atong traffic code nga. Nga dapat gidman nga revisahon na. Isbi Matt Guzman, Vice Mayor Philip Piero Quimpo. Aga sa pagrevisa, may mga bagong arang ginaproponer doon nga Vice Alcalde ag maabo nga mga provision it ordinance nga dapat pamuuna pamagsuna ay daw hindi malang maimplementar mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54. Hawanan na tayo mensahe. Ako di magpinilahin doon na. Liso kita. Yan ay kita sa pihak. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, kid. Kay SK Chairman. Toto AJ Villanueva Hawod. It laging banwa est naman siya. More power, God bless man. Isbililin aga Chip Noel. Igbata Dido Reyes. Nakatabid na kato nuna sa California. Kay kagawad to be Don Cipriano. Thank you, Lord. Good morning, man. Kagawad to be Don Cipriano. Kay paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Una sa istansya. Arnold Flaviano. Good morning, man. Sa Libacaw Public Market. Una kay Johnny De La Cruz. Laging banwa West naman siya. Una kay Madam Jonelyn Vega. Sa Nabas. Dating isba member Longlong de Aces. Una sa New Washington sa Mabilo. Good morning kay Amabela Jimenez. Aga safe travel kuno. Kay Ninya Baltasar Magno. Magwat Aklan. Kay Vince Cristobal sa Laguna. Ginatamyo na kita. Happy birthday. Si Ma'am Agnes De Pedro. Ginaga birthday today. Mayad ba nga gahon. Nakatabid na si kagawad Michael Villanueva Sulina at laging Banuawes naman siya. Sir Ed Zabal, God bless you always, man. Una sa California. Tristan Wyatt Tagulay, mayad nga aga. Kay Jojo Panda, naipatring ng Nansigo, Sagnang Josemi de la Cruz, Sagnang Lian Sablaon sa Tinigaw. Mayad man nga pagpamati. Ag kay Jake, ag Lucas Clarupa. Kay nung Jinjin Gonzales, blessed aga safe Tuesday. Nung Jinjin, aga ng Lisa Gonzales. Una sa Prokdos sa Sila Serna. Kay Sherwin Nagrama. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Santiago Kapitulo 4, Versikulo 10. Amen. Thank you, Ed. Sherwin Nagrama. Kay Chile Temporasa sa Thailand. Good morning, Ed. Toto Roger Lozero Nagales. Aga una sa opisina, it Barangay Affairs, ita Elgio Calibo. Mambilla Lozero Crispino. Good morning kuno aga ginapa shoutout na ng pamilya Indik ag Crispino Italipotos nga daw-adlaw ginagapamati sa Radyo Todo. Kay Bongsonyo sa Marikina City, GR Quasto, una sa Huyaw-Huyaw, na kay Toto Gilord Ihoy ag Donald Ihoy ag kay Rector Ray ag kay Jan Linar Masalio, kay Ginalin ag Gerald Quasto ag Erika Jean Octavio. Thank you again mga taga Huyaw-Huyaw. Kay Hiner Pusing Pescadera, good morning, kid. Binti Antara ni Kagoy, happy monitoring man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa pihak nga pukatod kagawa, Jiriadok. Thank you, kid. Una sa Tinigaw. Siyempre kay Kapitan Nini Lourdes Reyes. Nga daw matsawa pat kontra ko no. Ay tagsiman nga ginahambag daw. Umatras daw. Aga kay dating Kapitan Toto Lando. Good morning man. Pre, good morning. Greet mo man ko no. Imong avid listener sa istansya. Permisa na nagapinamati kimo. Judito Ambrosio Agberni Natal. Nga nagakapikapi. Una sa farm. Sa barangay, istansya kay Jorks Makabinta. Sa laging Banwa West naman siya. Mayad man niya pagpamati. More power, Jorks Makabinta. Kay dating kagawad. Ag makapitan ita niyo buswang. Mila Inosensio Taiko, nakatabid man katon. Mike De La Torre, good morning, kid. Ginatamyo na rin nagabaligya ko rin Santos. O mga Santos na sa may likod ni simbahan. Kay Kuya Edi Villarubin, aga Zema Religious Articles. Thank you, kid. Una sa may likod ita. Nakatabid man ko na imaw, si Alex Carlo Magno. Una sa New Buswang. Nung Lilad Laurente, antili niya sa Mabin Extension. Thank you, man. Kay Nanay Claire, aga Sir Lucien Choco sa Tuting Reyes. Ma'am Lilian Laurente, una sa veteran sa Binyo. Toto Joy ni Maglunso, Good morning, Gid.